0: niya sa balay. Lagsik ni. Kay lalaki good ko. Pero, masahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Ang tinud

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natumangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Balo kadong kaniadto a 5 pesos makagrocery ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon ug relo, pintas.
4: Ha? Karon di pa?
3: Karon dili na. Kanan ay CCTV.

0: Otoy, kinayon na ito nga, exciting. Oh, excited ba kamo ba?
1: Oh, na-remix ba nun sa nemo?
0: Kumakahari nga. Bullseye! Bullseye! Hoy, at ang oras mga katropa, alas 8 na.
1: Bullseye! Bullseye! Hoy, Tristan, ngayong buntag naman Tristan, Wyatt Gulay, good morning boys, ikaw niya.
0: There's something wrong in our page, there's a lot of violation.
1: Tama mo ba? Unsa klaseng violation? Katong nag-post, tagano? Violent?
0: Dili, kahit mag-unda ko nga ulugod. Mauna nga na yung mga pipila. So, sige lang, dili pa man siya foreclosure.
2: Okay.
1: Bawi lang, bawi lang.
0: Bawi lang, ano na. Alas 8 na ang itong oras mga katropa. Siyempre, kaubang gabriyo, katropang Ruel Dumantay.
1: O katropang Chris Ligas, pilagya po ni Bay.
0: Kini ka bangin mga kigilaan, ito na kayo sa Santo na Vitamin C, the alkaline Vitamin C, na mapalit sa paborito na ito mga butika, always available sa tanang branches sa Mercury Drug Store.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Atong iskutan karon ni mga katropa kung uyon baka sa nagpadayag impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte, impeachment yapon ta.
1: Sige, sige, sige.
0: Bullseye! Di na tabaghuman ni mga katropa. Kay, di ba lang kung basta legal, ala. Bakit ito ganito? binago ko kasi dito. Di na ba kung basta legal ngayon iskutanan mga katropa nagkakitabo sa impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte, kundi ni Osaka, klaro, nga kumbaga pagpakita kung giunsa, ha, nga kumbaga nag, tagbo, ha, personal ang kanibang pagsalig sa ato ang nasudnong gahom. Kay sa likod sa grabing bakbakan nga na sa Senado mga katropa, pura bag namatikdan ang ligon nga koneksyon tali kang Representative Jude Asidre o kang Attorney Armando Berhil Ligutan. O siyempre apil diha ang dating Speaker Martin Romualdez nga parehong nag-ugat sa Leyte. Yeah? So ang pinaka pinaka nga ano pag ito rin pinaka kuyaw po da para sila ha kuyaw batikang litigator ni sa Attorney Ligutan sa prosecution team naggikan sa iyang kumbaga magkaklase sila sa seminaryo,
1: okay,
0: ni Representative Asidre nga nagpamatuod nga naa sa kalibutan mga katropa kumbaga nagtuyok ni isa't sulod sa politika. Di ba? Ang kanibang kungkaraan nga koteksyon katropang Chris o kanibang regional nga alyansa magsilbi kining pinakaligon nga tulay aron makabuo sila o solido nga makinarya diha sa impeachment trial.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Bisan pa man ni Katropang Ruel, ang alyansa nga gisguta nato, udunay mas lalong implikasyon sa dagan sa justisya sa atong nasod. Samtang ginagamit ni Romualdez ang iyang impluensya isip labaw sa kamera o direktang biktima nga kining mga sumala pa dunay mga hulgas kinabuhi kanga kanang pag tuboy kang Attorney Ligutan para gunitan ang kanang sensitibo nga kaso nga grave threats unya nagpakita usab sa iyang kalkulado og agresibong estratehiya ang pagsanim puwersa sa kining personal nga managigala. O niya, doon na pagyoy mga gahum sa politika. Mga gamhanang politiko. Posibleng makahatag kini og duha ka mga pamaagi. Kanabang isang usaka epektibong lakang aron nga mapanubag ang naasa makatungdanan. O usaka organisasyon nga puwersa nga magpakita kung giunsa ginapalihok ang naa. Ginapalihok kini sa mga naa sa gahom. Unya ang ilahang mga kaugalingong network aron nga isulong ang ilahang pambansang agenda katropang Ruel.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gipalistan ta.
3: Bullseye!
1: More than na siya, more than.
0: So dito ta mga katropa, ito ang Leyte connection. O kang personal ng aliansa. unsa kadako ang papel sa Sacred Heart Seminary Connection Batch 1999 nilang Representative Judas Sidre o Attorney Amando Bergil Legutan sa pagdala sa usa ka Cebuano nga litigator ngadto sa National Arena sa impeachment. Mao man ang ginatawag na itong ang lalom nga kagahapon sa duruha.
1: Gani.
0: May gani kay wa sila nag
1: drama na siya katupro.
0: May gani kay wa sila nagkauyab.
1: Di ana katong sa drama sa kung kailan nga dramaturgo ba yang title ato. Ikaw, ako, ug ang kagahapon.
0: Igani na to kung ako ikaw.
1: Lahir ay buya. Bago na siya katong karaan na siya karang ikaw, ako, ug ang kagahapon. Mo nang ginungdan nga lalo mang ilang connection ka tropa Rowel.
0: May gani o sila nagkauyap.
1: Gani man. Pero may na lang kay nag-confess silang duha nga predit at talo pre.
0: Kinsa kay Char sila ang duha.
1: Amot lang, takabalo si Minari bi ni dagan narab ay mga ingan ang scenario di ba? Ba si Minari na iusa gid ha nga ni balikwaot sa iyang pagka aha.
0: Char lang.
1: Char lang ha.
0: Di ba daw, dalita mag-antumago ka nun sa pagsali kong sa politika, Katropang Chris. Kali, mga pautahan na rin maging na ito, yun sa pagpakita ni ini nga sa mga maselan nga legal nga away, mas paboran yun sa mga politiko ang mga kailaw kasaligan gikan sa kagalingong probinsya kaysa sa estranyahanong abogado.
1: Bitaw-bitaw. Bisa naman nag bisag kuan lang dili nato ibutang politiko ang yang kliyente. Kinsa man dayang duulan una katong yung mga kaila. Katong naay koneksyon sa iha ka mas taas iyang kumpiyansa nga mo depensa gyud niya. So dili na nila malimod nga kini nga gi-establish ni nga koneksyon sa mga naa sa prosecution. Dili gyud to malayo nga dunay connection ngadto sa ato ang kanhi House Representative Martin Romualdez.
0: Siyempre gabitan niya na sayang makinarya. Ikaw mo to baka nga pro bono kuning kaning ulay bayad nga serbisyo.
1: Ay dili na pwede kabugat ani nga kaso niya pro bono nimo para naman pro bono kada sa mga biktima ra man kanang nga kanang maingon nimo nga luoy jud kayo walay kapasidad ikabayad sa abogado.
0: Mutuo ka ko nga ako si Attorney Amando Bergil Ligutan. Classmate na ko si Representative Jude Asidre sa seminaryo. Karon, for example, si
1: Congressman man si Jude Asidre, no?
0: Si Romualdez ang nag-contact karon nga mangita kag abogado nga ato masaligan. Alang nga naman di mo bayad si Romualdez.
1: Kalagag korta na.
0: Di ba? 9 billion ang gisaka sa iyang net worth.
3: Bullseye!
0: Naman ka ni Ana? So, giagi rin ni Kunuhay sa regional network, pinagi sa Tigog Party List,
1: okay.
0: O ni Representative Asidre. Aron nga makamugna sila o mga sulido o agresibong prosecution panel. Pero, mutuo ba ka nga pro bono service kini?
1: Dili eh. Gisa may patuhoon ni mo na. Misa magbatang gamay siguro pa ino ni mo. Di yun mutuo. Di ko mutuo nga walay bayad. Giunsa kini paghubad sa publiko, tiunay ba nga ang tinguha alang sa tulubagon o doon na ba'y politikanong motibo sa umaabot?
0: Wala ba'y bayad, unsa'y kapalit. Yun ang naramang na. Where are the politics?
1: Whether hindi kita mabayaran.
0: Whether you like it or not, makahuna-huna gidmi nga mga katawan sa mga lakang ninyo diya. Diba? Unsa'y kapalit. Kaya hindi man amusugal ng tawanan diya mga katrupa o kabalo siya nga wala'y kapalit.
1: Magkasipon-sipon na lang gud, grabing di pinsa.
0: Kay kung mapildi, manapod sa iyo ha. Okay raman kay private prosecutor, private na abogado man siya. Pero kung madaog sila, unsay kapalit?
1: Ana lang, hindi ko kumakuha nga.
0: It's a big jump to his career. From litigator from Cebu to national litigator. Baka interesado rin mamahimong sa Department of Justice.
1: Posible.
0: Ano ba?
1: Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-
0: interesado ninyo mamahimong Supreme Justice.
2: Okay.
0: Pangpangabas pala na, ha?
1: Mm. Ay,
0: pero
1: hindi
0: ang maungumong ko nila. Kang di magukakabot niya kung wala kay political inclination.
1: Correct.
0: Kung wala kay political nga gidapigan.
1: Butang ipag yung check. Correct na may
0: diba?
1: Check.
0: Imposible kayo. Sus! the one who appointed ombudsman,
1: mm-hmm.
0: the president will appoint.
1: Mm-hmm.
0: Magpa-appoint ka og member sa justice sa Supreme Court, the president can appoint.
1: Mm-hmm.
0: Di ka magduda?
1: Duda lang, pero wala pa tayo ebidensya.
0: Pero sige, ato ni padapling kito pang Chris. Dalita karon sa kaso batok ng Vice President. Kaya naging Article 4.
1: Okay.
0: Grave threat si mga katropa.
1: Mm, mga gina pinakabugat nga gisgutan.
0: Kagapon nila nang gideklara nga di na nila ipresentar si Attorney Sulaika
1: nga naman
0: Lopez. Sakto na kuno daw tong duha. O si Secretary, former Secretary Bilyo.
1: Mm-hmm.
0: Na kuno nila i-representa. Mm. Kaya pareho ra mag-gapon di ay pareho ra mag-gapon daw ang maong mga statement. Pamatudan lang nga nahitabo good ang video teleconference.
1: Okay.
0: Sama sa to ang topic kagapon. Oo, wala man tag-question ang tini conference ka video. Pero napamatudan ba sa prosecution team na ando na gi-hire ang ikadawang pangulo? So unsa kalig-on karon ang testimonya sa NBI nga si NBI Senior Agent John Mark Kalilong nga gi-examine pod ni Attorney Ligutan Bain sa kill threat,
1: mm-hmm.
0: o si Attorney Lutok, ha, unsa ba kalig-on? Ang kanang mga pamahayag ni Bibisar lagi nang una-una nga pagpugot og ulo sa atong pangulo.
1: Mm.
0: Grave threat ba gyud na nga matawag? Kinsa ba mga eksperto ang abogado diri nga kanang walay political inclination?
1: Correct. Kung trial mo gani mo, wala gina-explain pag-ayo kung unsay konteksto sa pamahayag sa ikaduhang pangulo.
0: Mm.
1: Nga kung unsay gigikanan atong iyahang pamahayag ngayong ato, nga nakabati ba siya og personal threat po sa iya? Na ba siya nadungog nga kanang threat sa ilang pamilya, di ba? Normal gina nga adunay ang ikaduhang pangulo murabag nga gikan sa iyang pagka vice presidente, hingnaog siya sa iyang pagka asawa, pagka anak, pagka miyembro sa pamilya base sa iyang pamahayag.
0: Mm. Yeah, syempre, wa magin na pamatud-an, misteryoso ko tong karon ang gikaingong hitman.
1: Mm-hmm. Wala lagi.
0: Matod ni Attorney Ligutan, magpresentar pa kuno sila og lain na pong saksi kabalik okay. sa gikaingong hitman nga nakuha ni BP Sara. Ato nang paabuton niya.
1: Mm.
0: Kay wala naman si Attorney Sulaika. Wala naman si former Secretary Bilyo. Kinsa kaha ang ilang mamahimong witneso niya?
1: Agoy.
0: Kabahin lagi ni ining kill threat o mga pamahayag ni BP Sara nga naghuna-huna
1: si,
0: sa pagpugot sa ulo. O kanibang na unsa kahay o kanibang gikaingong hitman nga gikuha ko nun ni BP Sara, unsa kahay gibugaton ni ining testimonya sa mata sa mga senior judges pagpuhon.
1: Ang higalahan katrupang Ruel katong gagahapon ba to katong nag grabe ang pangutana ni igsuon sa atong pangulo si Senator Amy Marcos, kabahin kay Lutok ba nga unsa man imong statement na unsa magipit sa ani dai duha ka pizza yung ubod siya nga your honor it is kanang kuan lang typo error duha gyud ka pizza. So murag makita nimo ba nga naglisod ang prosekusyon sa ilang mga gipang presinta nga mga ebidensya. So, mo siguro nga hinungdan po nga, di na lang siguro i-appeal si Sulaika, basig na po rin sila, ukayon na. Pero ha, makita niyo, kumusta man ang politikanong implikasyon sa diskusyon Senado. Una, ang kagubot sa Senado Katrupang Ruel, kanamang pamunuan Senado, giunsa pag-apektar sa gingong leadership sa leadership role sa Senado. Sama sa petisyon ni Cayetano, ang daghang mga impeachment, uban na uyon ka ba nga sa gingong gingon ni Representative Asidre nga dili angay malisang ang katawhan kay lahi ang isyu sa Senado ug lahi ang impeachment. Dili mo na pwede. Uy, isa ra ba na katawo ang atong ginasultian da? Senado ug impeachment parihara sila nga naa diha sa usa ka venue. Nya dili ka dili mapiktuhan, posible na kagawad Congressman Asidre.
0: Ora po ning utok ni Asidre nga oh, nagkanimao ba kay ilalim
1: ang grabe na sigurong acid ani ba?
0: Nigniga Asidre. lalibang ka nga maniana si Asidre nga i-focus kuno daw sa Senado karon. Ang investigation sa impeachment court.
1: Mm, yeah.
0: Imbis nga mag-abri pa og laing investigation kuno sa flood control scandal. Lalibang ka ni ana.
1: Asa ba pa dulo?
0: Tropa ang kwarta nga nawala kung gikaygon man nga guilty ang ikaduhang pangulo sige.
1: Ah.
0: Bilyon lang na Asidre, tawhana ka, buanga ka.
2: ang nawala sa flight control train yun. Yun, sana mo na pag-una-una kang...
1: Congressman Asidre, ang imong naratibo, padulong na mig-asa, padulong.
2: Tambok ka! Buang ni mo.
1: At saman, naakay, naakay tendency nga imong ipalubong ang flood control scandal nga mauni gusto sa katawhang Pilipino nga mabalaan og kinsa gyud ang kawatan. Uy, ikaw naman na congressman ka pa naman, ikaw mo pa si Ata Bugingana ang klaseng naratibo. Uy, kumusta ang demokrasya og kinsa man ang dapat hukman? Sa pamahayag lang daan ni Representative Asidre nga dili lang ang vice presidente ang gihukman din kundi dili ang kahimtang sa demokrasya sa nasod unsa may kahulugan ni ini alang sa ordinaryong lungsuranon.
2: Among iskot ka demokrasya? Pautanon ta ka Asidre, nganong ang vice presidente din tinangan? Nganong adunay impeachment complaint sa ato ang pangulo? Wa man giniyo na tubay. Dari nganong man naging grabing papangita ninyo ebidensya? Nganong sa ato ang pangulo wala? Nga nung wala ninyo gi-question ang mga intelligence fund o unsa bang mga fund pa niya sa ato nga Pangulo? Di ba? Nga nung wala ninyo gi-question, diri ba kalapasan sa balaod ang pagkuha ang ato ang pondo nga gikan sa PhilHealth?
1: Exactly.
2: Di ba? Diri ba kalapasan sa balaod ang pagperma niya sa 2025 gaag ang kabalusyeng depiktoso? Kung asa nakakaw-kaw o kwarta ni mga congressman? 2025, gaamar itong iskutan rin. Ang flood control na, diha mas daghan. Oo na na mga flood control anomalies before. Given ang presidente, siguro ang nakasulti nga, sa iya ko noon, nagsugod ang pag-bulgar nini. Alam nga, kung ikaw adun rin sila, ikaw ginuna-una mag-bulgar, aron di ka madamay, ing-ana na sa politika. Urag karon pamantas politika, mga gunggong dagko, mga tohana mo, mga rago, mga way buot niya.
1: Kanta na ni Constantino, hugas kamay.
2: Diba? Urapan ka lang, saan yung mga tauhanan yun?
1: Makita na niyo ba nga, o kinsa ganitong sabaan kayo, mo ito yung itlog. May nga pa siya nga, sa iyang panahon ng na bulgar ang flood control scandal. Gani, sa imong panahon niya, sa imong panahon, ang pinaka-worst, nga daghang kayo ang nabalaka nga trilyon yun na wala sa kabans gobyerno.
2: Grabe mo nga tohanan mo. Lahi lang ito. Unsa ni oh? I-try ito na ito ni Bay. Corn beef, corn beef, corn beef. Nindot lagi ni. Aba, congressman.
1: Ay, mga salud sa iyo na ito na. Corn beef.
2: Paminaw, paminaw.

0: I got
1: you. Siyempre kanig si attorney. Pero okay na na. Pero dito sa chorus. Para sa inyo ha. Ay, naku, di mga tawhana. Marapag ginabuhat ang bubo katrupa ng Krista.
2: Lagi.
1: Pero sa tinood lang, sila ang mahimong mas bubo sa tuwa mga katrupa kay halata kayla mga moves.
3: Atay.
0: Dili sila aware nga na ay mga threads nga masubay sa katawhan kung giunsa pagig mahimong nga related ang matag-usa ngadto sa ilahang prinsipal.
1: Mm.
0: Bisan diri sa impeachment case na gihapon ang pangalan ni former House Representative Martin Romualdez. Abi man ako og naghilom-hilom na ni kay walay matudlo nga ebidensya bato kanu kanon nangamot mo ni siya nga mamahimong ang tiga prosecutor o lead prosecutor related sa iya. Ana ba? Nabagi kadlukan si House Representative, former House Representative Romualdez.
1: Yeah. Yeah, ano man ko na. Dalita mag ano karon sa panglantaw sa publiko katurbang Chris. Grabe karon ang social media sensation. Kabalo ba mo nga si Attorney Digutan kalit lang nga nahimong internet sensation karon panahon na?
0: Mm-hmm.
1: Dili tungod sa iyang paghimong prosecutor lawyer,
0: mm-hmm,
1: kundi sa mga memes o reels sa iyang pamaagi sa trial.
0: Mm-hmm.
1: Nakatabang ba din sa imahe sa prosecution? O nahimo na noong kaning entertainment mga kagilaan?
0: Bitaw?
1: Diba? Daghan kayo ito nakita na mga objection dito, agibuhat, anong kanta.
3: Atay!
0: Na, diba? Sa una diba kita inghani? Nga ang seryoso ng mga isgutanan, murag nahimong katawanan sa kadaghanan sa mga katawhan. Kaya nga nag-consideran nila nga kining pagtaral sa ikaduhang pangulo sa yung impeachment trial, murabag wala lang magyapoy value kay unsa may baamo diha og makonbiktar ang ikaduhang pangulo samtang naapay mas dako nga politiko nga nasloyo sa flood control scandal.
1: Na, mao gina. Sige, mag-imbestiga diha. Naaba mo'y napamatudan.
0: Na.
1: Ato lang balikan gamay. Kapobreak na punta katropang Chris.
0: Mm.
1: Ebidensya sa teknolohiya, unsa kadako ginanghagit sa prosekusyon nga pagpasulod sa video recordings gikan sa online press conference BP Sara, isip legal nga ebidensya sa korte.
0: Mm.
1: Enough ba ang video evidence? Sakto ra ba? Nagkinahanglan pa ba ni og another supporting evidence aron pamatud-an nga nag-hire gyud og assassin ang ikaduhang pangulo.
0: Mm.
1: Wala man nila mapamatud-an. Kinsa tong assassin?
0: Bitlit lang ginakunahong lang.
1: I-repress na po na dito si mong kamera.
0: Wala dyan ko nagliyok-liyok doon ya.
3: Atay.
0: Wala ganyan na niliyok kong video.
1: Yeah. Pilit yung ano, pagitaan yung video. I-refresh lang.
0: Nagnganga.
3: Atay.
0: May ganit kayo. Binta.
1: Ipapilit yun tapos nangadaan.
3: Atay.
1: Hindi ko sa katapusan sa putanan ni Katrupang Tris.
0: Ah.
1: Kung mapamatunan ni Atty. Digutan ang grave threats o incitement to sedition, unsa man mahimong dangatan sa politikanong kaugmaon, kung mapamatudan.
0: Gani man. Pero ano ha?
1: As far as you can see, what can you say, Katrupang Chris?
0: Parang
1: napamatudan ba?
0: Wala gani. Kay dito palang gani. Article 4 palang ganito. Nagkabunga-banga na. Nagkalisod na. Nagsa pizza. Dili na matudan. Naghanag mga sayop. Kadang ginatawag nila o kadang typo error.
1: Na!
0: Dito palang nagkabuang-buang na sa, si Marcos. Marcos pala yung nangutana. Samot na o mas daghang pa mga senador. Labi nagkangkutihan kaing senador niya.
1: Wala gawin apidaibit. Gikan sa mga nag-record sa video.
0: Oo.
1: Siyempre, actually, pwede na mamahimong rason sa mga senator judges
0: nga
1: na madismiss ang Article 4.
0: Tinood.
1: Ato na lang atangan. Di na ito sila pangunahan katrupang Chris kay impeachment trial man eh.
0: Uh-huh.
1: Pero ako lang, in my personal opinion, I don't think nga napresenta sa prosecution ang ilang kaso o maayo. Kaya naman, una sa tanan, isa lang akong punto. Wa nila pa matud-i kung nag-hire ba yung tinuod ang ikaduhang pangulo o assassin.
0: Para sa kuha, parihat ang obserbasyon nga kay ang kamatuoran magidapat ang tukion, good ba?
1: Ebidensya.
0: Ang kamatuoran magsubay kanunay sa ebidensya. Kung walay mapakita ang ebidensya ang ligon, nanay reasonable doubt diha. So, dili na grounds para makumbiktara ikaduhang pangulo.
1: Kamuray bahala diha, maghuna-huna mga katrupa, pero kung naan mo ika-share, absolto ba o konbiktado ang itong ikaduhang pangulo? Pwede rin ninyo ang ipadala ang hika na to. Okay, mabalik kita sa itong pagbalik at itong dawato ng report ni katrupang Godwin Solin. Kay managlahing pakete sa illegal nga sigarilyo gisurrender sa kapulisan. Relax na mo diha, ha? Relax na mo. Kinigabahay na itong kalinyo sa Santo Plus Coffee Mix.

0: pagpanghabol na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: XFM.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Ah, oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
4: Nganuman?
5: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga ka.

0: Alit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyong gijan Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
1: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: XFM.
5: Sun Tone Vitamin C.

0: pong holo.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko.

0: mga bana? Nga bisag bag-ura lang anak ang ilang asawa? Mga amang na! Exciting, Col? Exciting!
1: XFM!
0: Ka-exciting, oy!
2: 95.9 XFM Jensen!
3: XFM!
4: Exciting!
2: Bullseye!

0: di ba di sige magkabuangin magtawag ron. Okay. Yeah. Samtang 8:38 na. Uy, kita na tawag katropang Ray.
1: Nahurot yan, Lord.
0: Nahurot daw. Sige lang, sweldo naman. Ang sabaka, uy.
2: Sweldo na ako pa siguro.
0: Sahod na daw. Yung katropang Ray, ang butla po. Practice pa ba ito, ha?
1: Klaro, nakatropang Ray. Kaya ding bayad, wag yun.
0: I'm going to check it out. Gisurrender sa kapulisan, handok na madakpan, gisurrender na lang. Sige. Atong Siren Vic, isa'y nasurrender ni ini. Tropang student correspondent, katropang Godwin Solin, imo na. Live report.
3: Katropang Ruel o katropang Chris, gikonsiderang dako ka ng pusa sa police station 6 GSTPO. Ang pagsurrender sa pipila ka mga ka sa smuggled cigarettes, dungan sa ilahang padayong pakigbatok sa ilegal nga sigarilyo. Sumala sa report, alas 3:40 sa hapon, Hulyo 14 ni kasamtang ang tuig, nagpahigayon og pagbisita og inspeksyon ang mga kapulisan sa Police Station 6 ngadto sa Propor Rajamuda, Barangay Bula, isip kabahin sa batok sa pagbaligya sa mga smuggled nga sigarilyo. Sa ilang pag-abot sa Bembem Store nga gipanag-iya ni Alma S. Albania, 49 anyos og residente sa mga lugar, voluntaryong gitugyan sa tag-iya ang mga ilegal nga sigarilyo.
0: Okay.
3: Natakmit ag 4 ka pakete sa Delta, 2 ka pakete sa Newcastle, og 1 ka pakete sa Gudang Baro nga adunay gibana-bana nga kantidad nga 558 pesos. Samtang sa kaparehang operasyon sa atong kapulisan katropang Ruel og katropang Chris, alas 4 sa hapon kadtong Hulyo 14 ning tuigan ni voluntaryong surrender sub sa kapulisan ang 65 nga si Purilite de los Santos nga store owner sub sa residente sa maong lugar. Nasakmit og usa ka pakete nga kahanga baro, 3 ka pakete sa Delta, 4 ka Newcastle og 2 ka pakete nga kanon nga adunay gibana-bana nga 855 pesos. Human sa insidente, gipahimangnuan nga ang mga tag-iya sa tindahan nga kabahin sa balaod o regulasyon sa pagbaligya o pagbaton o smuggled nga mga produkto. Gipasidadan usab ang mga tag-iya nga muhunong sa pagbaligya sa mga ilegal sa nga butang aron pabalig malikayan na pag-aresto o pag-saka o kaso.
0: Okay, sa ato pa, murag giwarningan na lang ni sila nga di na usbon, murag anak, kay namagin din sila yung kaso good. National Internal Revenue Code, Tax Code, o Customs Modernization and Tariff Act, katropang nga Godwin. So, kung nakuha din sila yung ebidensya, so sa ato pa, unsa may gibuhat sa kapulisan, naba kay impormasyon kung kasuhan ba, sakaan ba sila kaso, o ano sa sila, pagbigyan sa sila?
3: Sa atong nabalitaan na katropang Ruel o katropang Chris, ang kapulisan kay nag-inspection lamang o nag-check lamang sa mga sa barangay diri sa Bula, o samtang sa ilang pag-inspection nag-surrender lamang kining mga tag-iya sa store owners o kaning mga store owners kay ipahimangnuan lang, ipang istoryahan lang sila nga nga ipang surrender ang ilang mga
0: illegal nga mga sigarilyo. Pasalamat sa usato pa, pasalamat sila katropang Godwin kay wag din sila gikasuhan. Dapat din na sila mag-usab. Diba? Alright, okay. Murabag nagkakurog man kaniha. Unsa may kahintang ni Maron? Murabag kayo, hindi naman kakaliho. Kuro, nag-stay naman ng mong kamot. Okay ba ka?
3: Okay raw ang katropang Ruel o katropang Chris. Mauni ko akong pinakauna gyud nga live.
0: Ayan, diba?
2: Okay na, diba?
0: Kamusta? Unsa may experience? Kamusta man?
3: Okay man lang katropang Ruel o katropang Chris.
0: Okay na, pero murag nanggahi naman ka.
2: Ana gid adong paningkamot lang kay taas pa ang inyohang kanabang kaugmaon sa pag-broadcast.
0: Ayan. So, congratulations sa og may multang salamat sa report.
3: Para sa Strong Body and Strong Immunity, tumaro na og Santon Plus Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropang student correspondent Godwin Solin, ex-FM News. Live report.
2: Murag na hinumduman ako sa unang panahon.
0: Ay! Palungan, chip. Palungan, ilang linya. Matik dapat chip pa sa ikaw. Palungan, ilang linya. Kikatawa na kasi mong kauban na rin.
2: Atay. Nahinumduman ako itong una na kong report.
0: Ingana, para wala rin mong gigamitan ng pinagbabawal na technique.
2: Wala. Dili ko kabuluan ng ganang mo kalitlag ka. Chapi nga, katropang Ruel.
0: Una na kong report kadundum ko itong nakong skemba sa DCRH.
2: Oo.
0: National. Kabalo ka unsa? Away ni...
2: Tagalog ka eh.
0: Senate on Alangan. Kumpiyan sa Cameroon na tayo managalo. Ganun ko ba naman?
2: Oo.
0: So, yung nanara, ginawa. Away mang gunto ni...
2: Tapos sa experience.
0: Ni Senator, former Senator Manny Pacquiao.
2: Oo.
0: That time, syempre, ang gindalaman ko ni Senator Manny Pacquiao ng address
2: ng
0: time. Kiamba na.
2: Oh, first time to, no?
0: Oo. So, kamalo mang gin sila nga na-estasyon din sa Kiamba. So, tawagan. Basta lagi kay sa bagay, okay na po to kay situationer man lang. Dali ra siya. So, i-describe lang mo mga dali to. So, okay ra ang dagan. Pero, wala po na akong igamitan o pinagbabawal na technique.
2: Basta...
0: importante lang yun. Nagyo kay notes.
2: Correct. Kabalo ka kung unsa'y pinakadagko ng mga events, sarang urasa.
0: Unsa'y mong unahon, unsa'y kinahanglan ni mong istorya. Mga batikang broadcaster ang imong katbang, daghan kay na mga pahutana na mga buangan na.
2: Kwa gina pressure gyud siya somehow. Naginagang bation ka og kanang ma kanang intimidate ka kay syempre mga karaan gyud sa buhat. Pero ana lang, kinahanglan lang gyud nimong hatagan og emphasis imong papel para nindot ang resulta.
0: Nga katudad time kay syempre wa man tay di pa man ta sa ano ato public affairs kay DJ.
2: DJ so,
0: man. DJ kali DJ.
2: Bullseye! Wala tayo pakialam sa mga current events, right?
0: Pag-contact sa taas, basta kayo nagkapula nga eh. Pero wala na, andam na daan.
2: Ako di ko kalimot, karang sa pagkangayon?
0: Sa pagkangayon. And anyway, wala na mga experience nga ginagmay mga katrupa.
2: Gani man.
0: Alright, 8:46 ang atong oras. Ato sa ngayon ang karoon ng mga balita kanunukan sa opisina ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles.
2: Bullseye! Katauhan sa Purok Islam, mapasalamaton kay Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa pagtagad. Bullseye! Mapasalamaton mga residente sa Purok Islam, barangay na yung asawt sa gipaygayon ng feeding program o kanabang nga pag-abot sa tabang gikan sa buhatan ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles. Kinihuban, gidala sa ilang grupo ang food station na nagapunapun o mainit ka mga pagkaon alang sa pamilyang na kinahanglan uga dapita. Matod pa sa mga residente, dako ang ilang apresisyon sa tiunay o manasakit sa magbabalaod tungod sa laling pag-responde nini sa ilang sitwasyon. Gipasalig ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles nga magpadayon ang pagnaog sa iyang buhatan sa mga purok aron maghatod o paglaom o tabang alang sa mga pamilyang general. Bullseye! Pag-iapo, no? Dako gihapong tabag?
0: Bahala ko ay ex.
2: Ano lang, basta kayo naiinit nga food station, di ba? Maramdaman niya po sa tao na, gihapo namang congressman.
0: Ano ba, laban lang kay, saan ito bang kinagnuman kasi impeachment?
2: Uy, kabalo ba ka ito bang Ruel nga, 98% sa taga-Jensan, diligid uyon sa impeachment trial ni BP Sara.
0: Saan ito bang kay Jensan Duterte country? Tarawar ako na itabo sa mga... Ano, mga atcharon, perte bang kinakusugan rin siya sa dalawa ni Isaw, inabilin.
2: Unya, makita ni mo nga nakadayig ang tarang taga-Jensan sa gibuhat sa itong Lone District representative. Kaya lagi, naminaw siya, bisag wasa pondo, naningkamo talaga po. Bisag kinsa diha ang makahatag itong kauban niya mga congressman, gini man niya, nga na ay mga ubang kauban niya congressman, nagya po'y ginagmay sa iyang buhatan.
0: Tawar ako doon mo topic, tadari nga tanaw nila pabor sa Administrasyon Marcos, manghawa, manggani, mga kurukong.
2: Ganiya, 10, 9, kalit lag 3, 2.
0: Gikan sa una-una, gikan pas napulo, 9, 8. Binan na naman tagduha, o tanawa na pa yung mga angry.
1: Ay lang magkalain na.
0: Ay lang magkalain. Kaya nga naman, naghahatod lang man may impormasyon.
1: Tighatod lang may balita.
0: Kabalo magad may nga.
1: Pro Duterte.
0: Pro Duterte mo niya. Napagkilag may nga pro BBM. Pero saan taman kay? Mao man ang balita. Mao man ang impormasyon, di ba?
1: Oh.
0: Ay hatad ako na ninyo. Namo ka ninyo. Mm. Ay importante na rin mga katropa. Naghatag may yung impormasyon. O naramay nagpatunga. Baya namin ninyo ligsi.
1: Gano'n man. Oy, good morning kay Randy Santisa. Salamat kay Sopoinaw, sir. Thank you so much.
0: Oy, may buntag niya, Randy Santisa, sa o ka, syempre kay Tristan Wyatt Gulay. Ang asuki na ito ni Katropang Chris. Huwag niya.
1: Uy, wala nga. Ako kabantay, kabantay ni
0: Angel. Ayun na pangutan.
1: Bago mo na itong anak, no? Tama, nang anak.
0: Nangarap ito, dapat

0: seminar yun kay mas ginawa kita mo nga mag-seminar mo kay Kabibaya Doremi.
1: Okay.
0: Ako adi man duha ka tuig doon ang ligas ka tropang Chris. May dalang gani kay kung magbuntis ako ang asawa. Ano siya ka ng masailan.
2: So kung dilip masailan, daghan yan?
0: Wala eh. Plano na ako, isa ka dosina eh.
2: Ako ah, kalois ginaupat na gina sila. Waagyo sa gawas, sa sulod na tanan.
0: O ba?
2: Wah, sigurado jiko.
0: Sigurado ka?
2: Sigurado jiko.
0: Wala ka na.
2: Wala.
0: Wala kayo na pa butuhan. Ako di pa ko sure.
2: Ako sigurado ko. Kaya dilip man tanto hilig ta.
0: Dilip pa ko sure. Before sa ako ang Mrs. Ronadin, hindi ba ko sure? Iba si Unyag, naibukalitong labot.
2: Naibukalitong.
0: Pero okay rama, anak ko siya, okay naman siguro na may kung...
2: Before.
0: Kung
2: before sa yung marriage.
0: Mas tiguang pa kay Brent.
2: Anak-anak. Kay... Ulitaw, mangkato pa
0: rin. Ulitaw, mangkato. Kanabang bigaon man. Pero mas matas pa ganin na kang sa kuang manghod, wala, busak yun tadi. Buak yun tadi.
2: You have the right. Anak, mana ba? You have the right to remain silent.
0: Isulbaya kayo niya. Kadang, siba ko palayo ha. Kadang, mupanaw kita ni kalibutan na.
2: Oh, tiro na.
0: Kadang pagpanaw niya, lamayan ka, katulpa Chris, anay mo kalit, magsulod dito, magkilak-kilak.
2: Papa!
1: Atay.
2: I hope nga ang pagpanaw na to muhatag og kalipay ba.
0: I hope nga wala sa imo.
2: Oh, kanang wala man jud ko, sigurado man ko.
0: Ah, okay.
2: Sigurado jud ko wala. Wala wala, wala mo claim.
0: Sure na na.
2: Sure ka na.
0: 100%.
2: 100%.
0: 100%. Ako siguro mga 50%.
1: Atay.
0: Before ha, before. Tay problema basta before. Ay ra gyud ang after. Sa gyud gyud sigurado gyud.
3: Good morning.
2: Basta lang, amo lang pahinumdum sa inyo ha. Gabisag unsang hagit sa kinabuhi, kalimot, iampos Ginoo ba? Duol sa Ginoo unya kuan lang kanang pagtuo lang gyud kay bisag tanaw ni mga murag mapildi ka. Pero makita nimo ang kamot sa Ginoo sa dihang luya na ka. Kay dili man natungod sa imong kusog, sa imong kapasidad, sa imong naman kay authority na kay power karon. It is not by might nor by power but only by the spirit of the living God.
0: Da English to bay.
2: Ang English na gani ni.
0: Pagtarong mo niya.
2: Muna-muna na gaya to memorize.
0: Tarong nga, gini yung nagmayan ninyo mga kinubuhi ko sa mag-English na lagi, hindi na gini maog yun. Anibit ako seryoso, ano na yun? Kung nalisod, pray, surrender everything, rest assured, based on my experience, dinigin mo pabungulan, paminawon yun mo sa ato ang labang makagagahong.
2: Amen.
0: Bisa pag-unsa pa ka kamakasasala niya. Bisa pag-unsa pa ka kadautan niya.
2: Tinuod.
0: Pag mabalik ka sa sabakan sa Ginoo mga katropa, I am sure tawaton niya pong ka.
2: Correct.
0: Diba? O di pa ulihi ang tanan. Mao na itong ginasulti sa inyo ha, nga ang kalbaryo wala sa after death. Ang akong ginaisip ng kalbaryo, kaya para sa kuha lang ni Katropang Chris ha, di pag yung tasulti nga, grabe yung ka-biblical, ano yun, para sa kuha ang kalbaryo na anining kalibutan na. Kaya hindi man ta hukman. Kung unsay gibuhat ni mo nining kalibutan na hukman ka, duha man ako rin mong padunglan, padulungan, kung mamatay ka, it's either mapalangit ka or mapaimperno ka.
2: Na.
0: Ka? So asa ka, it's your choice, honey.
1: Atay.
2: De, kung naaway chance nga i-redeem ni mong kaugalingon sa tabang sa Ginoo, nga nung di ka mo submit sa Ginoo?
0: Dama! Undagin ni mong pagkababairo ni Etisala na!
2: Napay panahon.
0: Ano na?
2: Kay buhi pa man ka.
0: Lalaki ba kung katrubang ruwil? Bawal lagi! Kung di gini mo nga kaya man, laki ka na lang!
2: Sala ka po doon?
0: Sala ka po. Sala doon ka po, yung nakatrubang Chris mo, napapuyo, dahil sa mga asawa.
2: Nga lang, sa asawa lang tapat. Kay mo man naghihatag sa to ang panalangin ba? Nga di na ka mahimong magulaan nun, kaya na kay asawa.
0: O, di lang, kaya ang sana ha?
2: No.
0: Premarital sex is also a not good.
2: It's a sin.
0: It's a sin.
2: Mm.
0: Yeah. So, pakasal sa bago Jerjer. Gibuyan.
2: Di, painom naman tayo ba?
0: Painom
2: to. Nga, diligid na mayo.
0: Pakasal sa daan. Di, mag-gusto pa rin, maniguro, manggugudaan nga na ako yan.
2: Sige lang, masayop ka di ha. Pangay
0: ka sa'yo. Eh, kung masipyat man gyud ang inyong pag nag-uban, yeah, syempre tao ra man kita, masipyat man kita. Ayo biyahe ang bahay ha. Ayo biyahe ang bahay. Panaguti kung unsa man ang imong dapat

0: kalibutan. Dili nga birada ka karon ugma ni wala na kanya nagburos.
1: Na. Luoy ang bata.
0: Luoy kay bata. Mudako nga wala amahan. Lahi ba yung ganang ang ano nga
1: bata na
0: doon ang amahan, doon ay inahan niya.
1: Lahi kayo
0: daw. Lahi kayo. Ha? Lisod, maglisod. Lisod ang single parents, tinulta.
1: Lisod. Maglisod amahan, maglisod po ng anak.
0: Diba? Alas 8:55 na kana mga panginom dum rana aron nga makahuna-huna tagtaron kay basi unya makasa ta sa unahan ba makahinom dum mo basi nanay temptation ay katong gisultin ni katropang Kristo katropang Ruel
1: so hawa diba, at least
0: mohawa ko diri kay temptation ni
1: na mo na kalindot
0: kaya ka niyo magrekyen kasi iba na alaway na sa inyo tubangan.
1: Dagan lang.
0: Dagan.
1: Ni
0: Tagwilo. Joke lang. Kumama na manamilin kami. Babay
1: na kami. Ay, madagan kami. Katropa, salamat sa iyo pagkuban sa programang Bullseye. Kining bayan na ito din natin Santon Plus Gold. Santon Plus Herbal Capsule o Santon Gold Copa Mix. Ang alan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Chris Legaspi. Manamilit ka niyong tanan. Salamat. God bless. Takpayan. Mabuhay ka.
0: Salamat po sa iyo pagpaminaw. Kirigyapon si Katropang Chris Legaspi.
1: Pangalan.
0: Nakalimot si Katropang Chip ka ganina na. Katropang Ricky. Si Chris na mag-uwi na una ganina. Kaya si Katropang Ruel naman tayo na kayo ganyan. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kaya si Katropang Ruel takes care of you. And I mean guys, bye-bye! Masunod na ang programang Sentro ni Katropang Ivan Polonan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Zio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Santon Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: XFM.
7: Vision Next. Daghan ang natabangan.
8: Lipay ko pagkaisol. Uy, ugay na ko nangando yung maklarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center basa una. Pirme bilar niya, halos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dakong mata, sir. Dakong taabang gid ko ang Vision X Plus, sir. Maoronin, nakapabalik sa normal na pananaw. Edgar Dene sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Junel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
10: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
9: Istorya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
10: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
9: Unsa? Nakaturbo po ti ay ka?
10: Wala o hala gid ka pre, oy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
11: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
13: Seven Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, Tagasibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
17: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. And ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Hi, Madi! Naiuban ni ha? Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting!
15: 95.9 XFM Jensen.
13: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9:05 na.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro sa mga nag-unang balita.

0: Luzon, Visayas o Mindanao. Usa ka exciting morning na usab kanindi og tanan. Welcome mga katropa nining ato pagbarago mas programang Sentro. Sentros mga balita, Sentros komentaryo, Sentros kumataoran, kauban katropang Ivan Polonan.
1: Ivan Polonan.
0: My morning sa mga katropa nato nga naminaw karon sila mga karadyuhan 95.9 MHz. Sino mga FM radio sa mga katropa, kamusta, kamusta, kamusta? Mga katropa nato sa 26 ka mga barangay ning syudad sa Jensen. Ingon pa sa mga katropa nato diya sa may Sarangani, mayong buntag ganinyong tanan.
2: Good morning!
0: Og syempre sa mga katropa naton dira sa may South Cotabato, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mapia mapita sa Lakano Langon. Sa mga igsoon nato mga Muslim. Kapan sa mga katropa nato mga blaan, few fluffos, digamo na ibang gabigat ka na kayo amin sa mga kapatid po namin mga Ilocano. Og sa tanang maabtan nining ato pagsibya mga katropa. Sa XFM 95.9 General Sano City, sa Facebook. Ingon man dia sa ato ang YouTube channel sa XFM Jensen TV mga katropa. Programang Sentro atong ganato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang mga produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Urban Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix. Inubanan mga katropa sa Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Clear Skin, o kung Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Cess the Pain. Sa wala paglangan mga igala, mga katropa, ania na mga nagunang balita karong buntaga sa programang Sentro sa mga headlines. Sa mga nagunang balita ning buntaga mga katropa, Nea Mimando sa Socoteco tung ipahigayon ang 43rd Agma sa dili mula pas sa Hulyo 25. Dua ka deferment giyagyag. Samtang at ang iyon niya mga igala, gabikan kay ato makinabi mga katropa ang station manager niya sa Osaka radio station mga katropa sa may bahin sa Cotabato City. Uban niining Osaka mangilngig nga pangitabo. Uban sa Osaka radio technician mga igala ang patay. Uman nga gipusil mga igala dito sa may Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Unsay nahitabo, unsay posibleng rason ang mga katropa ato ng siren unya mga suking tigpaminaw. Samtang sa lain pa mga balita, NBI giinsister nga adunay katako si VP Sara Duterte na mutuman matod pa sa iyang bahat. Prosekusyon giatras silang Lopez Ogbelio. Ingon kung isip testigo sa day 5 sa

0: impeachment trial. Kadugang panato mga balita mga katropa gubat. Mas misamot sa US ug Iran. Matud pa sa balita sa AFP.
1: Ivan Polona. Centro.
0: Alas 6 kun alas 9 just na. Nabaliktad ang 9. Okay. Imong alas 6 kaniya pa. Oras mga katropa ha, atod ganato syempre sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Ato mga news headline mga katropa or mga news headlines. Atod ganato syempre sa Sunthone Gold Coffee Mix sa mga katropa nato diya. Labi na karong mga panahon na mga higala. Ya, kanabang mas piliyo na lang dato mga piusahay. Likan kay magdali-dali naman kumbuntag. But syempre kinanglan pud ta mamili pud mga katropa kung unsa nga kape ang dapat imnon. Unsay dapat imnon, ha? Unsa nga kape? Syempre katong healthy nga kape mga higala. Kun do na kay pilian dito ka sa healthy nga kape. Ug syempre makahatag pag benepisyo sa atong lawas, dili lang sa atong kaimsog, apan sa atong appearance, atong pamanit mga higala. Mag Sunthone Gold Coffee Mix na. Ubikan kay aduna ni Kamunggay. Ino ba na mga katropa si Mangosteen o Garlic Extract? Ino ba na siya mga katropa si Gahom siya? Collagen o Glutathione? Imong makabot mga igala ang himsog na paglawas o healthy looking skin. Inom na! O Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa. Available sa mga butika ngon man Shopee o Lazada.
1: Centro. Centro.
0: Alas 9:11 na ang takna sa buntag Philippine Standard Time mga katropa. Atong ginapaningkamutan nga makontak mga igala no ang station manager diya sa DXMS Radio Bida Cotabato City mga katropa. Magatag og mga information pod may kalabutan ni ining pangitabo. Diin ang ilahang radio technician ang intawon mga igala way kaluoy nga gipusil patay.
1: Centro.
0: Ito ng pag-siron unya mga suking tigpaminaw oras alas 9:12 na. Padayon ta sa itong panaguban ng programang Sentro mga katropa.
1: Sentro.
0: Dresa kita sa una na itong balita mga katropa kay ang National Electrification Administration o kon ang NEA. Nagmando suma pa mga katropa sa Socoteco 2. Kay paigayon ang 43rd AGMA dili mula pa sa Hulyo 25. Dunay duha ka mga deferment o kung pag-postpone ang giyagyag.
1: Centro.
0: Gimugna sa National Electrification Administration o kung NEA. Ining usya ka kamanduan ngadto na sa Socoteco 2 na kinahanglang ipaigayon matod pa ang ilang 43rd Annual General Membership Assembly o kung AGMA. Sa dili mulapas mga igala, kung dili mulapas sa Hulyo 25 karong tuiga. Giniuman partially approved lamang ang Board Resolution Number 94 sa maong kooperatiba diin. Ibarugan mga katropa ang ebidensya matod pa sa NEA. Kamagatag lang o walay pasikaranang kalangan. Kung isibog pakininga to sa Agosto 1 na siren sa records sa NEA, nga kaduwa na kinigi postpone, muning ginatawag nga defer, gi-defer. Gikan Hunyo 27, ngadto na sa Hulyo 18 mga katropa. Gumikan matod pa sa mga pagpangandam na inoon, gitugutan sa sulat no, ang gipirmahan ni Deputy Administrator Omar Mayo ang hybrid o multi-site arrangement. Yan ang primary venue mga katropa. O mao ang main office Apopong Covered Court samtang satellite sites usab ang Malapatan o Holy Trinity College sa Purok Malakas Campus. Ino ba ng mga katropa sa online streaming alang sa mga remote participants?
1: Centro, Ivan Polonan. Centro. Centro.
0: 14 minutos, kalabayang tag na sa alas 9 sa muntag samtang atong ginapaabot mga katropa ha, ang kinibang linya ni Ma'am Drema Kitayen Bravo. No, diyan sa may Radyo Bida Cotabato. All right, murag do na to say, doon na to'y kanang meeting. sige lang, ato lang pa buton. Paningamutan lang na within our program mga katropa. Kumuhuman na sila kanabang meeting. Siyempre, doon ay dakong pangitabo. Kaya sa ilang kanabang stasyon mga katropa. Kaya sila ay emergency meeting. Sige lang ma'am. Kung anytime available ka, kuan lang ma'am, heads up lang po. Alas 9:15 na mga katropa. Mauni karon mga kaigalaan. Kay kaduan naman dahil nigi-postpone mga higala ang kuano, tama dahil ang AGMA o kung ang annual general meeting assembly no, sa Socoteco 2. No, sa mga MCOs no, at ang atang na lang unya mga katropa. Nga madayon na ning AGMA sa July basta wala man giingon nga exactly July 25 basta dili na mula pa sa July 25 mga katropa karong tuiga kay mamahimong annual general meeting assembly a member assembly mga katropa meeting na gani assembly pa kon kining AGMA mga suking tigpaminaw ha Centro. Bantay na lang mo dia. Unsay mga pangitabo dia? Kaya dili man po na dia mahitabo mga katropa ang ubang mga kalihukan. AGMA, kuan gyud kanang meeting. May mga kuan, mga sitwasyon unsay kahimtang karon sa Socoteco. Dapat ipahibalo gyud na sa mga member dia mga katropa ha. Dili lang ang kung kamo pod yung mga member consumer owners, ngutana mo, magpakabana mo. Dili lang kanabang rapo lang ang adto, ha? Pato sa mga media, ha? Amana daw. Naandan mo guna nila daw. Ang importante di ang mga katropa, magpakabano ka, magpakabana ka mo. Inyo man ang panag-iha di. Kanang Socoteco to mga suking tigpaminaw. Oras mga katropa, 9:60 na ang takna sa morning. Mga suki na mong tigpaminaw. Centro. Ato laling intradahan mga katropa, kining naitabo nga pagpamusil sa usa ka radio technician, particularmente mga katropa, kining kumpanya nga NDBC o kung Notre Dame Broadcasting Company. Mga suking tigpaminaw. Centro. Patay ang usa ka veteranong radio technician sa Notre Dame Broadcasting Corporation. Corporation day. Kung NDBC. Uman lagi mga katropa, gipusil sa wala pa mailing suspitsado. Nagahapon sa hapon mga katropa, Hulyo 14, sa bahin kana sa Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte. Centro. Ila ang biktima nga si Dennis Pido, 56 anyos, kinsa nag-alagad sa maong sibyanan, sulod kapin 30 katuig mga kaigalaan. Kanya, sumala pas kapulisan, sakay kining si Pido no sa iyang motorsiklo mga katropa paingon unta sa iyang duty dito sa may dito sa may DXMS Radio Bida sa may bahin kana sa Cotabato City mga katropa sa diyang kini bang gipaulanan kini o kun gi pusil kini mga katropa sa mga suspek sa bahin kana sa may barangay Kasamad pinusilan ang biktima. Ngamoy hinungdan mga katropa sa iyang kamatayon. Gutusab nga gikundina mga katropa sa sa ting dumalaan sa NDBC. Sa pagpanguna ni Father Rockmore Saniel. Ang naisgutang madugoong insidente, dungas panawagan mga katropa, ngadtos mga otoridad alang sa dinaliang imbisigasyon aron mahatagan o gustisya ang nasampit nga biktima mga katropa. Centro.
1: Ivan Polona. Centro.
0: Usa na usab ka pag-attack ang nahitabo diya sa may bahin mga katropa. Muna na siya siguro katropang Ray. Katropang Ray. Okay, katropang Ray. Maliog kong taa dala. Dala nga, dali lang. Alright.

0: drama Kitayen Bravo. Diya sa may bahin mga katropa sa Cotabato City. Mga suki na mong tigpaminaw. O ni nga ito ang pagkatagan o pagtagad karon kay di po ni basta-basta mga higalang pangitabo kay usaka radio technician talagsaon rapod nga kanamang makadungog ta kay kadaganan manggod. Sagaran mga higala, mga radio anchor, mga nagasibya gyud pag-ayo nagasulti sa radyo. Alright, tala sa linya mga katropa si Ma'am Drema Kitayen Bravo, station manager sa DXMS Radio Bida Cotabato City. Ma'am, mayong buntag, ma'am. Welcome sa XFM Jensen po. Good morning.
1: Mayong buntag, Sir Ivan, og sa tigpaminaw sa XFM Jensen.
0: Yes, ma'am. Oo, medyo na na-alarma mi, ma'am. Ano ba, ma'am? Tagalog tayo, ma'am? O Bisaya? Kaya lang?
1: Kaya lang, sir. Tagalog kami sa Cotabato City, but of course, I can speak Bisaya.
0: Ayun, magaling. Ma'am, unang-una po sa lahat, ma'am, ginapaabot na mo, ma'am, ang amo ang kondolansyas sa inyong sibianan diya sa Radyo Bida Cotabato City sa pagkawala sa inyong radio technician, ma'am. Og syempre, nakita na mo, ma'am, ang pagkundina sa inyong company. But sa inyong kuan, ma'am, sa inyong level as a station manager and diya sa inyong radio station, ma'am, kabalo kami kung unsa kasakit, but unsay inyong masulti karon, unsay environment, unsay ambience diya karon sa inyong station, ma'am, sa diyang naitabo ni ma'am.
1: Una tanan sa tanan ka ubang Ivan, syempre ginakondena namo kini ug kami nagasabit gyud og justisya. Madawat ang naitabo sa mong kauban kay sa pagkabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC, wow. DXMS. Wala ni na balitaan nga doon na siya yung mga tempod sa or ingon na lang na to, wala man siya yung nakaaway. So kami kagahapon, na-shock me because Dennis Tido was on his way sa duty, alas 4. Pero
0: sa buntag, ma'am, sa buntag.
1: Hapon, sir.
0: Hapon. Oo, all right.
1: 4 p.m. ang iyang duty, pero 3:40, agitusil dahil siya dito. So natingala niya nung dugay siya naabot. Dili ni siya usual sa usan na mo ka-empleyado nga malate. So for the first time, natingala mi nga magulat na siya, ano sir, iyang karilyebo, kay mag-duty na siya.
0: Yeah.
1: Wala gyapon siya ni abot. So naabot na lang sa mong impormasyon nga. Doon nag-ipusil.
0: Okay.
1: Dili lang layo kaayo sa mong lugar dili sa Cotabato City kay silingan naman yung Limbo, Sultan Kudarat o Cotabato City. So pag-adpensa dito, confirm nga siya yun, no, iyang bangkay yun among nakita. So, naglisod ni dawat at first. Sa kadaghang rason na pwede may tabo, nga nung brutal ang pagpatay sa iya, ha. Kita na mo ang gunshot wounds, wounds na to siya actually, kay gipusil siya sa likod, no, kaupang Ivan.
0: So,
1: medyo sakitan ni nagtanaw sa among kauban nga na adito sa morgue gahapon.
0: Oo. Kining nahitabuan, ma'am, nga lugar, ma'am, sa pagpamusil, unsa ni kalayo sa inyong station, ma'am?
1: Actually, doon lang siya, sir. Mga siguro, 5 to 10 minutes na lang kung di traffic. Kay National Highway lang man, good niya, sir.
0: So,
1: medyo naalaran na mi kay broad daylight.
0: Yeah.
1: Nagantig tao. At the same time, ang lugar sa katong nahitabuan, gilid sa highway, nga daghan og mga stalls or tawag na nga palengke.
0: Yeah.
1: So, that time, kay tigawas na sa mga empleyado, mga estudyante.
0: Correct.
1: Yung anak kadaghan. So, murag grabe pod ang ano, grabe ka kumakita nimo nga didto gyud siya gipusil gyud sa gilid sa highway kung asa daghan mga tao. So nasakitan mi, oo.
0: Oo. Ma'am, kini bang pangitabo, ma'am, diya sa inyong lugar? Is this the first time nga dunay technician, dili anchor, ma'am, ha? Wala man ato ginakuan kay ang kasagaran manggod nga nagakahitabo kato mga anchor nga mga nagapangtira sa ere nga dunay kumbaga personal grudge dito sa nagpusil. But karon, ma'am, first time ni nahitabo diya sa inyong lugar sa katibukan.
1: Oo, first time din, sir. Maski sa amo, murag, ano, kami na-shock pod ni. Bawagay na mutana sila sa ang kasagarang pangutana nga akong madawat related pa sa iyang trabaho.
0: Yeah, ma'am.
1: Oo. Pero, dili na mo maingon kay una sa tanan, ang mga technician na to, baluman mo, ana, behind the scene man sila.
0: Yeah. Oo.
1: Ang ilahang trabaho lang man is make sure na smooth ang atong programming. Kung wala sila, wala'y maayong ang mga programa sa radyo ang makaabot sa publiko.
0: Yeah, correct.
1: So, kung related sa trabaho mo, layo siya, sir.
0: Ah, okay. Oo, ma'am, bilang kuan, bilang station manager, kaya siyempre naman si mo kumbaga ang kanabang pag-oversight diya sa imo mga tao, ma'am. Wala ba siya mga nasulti kaninyo sa inyong mga meeting ba diya or personal ka mga nagka-istorya na doon na siya'y bahad kinabuhi before nahitabo ni ma'am?
1: Actually, nagka-istorya na ko yung pamilya, sir. Maski sila gani, kuan daw.
0: Blanco po.
1: Oo, kay si Sir Dennis Mangod ang tao nga dili kay tigsulti sa iyang mga kasinatia. Kaya na sa iya sa mga tao diri sa mga trabaho hilom lang ina-make sure niya nga ma-perform iyang job. As to problema, maka-share siya ginagmay, pero as to bahad sa kinabuhi, by wala siya na-share sa among kauban and even sa iyang pamilya nga nastorya na mo gahapon. Ang pagkabalo lang na mo na ini-adto daw sa ilang balay nga yeah. Kalalaki nga naka-ear and ang dili makaingon kung kinsa to siya, kay mismo sa Sir Dennis, wala po nitugaan kung kinsa to siya yung mga nakastorya.
0: Okay. So before na itabo, mga pila naka-oras, ma'am, before na itabo ka nang ingon niya nga, ingon ni mo nga ka nang dunay ni adto sa iyang panimalay?
1: Dili lang ko preview, a day before or mismong that day yun.
0: Okay.
1: Basta dool-dool lang siya. So ilang duda sa pamilya, basig ka to daw. So, pero kami, early to say.
0: Yeah, correct.
1: Tagan man sa ginatanaw nga mo.
0: So karon ma'am, after aning panghitabo, ma'am, kamusta man ka mo diya karon? Unsay kasamtangang emosyon o sitwasyon karon? Ilabi na sa imong mga kauban, mga staff, mga empleyado, mga anchor diya sa Radyo Bida Cotabato karon, ma'am, sa nabalitaan na ninyo. Unsay, kumbaga, unsa karon inyo ginabati gyud? Bilang isa ka station nga nawad-an o usa ka pinalangga po ninyo nga radio technician?
1: Una sa tanan, Sir Ivan, sakit ka ayon, no? Murag lisod kayo dawaton. And the fact nga, lisod kayo mangita og technician karon.
0: Oo, ma'am.
1: Oo, kabalo ka, ana. And for someone na 32 years, nagtrabaho sa imuha, nawad-an, may loyal nga empleyado ka ubang Ivan. So kami diri mga empleyado, nasa state of shock kay okay raon ta palagi kung other reason, pero brutal ang pagpatay.
0: Correct.
1: So, dili siya acceptable on our part. Dako siya nga kawad-on sa among istasyon tungod kay dako jud ang role sa mga technician sa mga broadcasting company. Kung wala ang mga technician, dili magmalampuson ang atong mga programa o atong mga information
0: correct.
1: Na gusto ipahatod sa publiko. Kumbaga, isa sila sa mga backbone. Kung wala ang technician, wala ta. So, nasakitan ni, no, ang tagkaroon ka umang Ivan. And, sagit niya po na mangusti siya. Baguhay lang gani, nakastorya na ko ang chief of police sa Sulpan Kudarat. And, hangyo, di ko sa iyahang, atutukan ang insidente. Ang problema manggunaan ni ka umang Ivan, na ang manggunigiri ginatawag na culture of silence. Although, handa ka kita sa krimen, ang mga tao, relax ka, dili mo hatag information, kaya lagi, hadlok mabalikan. So, sa community level pa lang, makita na nato unsa yun ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen din sa mong lugar.
0: Oh. So, mo nang, kumbaga, singgit ganin nyo, panawagan nyo karon ma'am nga. Kumbaga, unta, mausab po ning sistema diya, ma'am?
1: Actually, makonsider po na mo ni sir, no, nga pag-atake po sa media work. Fact na nagpaadto siya sa iyahang trabaho sa media company. Pero wala nagmalampuson tungod kay dunay nahitabo nga gun attack.
0: Ma'am, sa part sa NDBC, ma'am, unsay mga nasabutan na ninyo karon? Unsay mga initial nga kumbaga nga do na boy mga tabang dito sa pamilya karon ni Sir Dennis, ma'am? Okay. Hello, ma'am.
1: Medyo na. Hello, sir.
0: Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Na-choppy lang gamay.
1: Ang tabang, sir, automatically na naghahatag man ng company. Pero sa karon, wala pa nahaya ang iyang bangkay na kata sa punerarya. So, kagabi, nakastorya na ako ang pamilya. So, we assure them na ang tabang, tanan ng mga assistants, ihatag no, sa mong sa ka-empleyado. Kay sa tinuod lang, kaubang Ivan, this is cute, mawan-an o tao.
0: Yeah,
1: kasi ayaw, nabinan ka ng somebody nga dekada na, veterano na sa
0: kumbaga asset na industry. Asset na, ma'am.
1: Asset kung... Oo. So, Ivan.
0: Yes, with that note, Ma'am Drema Kitayen, bravo ma'am. Condolences makausab diya sa inyong stasyon sa pagkawala sa inyong radio technician nga si Sir Dennis

0: O siyempre, atong ginahinaot nga kumbaga paspas ang mamahimong dagan aning imbestigasyon sa itong mga kapulisan. O panawagan siguro man paliog sa inyong mga kababayan, mga kalugar ninyo diya sa may Cotabato City alang sa pagtabang, pakikoordinate ngadto sa itong mga otoridad.
1: Unasunan, salamat Ivan, no, sa XFM Grandfan sa higayon. Unta makadungog pod no katong mga naghimo sa maong krimen. Unta makonsensya mo kay si Dennis Pido, wa man ni say kalaban-laban, wa man gani ni armas, wa man baril, di man kabalo, pero ing anak ra kadali inyong pagpatay sa tao, sa mga tao pod sa community. Dako ba yung inyong role, kamo ba yung among ginasaligan, dili lang atong mga law enforcement agencies, although ginahimo nila tanan, pero dili ni magmalampuson kung wala pod ang inyong cooperation, kung wala pod ang inyong mga anting informasyon na makatabang sa paglutas sa kaso. So, kana lang siguro ko ubang Ivan, and sa ato ang mga kaubanan sa media, mag-amping tang tanan, kung natin mga bahad sa kinabuhi, mas maayo i-share.
0: Correct.
1: As early as possible para matagaan po og maayong measures, no? Dili na mo abot sa punto nga brutal ang imong kamatayon.
0: With that note, Ma'am, Drema Kitayan Bravo, Station Manager nato diya sa DXMS Radio Bida, Cotabato City. Ma'am, dagang salamat, amping kanunay.
1: Dagang salamat, Ivan. Good morning.
0: Yes. Ating station manager, mga katropa diya sa may bahin sa DXMS Radio Bida, Cotabato City, Ma'am Drema Kitayan Bravo. Grabing kasubo, mga katropa, sa maong stasyon o sa ilang pamunuan sa kumpanya sa NDBC, mga igala, sinaitabo sa ilang radio technician. O kita dire sa XFM, sa Yes Wealth Incorporated, mga katropa, atong ginapaabot po ng condolences. May subo, nga tunas maong kumpanya, mga igala, o sa pamilya ni Sir Dennis. Diya sa Cotabato City, mga katropa. Alas 9.32 na. Kining maubay na mga katropa, atong ganito, siyempre sa Sunthone Vitamin C. Bago-bago panahon, mga igala, no worries kung ikaw naka-Sunthone Vitamin C. Sunthone Vitamin C, available na sa mga butika, ingon man, Shopee o Lazada. Mabalik kita, mga katropa, alang pa sa dugang mga balita. Paliog, standby.
2: Centro, Ivan Polonan. Centro. Santo Plus Gold.
3: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ang akong mayuma. Salamat, kus kong amigo.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit ay pinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: XFM Vision X Plus User Atong Paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dun yan. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kong mabe. Libre na biya tuli sa barangay.
6: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
5: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
6: Na, Niligyan na pwede, dong.
5: Mama, good. Ay, nga naman.
6: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
5: Pisot pa si papa.
6: Pisot pa yun rin taon.
5: Daw gawa, papa eh.
6: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: Balik na mga katropa sa programang Sentro 938 na. Kini nga mga oras sa mga katropa at ganito siyempre sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga katropa nato diya nga nabalaka, naguol, na stress, apit na ma-depress. Oy, dili na tiyaw tiyaw. Nga na bang ma-stress ka mga higala nga di mabantayan? Kinabi na kung nagkatrabaho ka mga higala, doon na ginatawag bitaw nga functional anxiety. Kalabang trabaho na lang ka, imo na lang nimo imong role, but ang imuhang kumbaga gana, murag naglaho na, na parang bula. Ana na siyang birada diya. Pero dili po na healthy mga katropa. Kumbaga, dili na nimo ma-improve ang imong kaugalingon, gumikan kay stress lagi ka. Kasi natin nakag-anxiety mga katropa. Usahay manggo ng mga factors nga nung kita maka-angkon og stress. Nagumikan mga higala sa atong lifestyle po. Kanabang kulang disiplina mga katropa, pagkaon, natay exercise, kung nag-function pag-ayo nga ato mga sistema, ato ang nervous system, tibok kalawasan nato. Muna mga katropa, kinahanglan yun nato nga kanabang tabangan ng atong kaugalingon. Itaray makatabang sa atong kaugalingon mga higala. Nakatabang ang doktor, pero pag-abot sa kanabang mental health na, lisod na kayo mga katropa. O na nga, kung ikaw doon na kay ginabati di ang sakit sa lawas, maapektuhan po nang imuang kanang mental health mga katropa. Kaya pasagdi nga magkasakit ka mga katropa. Pakusgang imong immune system para nga dili mangluya, dili ma-stress, dili magka-anxiety. Tumarog Sunthone Vitamin C. Sunthone Vitamin C mga katropa, o sa kanan acidic vitamin C. Dili updo sa kutukuto, ha mga katropa. Ay usa kini kanan acidic vitamin C, alkaline base vitamin C. O diyan, dugangan pagin mga katropa, kaya doon na ni spirulina, mas makapaboost pa sa atong immune system. Protektado na kita ka, matag-adlaw, pinagis pag tumarog Sunthone Vitamin C. Sunthone Vitamin C, available na sa mga butika. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Ivan Polonan, Sentro.
0: Santon plus gold, manggod ka trupang Ivan. Pag tarong diag promote. Santon plus gold ka ha? O, siyempre, ang ako ang bot pasabot manggod, isagol ninyo, isabay ninyo. Ang Santon plus gold o Santon vitamin C. Kaya report! Gikan sa patrol. Kaya check na to, mga igala ang kahimtang daw sa Jazz o Sarangani human sa linog kagabi. Linog day gabi, day. 6.5 na to. Magnitude 6.5. Katropang Romelin. Dinido ganit katropang Romelin ganit. Romelin Israel. Katropang Romelin Israel. Imo na! Live report.
2: Katropang Ivan, giigo na po sa 6.5 magnitude na linog kagabiing alas 11:49 nga sa pipila ka bahin sa Mindanao og ang maong pinaka epicenter kay ang Sarangani og Davao Occidental. Og labing gikabalakan gayud sa mga residente karon kay ang ilang dagat nga hantog karon wala pa gihapon ibalik sa normal. Og nagpabilin gyapon kining hubas katropang Ivan.
0: Agoy ka.
2: O gibaluan gani kaniadtong niaging bulan atong paglinog atong Hunyo 8 nga nangabaho og nangamatay ang ilang mga lamang dagat nga mahisama sa isda, sea urchin og mga kinason. Og ulan, baha, linog og landslide gayud ang gisagubang karon sa mga taong Jasanyos nga maoy nagpakabas sa mga kinabuhi sa mga residente dito
0: Okay, kagabi eh, katropang Romelin, pagkabalo na ako, Balut Island na po ang giigo aning magnitude na 6.5 nga linog. Ano na ba yung mga information? May kalabutan dito sa maong lugar? Kung kamusta na sila, katropang Romelin?
2: Balut Island og Davao Occidental ang giigo kagabi sa linog katropang Ivan kay base pa sa mga residente nga kanang paghuman daw sa linog na ay buto sa ilalom sa dagat.
0: Uy.
2: Kay ang pikas bahin manggod ana katropang Ivan kay ay bulkan na siya sa uh-huh. Balut Island.
0: Mao ba?
2: Oo.
0: Og
2: matagpagani sa mga residente katropang Ivan nga katubal lamang daw nahitabo sa ilang tibuok nga kinabuhi ang maong kalamidad.
0: Alright, no, nagsunod-sunod mga gudang kuandya na apektuhan sila. Baka wala sila ikon ba? Mga dili sila kaluwas mga katropa o katropang Romelin sa mga klasik-klasing trahedya nga nagakaitabo diya sa ilang lugar.
2: O kagahapon galing adawa katropang Ivan, murag gigo sila sa murag kalima nga balik-balik nga linog.
0: Amo ba?
2: Sa kaluoy gayud sa mga residente kay nangalisang og nga trauma gayud kaayo.
0: Oh. Sige, sige.
2: Og nanawagan karon ang mga residente karon sa Jasenyos nga unta daw maaksyonan dayon og matabangan dayon ang mga lumulupyo dito ah og madunggan sa mga naa sa taas.
0: All right, sige. Salamat katropang Romilin.
2: Alam sa nagkahiusang Pilipinas para sa Pilipino kani si katropang correspondent Romilin Israel X FM News.
0: Tawa man. Centro Live Report. Naunsa. Centro. Nalipay gid si katropang Romilin. Centro. Kaliman ka ang report about sa linog. Pag-extro ng tawa. Alas 9.44 na panayon sa itong magpanag-ubanig programang Sentro. Dugang pa sa itong mga balita karong buntaga, mga igala. Summary na punta, recap na punta sa naitabong impeachment trial kagahapong adlaw.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. XFM. Impeachment coverage. Sentro.
0: Ni usab sa kainit ang paglungog sa ikalimang adlaw sa mga sisiyanong impeachment trial. Batok ang VP Sara Duterte sa Senate Impeachment Court kaniadtong kun kagapong adlaw Martes, Hulyo 14. Dinahimong sentro sa isgutanan ang katakos sa Vice Presidente nga ipatuman ang iyang mga bahand og ang kalit nga pagkunod sa prosekusyon sa ilang testigo. O ilang mga testigo. Sa pagpadayon sa cross-examination kang National Bureau of Investigation kang NBI Regional Director Jeremy Lotok, formal ni ining gipanalipdan nga adunay igong katakos o kon capability si VP Sara Duterte nga ipatuman ang iyang mga kontrobersyal nga bahand batok sa kinabuhi nilang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani Speaker Martin Romualdez. Sa gipangutana ni Senator Judge Sherwin Gatchalian, kung doon naman kinibang katakos ang Vice Presidente, direktang nitubag si Lotok, mga katropa. Direktang nitubag si Lotok o definitely, yatagan o gibugaton sa opisyal, gagawas matod pa sa pagka-ikaduang labing taas nga punuan sa nasud. Adunay impluensya og igong resources ang Vice Presidente aron nga mahimo matud pa kini. Bisan pa man ilawom sa pagpangutana sa Defense Council o kun Council nga si Attorney Mark Vinluan. Iangko ni Lotok mga katropa nga wala independenteng ebidensya ang Cybercrime Division sa NBI nga nagpamatuod matud pa nga aduna gayoy gikuha o kun naglungtad nga hitman si Duterte. Matod pa mga katropa sa testigo, ang ilang konklusyon bahin sa krimeng grave threats, nagpalayo siya mismo mga pampublikong pamahayag o pag-angkon on statements and admissions sa Vice Presidente sa media. Samtang sorpresang nagduso og motion ang House Prosecution Panel sa pagpanguna ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan nga hingpit ng kansilahon o dili na patindugon sa witness stand silang Office of the Vice President kun OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez o House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Matod pa sa prosecution, giilanan nila mga katropa nga unnecessary o redundant ang testimonya sa duwa. Pasabot ni Kapunan, tungod kay giangko na sa kampo mga katropa sa depensa nga nahitabo ang maong online press conference kaniyatong November 2024 o dito sila Duterte o Lopez. Dili na kinanglan pa ang pamatud-an sa mga testigo ang paglungtad sa video o ang mga nahimong pamahayag sa Vice Presidente. Tungod ini, i-anunsyo mga katropa sa korte nga wala matud pa isa lang ang testigo para sa musunod nga adlaw. Karong adlaw na. Hulyo 15 mga katropa na tinawan usab mga katropa sa paglungog ang gigikanan sa terminong Oplan Romanov nga kanon ay gamiton sa Vice Presidente aron ipresenta o representa ang giingong bahad sa iyang kinabuhi. Matod pa sa pagsusi sa NBI, kining testimonyo kung kining testimonya kay unang nadungog sa publikong diskursos ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa usa ka rally diin gitumbok dinhi ang mga bahad batok sa pamilyang Marcos og dili batok kang VP Sara Duterte. Sa wala pa magsugod mga higala ang pagdungog kagahapong adlawa, nagpagawas og opisyal nga pamahayag ang Office of the Vice President kon OVP. Dinugot matud pa nga gihimakak ni VP Sara Duterte ang mga akusasyon. Samtang gipangatarungan sa Vice Presidente, nga klaro sa dagan sa pagdungog nga walay igong ligong ebidensya batok kaniya. Ingon sa Vice Presidente, repeatedly claiming that there were threats when none existed. Inventing an assassin where there was none and fabricating evidence to support those claims does not transform fiction into fact. Dugang pa niya mga katropa, ang inguniining mga lakang kay usik lang sa pondos publiko, naguba sa integridad sa mga institusyon o naglapas balaod. Ilauman mga katropa nga magdesisyon ang Senate Impeachment Court sa pagpamuno ni Presiding Officer o Senate Presiding Officer Francis Cheese Escudero karong adlawa Hulyo 15. Bahin sa giduso mga katropa nga hangyon sa prosekusyon nga magpagawas og subpoena alang sa mga bank accounts, anti-money laundering council kon AMLAC records og tax records ni VP Sara Duterte og iyang kon sa iyang bana nga si Attorney Manasses Carpio.
1: Sentro Ivan Polonan. Sentro.
0: Alas 9:49 na.
1: VP Sara Absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Another report from Patrol. Toloka, Philippine Tarsier.

0: itong Hulyo 13, gikuha o giampingan nila ang mga hayop tungod sa kadlok nga maanod sa magtaas nga baha tungod sa kakusugpod nga ulan. O sa sunod kadlaw, katropa nga iba na ila dining gisurrender sa DNR. Sa pag-imbestiga sa wildlife specialist o veterinaryo, nasayran nga tulok ka tarsier ang ilang nakita. Adunay duwa ka hamton nga laki o usa ka sub-adult nga lalaki nga tarsier. Ana sa mga yung kahimtang na noon o walay sama ang mga tarsier, busa, giluwas dayon kini balik sa usa ka angay nga lasang. Human sa assessment, katropang iba na giluwas dayon sa mga kawani sa PENRO sa
1: Pendro. Pendro. Oh, Pendro.
0: Oh. Pendro.
1: Oh, oh.
0: Sa Pendro, sa Rangani, ang tulo ka tarsier nga to sa usa ka angay nga lasang aron na makabalik sa ilang natural nga pinuyanan. Sumala sa DNR, Philippine tarsier, usa ni ka near threatened nga species nga gihulga sa pagkawala sa puyanan, kaliwukan sa mga tao o sa illegal nga wildlife trade.
1: Mm-hmm.
0: O gipainumduman usab sa DNR, katropang aiban ng ang publiko nga ang illegal nga pagdakop o panag-iya o pagbaligya sa wildlife ginadili sa balaod. O giawag ang tanan nga i-report dayon sa labing dool nga opisina sa DNR ang bisan unsang naluwas o nakitang ihalas nga mga hayop. Katropa nga iba niya.
1: Alright. Kabalo ba ka katropang CJ kung unsa nga hayop ang dili dalo?
0: Katropa nga iba na wala ba akong kabalo?
1: kanang imong gina-report muna siya. Tarsier. Tarsier. Kay, kung ano siya kanang marunong siya mag-share. Sige na, extra ka na. Para dili mapalong ang imong report.
0: Huwag ka na, atod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alas na kayo sa Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong student correspondent, CJ Nasam, XFM News.
1: Iyon o. Live report. Kaya wala na baliktad nga para sa nagkaisong Pilipinas para sa Pilipino. Alright, salamat katropang CJ Nasam. Ato mga student correspondent, mga ang galing-galing nyo. Samtang 9:53 na sa katapusang balita, naglusad na usab og sunod-sunod nga pagpangatake ang tropa sa Estados Unidos batok sa nasud Iran sulod sa ikupat nga sunod-sunod nga adlaw dugang sa pagpatuman usab mga katropa og naval blockade aron babagan matud pa ang mga barko sa mga pantalan niini. Inuman nga gibakwi ni US President Donald Trump ang iyang hulga nga pamtangan og buis ang mga barko sa Strait of Hormuz. Uman matud pa nga misugot ang mga nasud sa Gulf nga maghimo og dakong pamuhunan o kung kapital sa Amerika. Sumala sa US Central Command tumong sa airstrike kung tumong sa strikes nga gubun ang kapabilidad sa Iran nga mga atake sa mga komersyal nga barko. Tubigan niini gipadayag matud pa sa opisyal sa Iran nga naguba ang sabot kon ang ceasefire. Ang ceasefire deal na katalao sa mga katropa mga bagong pagpamumbas sa pipila kabahin sa Iran, lakip na ang duol sa nuclear power plant sa Bushehr. Samtang mibalo sa sub og strikes ang Iran gato sa Bahrain og Jordan diin naimutang ang tropa sa Amerika. Mga katropa, wa na kita igong oras na ibilin sa itong pagpanaguban ng programang Sentro. Sa ngala na lamang sa kinitibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. Bye morning! Kalinaw Pilipinas, wassalamu alaikum.

0: XFM.
1: XFM.
0: 95.9. XFM. Jensen.
1: XFM. XFM.
2: Exciting!
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 73-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na nabinom, 3 times aligid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Gold.
8: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Wanjud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.

0: by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits na, mga katropa!
3: Hi!

0: Ladies and gentlemen, welcome sa tuwang mga pasiyog daddy sa XFM Network Philippines. Welcome nga maring sa mga gasagmuyo karon diha sa mga lehitimong miyembro sa Aguanta Party List. Sabi yung katawahan nito kayo man yung maundang oy. Inis yung katawa mo na bugal-bugal kaayo maring. Alas Jess, ang atong oras mga higala. Welcome ka mong hurot sa tuang pananguban. Kini ang kong ako, ikaw. Live ka na rin sa studio sa XFM sa Tago. Ako ni mga maring, si Maring Inday, Erika Deligwa, padali mistensa, pandi makopiyan sa antungod guy, mangunay o silingan. Huwag pilihan lang sa mga maring ang kuang mga kaobanan kay kakuan pa, gadispos pa. O niya, taon-taon na tumakaoban si Master Inday Tanini. Ang babaeng muhir. Ang babaeng yus na kaayo. Ang siyempre sa mga igala, in behalf po sa to ang kaoban nga grabe pinaka grass ng Bisayan. Walilain si Tia Daria. Ang gigagubtan sa mga habal-habal drivers sa Bisayan, si Tia Daria. Anyway mga maring, 11 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Kini ato ang programa mga igala. Mabati sa Amdiria sa XFM, Mati! Mati! At sa mga taga XFM, Mati, good morning kanyang hulot nila sa mga naminaw karon sa 99.1 XFM Mati City Davao Oriental. Maayong pagpabuto-buto sa inyo mga nikadaiyaing mga radyo.
1: Di atong pabuthan kaya rumuhiyos.
0: Pabuti.
1: Pagibutan ang gintador. Busa mo sa buhol, di na may tahon gani na.
0: Mau ba? Live sa Takaro Mabati mga maring sa to ang mga kaobanan, sa to ang mga sister stations. Not brother. But sister station, labi pa karon diri ang mga igala sa XFM Bukidnon. Kaway-kaway sa mga taga naminaw karon diri sa XFM Bukidnon at ang mga binati ng mga tigpaminaw sa XFM Bukidnon. Hello! Pili halang sa mga maring kay makitansap o madungog sa patuang beauty today. Diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kamusta man? Kamusta pa mo di mga maring ha? Ong tanga, okay lang ato ang mga pamitay di ha? Ha? Lili ako nun nyo kung gabay ulit na. Murag kinangla na gina siyang ipa-check up. Kay kuan lang sa basig na nasa'y ka ng kuan. Na nasa'y mga di maayo ba? Huwag mabati sa Takaroon diri sa XFM General Santos City sa lugar ni Ri. Ni Ri Ferraren. Huwag siyempre mga maring mabati sa Takaroon diri sa ay naku, mabati sa Takaroon diri sa XFM Pagadian. Kamusta mga taga XFM Pagadian? Kamusta? Welcome ka mga hurot din sa ato ang panag-uban mga maring ha? Mga suki nga namati karon diri sa XFM Pagadian. Welcome ka mga hurot. Dayon ka mo sa ato ang balay sa kahanginan. Pinakasadya nga balay sa kahanginan mga maring kini ang XFM. Pag siyempre, paki-follow sa mga maring ha, paki-like and share. O niya, paki-likli sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Tago. Kaya niabot naman ito 155,000 kigul. So, happy sabta kaayo, kaya niabot po taan ng ano kanaghansa. O niya, hala, karon mga oras sa mga maring, makita na ito ang Facebook Live sa XFM Tagom. XFM 107.1 Tagum. Good morning guys, ito ang mga silingan dapit sa Diria sa Tagum City. Labi pa sa ito ang walo ka mga lungsod sa Davao del Norte o tulo ka mga syudan. Sa mga taga nyo Corilla, Kapalong, Asuncion, Talaingod, sa pagdapit ng lugar din sa kuna, sa Duhali, sa Sawata, Carmen, Panabo City, Island Garden City of Samal, particular sa Diria sa syudad sa Tagum. Ang syudad nga daghan kaayog mall. Ag syempre peldiya lang sa mga maring ha kay mura mo tagnaong ni Anabel ani oy. Mura mo tagnaong ni Anabel Sanyol. Oo, mabati sa takaron diri sa dako kayong bahin sa Davao de Oro. Particularmente gidungawan lang sa to ang tower din sa mga syudad sa lungsod sa Mawa. Kamusta mga mordia oy? Kamusta man ito mga pamitay oy? Bidabi, kuan ko na eh, warawara ko ng mga pamitay. Ito ang mga tapay diya ha. Ito ang mga kaisunan ginamati karon diri sa barangay Nueva Ilocos sa Mawab. O uban pa nga mga silingan nga barangay, mga maring. Welcome. Mga tagamong kayo, akong yutang natawhan. Kumusta man si Nardo diya? Si Nardo, si Roy. Sila ni Kwan, layo ibid. Kamusta ato ang mga silingan din sa may barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro. Ay, sa ato sabi nga mga silingang lumusod sa mga taga-Nabunturan, Montevista, sa New Bataan, sa Compostela, sa mga taga-Baragusan, Pantukan, Mabini, Mako. Hoy, kamusta ka mga urot? Welcome. Labi pa sa ito ang mga kaigsuudan diri sa may laas. Kamusta? Kamusta mga kariadong Jeff? Laak. Ang tanga na mo na sa maayong pagkabutang mga maringa. Paabot mo taon-taon ha? Kaya doon na tayo kanang singing contest. Nagaantal lang mong idea ha? Kung pwede ba mag-request sa to ang page, i-comment niyo sa inyo ang gusto madungog na kanta mga maring kay amo ng kantahon sama sa to na andan nga ginabuhat sa matag adlaw. Bisa unsang kanta kay kantahon na ni ato ang kinakusgan nga malala kaing mananap diri sa mananap Balisya sa Balisya. Si Master Inday Tanini taod-taod maring ha, paabutan ninyo kay gakuan pa siya, kay deposit pa siya. Kay murag huot na kuno kaayo. sa gadibosit pa siya. Basta man niya kung cellphone mo. Kalita man siya balihin dito sa mga page, sa mga siksing, mga babae. Sa photo na barayin ko makakita anak maring ay kanang mga page sa mga siksi kaayo nga mga babae no. Sa puton jud ko mari makaana ko nga nganong di man ko nga naka siksi oy. Ato sa ning Lilion B kay ano kanang kuno ga comment diri mga maring. Ada kata do na tay mga viewers nga 14 ka milyones ka buo. Ani abot na 15 day. Abot kini 20 ron may split jud ko diri aday. Wajod ninyo gikanta ang Just Once gahapon, hapit na ko magluod. Ingat pa si Rimutigi Maricel. Pasaylo Asel kay noted. Pakisilik rego diha Mr. Operator nga himsog. Nga to ang kanta nga Just Once, apan sa dili pa ha, ito na ipakanta sa ito ang si Master Inday Tanini, kay grabe din ito yung siya vocalista, magunin sa banda kani Anto. Kang Josefina Tenanbuna, request kong song, The Girl Has Turned to a Woman. Masa din ang siya? Sige, noted. Good morning. I'm watching here in Pagadian City. Salamat kayo sa mga namati karon diri sa Pagadian City. Kalabi pa kang Aljon, Namo, Katkat. Kamusta, Jun? Kamusta nga to ang mga pamitay? Mayo buntag maring kang DC Itulie? Itulie Taro? Tarong Tulie, ha? Libakira Himantayon, shout out midiria sa Timog Namina. Hoy sa mga taga Timog. sa mga taga Timog Kanukutan, sakop sa Bisayan boundary. Salamat sa iyong pagpamati din na labi pa kang Aljon, kang Libakira Himantayon mga mering. Ayan so ani ana ang pinakangilingig nga ato ang Angkor Woman Dria sa XFM Taguang. Muna siya ang isa sa din siya sa lantip ng tigpamaba Dria sa programang Exciting Pilipinas. Kaban si Paribubong. Ladies and gentlemen, pilihalan sa ang beauty. Gikan nag-login. Master Inday Tat. Tanini.
2: Ya rasa ya. Hello,
0: hello. Ya dan ai kantan ni mondri dai. Sat pagu andai.
2: Ya. Ah, okay.
0: Asam tu dri apa ringa?
2: Be.
0: Ai ada so Master Inday Tanini.

0: Gabri.
1: Hindi naman noon eh, magandang ni... Kunya na, kadali lang ha.
0: Ay, sige, sige, be.
1: Masa din, hindi nalagin si Mundang paring...
0: Doon na sa doon eh. Mara ni balik na sad siya maring. Mara ni ningkoy na sad ko maring.
1: Aba, mara ka nakakaon sila di maayo maring.
0: O ba kung ikaon gabi eh, oy?
1: O ba? Basta ikaw, kakatarob luhod.
0: Ah, tama o niya na mag-check kang.
1: Alas, just 20 na nga tong oras, mga ikala. Ano yan, nawa na. Po ang vet. So, masa mali, nawa po diri. Ala. So ato ang kanta, ato pasiyon ang kanta, pasadi pa mga manggala kini ato ang kantang gipa. Atong ipadungog da kaninyo ato di kanato sa Santon na Plus Gold Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Ay siguro ha ba nga matuldukan ang mga balatian pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pasiyon ang awit gikan kang request ni Rimutigi Maricel.
0: Aba, be.
1: Ang awit na kanayon, Just Once.
0: Just Once, sige, be.
1: Napansa.

0: bang gagan oi na. Mura man to siya ganang na, na air milk seal.
1: Ayaw na ma.
0: Naka mura siya na air milk seal nga. Pero nakakausalin. Ay naka salamat kayo. Katong kantahat itong gipainungod kang Maricel. Kang sa to si Maricel Ramutige. Thank you kayo. Welcome sa inyo. Ato ang panag-uban mga maring. Ay kamo kalimot na mga igala. Kung doon naman galing mga balatian sa inyong kalawasan, pagpalaban na sa kapsula nga herbal nga gamat sa Yes to Health. Mula nung lagi hapon to na, huwag ginipawag ni Master ang yahang kuan ba, yahang mikropono. Ang ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Doon ay isang kapsya nga mangustin, balaya, malunggay, garlic, o spirulina. Nga sigurado mo alim sa mga nagkadaiya, mga balatian, labi na gin mga maring ka ng pagsaka sa blood pressure ba? Mabito na karon nga, dagkana kayo mga bata pa nga, nangahiwi ng aping. Dili mo sila addict, pero naada sila na mild stroke sila mga maring. O yung doon na sabi uban, bisag bata pa ka, dili makahimo. Tingala kang lami unta pang inabuhi, pero ang misis sigig mungot kay ang mister dinaday kakaya mo Gerger. Kay taas kayo og sugar. Oo, isa ba yan na mapiktuhan na imo ang the king all of all nerve. The king of all nerve. Muna siya mapiktuhan, labing mapiktuhan ba sa kay taas kay imong sugar kay dinan siya mo gahi. Mura lang siya kanang kuan diha, kanang design na siya diha. Ya, dili po siya pwedeng masabitag mga hinangor kay mahog ang hinangor kay mapilo. So, wala gina say pulse. Wala pulse ba? So, inam na og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron nga magnormal pinaminti ato ang blood sugar level o nga syempre ato ang mga blood pressure. Ay, kasabay na dyan si Tita Mananggula. Good morning, watching ninyo mga maring from Mako, Davao de Oro. Pwede may request imo pa karon by Bernie Gonzalez. Sa pamandi ay ato nang birahan unya ha. Ay, standby na ninyo mga request din na kay nagkuan pa nga ito ang katong siya dagan. Uy, maabig, purtahan, alalago man si Bintana.

Sinekwa ha, good morning mga gabitay. Request ko perting hubaga ang title, sigira ko request di jud kantahon. XFM.

0: walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga M-Glyceride, nga aduna'y tuluka klase nga fatty acids, nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay, o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3, nga aduna'y VCO o moringa seed oil extract, mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: It's a

kanta mga maring, katong kanta mga igana, hatun sabto ka na to sa Santon Vitamin C. Kapait sa panahon karon dapat paraminting ligon o gabasok ka to ang mga immune system. Inom taadlo-adlo mga maring o Santon Vitamin C. Good morning, di ay kang Madam Bibing Mirafuentes. Dinasa mga taga Nueva Iloco sa Mawag. And also, ito nagtimbayan, ito ang mga senior citizen diyan. Kay mamanis la ito ang mga kuan. Ito ang mga kumaring, ito ang tawag aning kitaon karong Hulyo 26 mga higala. Kaya diyan manta sa kay kuan sa covered court sa barangay Nueva Iloco. Karong Hulyo 26, kaoban ang Yes to Health team o ang XFM Tagom. Nagsanib mo ang mga kusugday. Kaya man may karon di ang Hulyo 26 at Longo Domingo kaya aron nga mahatod ni mga libre nga mga serbisyo. Sama sa to ang check-up o ban pa nga mga produkto. Ang dalamig mga kalipayon diha. O nga makitaan sa ninyo diha kami tulo ni Tia Daria o ni Master Inday Tanini. O inyo sa mahalubilo diha personal ang ato ang di basta-basta nga anchor man sa programa mga maringa. Og dapod si makitaan po dato diha mga maring ang programa tigpa mapapod sa kanaganing programa nga Exciting Pilipinas. Yan si pari

0: Bong Al Gabriel. Bong umaki Al Gabriel Senior. Kompleto di pinay ako eh. Malayan din sa dili kompleto na nga marin. Alas 10:31 na nga itong oras, mga higala. Hoy, mga tricycle drivers diri sa Dakbayan, sa Tagum. Kamusta ang ato ang magpamasahero? Nagkura bang mga income? Basig, gahantak mo di ha? Ayaw mo paghantak kay ako anas siya ka ng... Okay na lang maghantak, pero ayaw gina ka lang ihurot ganyan yung income kay luway pa ba yung pamilya ka? Kung ano ba yung nagpaabot na silang ban. Anyway, mga higala, na ako ang sparring partner.
1: Hello ka. Okay.
0: Maraga, nasa magiging mga postura.
1: Maraga, siguro sa hangin ba kayo?
0: Pagkawas mo kanina, murag okay ra. Karoon, murag nakagnaonsa.
1: Lain man kayo, eh. Murag mag, sige kong flight.
0: Mo ba?
1: Oo. Oh. Mukanta siguro, Kubi.
0: Kanta, basig na yung masabay, ha? Inakanta. Basig na yung palo-up, ha? So, kanta yung mukanta,
1: brake fluid. Nag-inom na ko brake fluid.
0: Ano yung magkatahon?
1: Kuan, katong pirot lang ako, abe, kay mami na request si GM kahapon.
0: Mabasi. Good morning sa tuang, di ba sa pasasakto pamarog nga general manager sa XFM Network Philippines, si
1: Edwin Carmi.
2: Good morning,
1: GM. Okay, so, be, ito nga kantahon, be.
0: Nakaya kayo pa ito ang, kuan, pa ito ang, ito ang operator, napaygi, kuan, napaygi ingon, dili, ito sa nating tilaan ni mga
1: kaintay dili, ah. Be, si John Jampong, oh.
0: Aba,
1: kanil si John Jampong.
0: Tilaan ko na siya ka ng takpaw. Ano yan na? Muna siya?
1: Be. Asa na siya yung title, ano?
0: Pirot ng kahayon.
1: Pirot, katong kuan, katong isa, katong isa nga pirot. Ayun, asa daw,
0: pirot.
1: Pirot, ma. Duham na siya.

0: na I'm not familiar. Kuha na lang big anang
1: Edi lang.
0: Edi?
1: Ini kind of
0: Edi pirik-pirik. Ah, kuha na lang katong Okinabuhi by Victor Kahoy.
1: Ah, kana na lang.
0: Ah, ana. Dapat ato atong ikuan oy atong i-message.
1: Ah, i-message jo lindo kayo.
0: I-message jo kayo.
1: Wala tamang subay sa protocol ba?
0: Oo, ma. Imbudo na sa si GM.
1: Oo. Imbudo rin ba ito kahapon?
0: Imbudo rin ba ito kahapon?
1: Hi, good morning, Kang Nose Champon.
0: Ali, makirahiman tayo na iya, ha?

0: thank you kayo sa mga nag-request.
1: Salamat kayo ha. Salamat kayo. Ay, shout out ka, Linlin.
0: Good morning, Lin. Sorry, Lin.
1: Sorry kayo, Lin.
0: Good morning po di ay kang Josephine pero Vicente de la Rama. Mo shout out na lang ko sa ako ang mga igsoon sa Maligaya, Taga Ugpo, Pantukan, Davao de Oro, sila Junilo Vicente, si Wilbert Vicente from Tagom, Davao del Norte. Well, nakapuyok-puyok ko kadali o ganang kuan ay sa Tagugpo.
1: Maob ba?
0: Sa Pantukan, Tugnaw, kaya di ang ganang kuan.
1: Olo, uy.
0: Kanang muna kita ko sa Tagugpo, kaya nagkagabi, kaya magtikuko ka.
1: Grabe naman yan, grabe naman yan.
0: Lugo ni mong imuhang diya na pita, yaming ka,
1: Tagugpo.
0: Anak ka.
1: Mot nga ka.
0: Yes, Tugnaw, juga dia yut ay.
1: Hello, eh. Bos ganang kuan ang Tugnaw.
0: Hi, kang niya. Tonight, the girl has turned into a woman.
1: Girls, okay. Kana, anindot na siya.
0: Okay, nasa, kaya ni muna.
1: Ato ka tahon, di buka akong biya ko.
0: Noted.
1: Noted, noted. Uy, si Toto Richard.
0: Anya na, kato sa masang, this girl has turned into a woman. Isin, siguro niya, kaya malibog na pa na si
1: Sige, be.
0: This girl is
1: turning to a woman. This girl is turning to a woman, requested by Toto Garing Pirarin. Sos, Ginoo ko.
0: Ay, mga taga Jensan, good morning yun. Salamat kayo pagkanaw sa paglili. Makitaan sa Pta Live sa Facebook sa XFM General Santos City. Good morning, Mari. Shout out ko karon panakaltingog sa radyo kay gikan pa naglaba. Nagtakang paglinungag watching from Purok. 10 kamansi panag salamat sa pagbasa sa inyo maring salamat sa kang Rosemary Lihanyo Sarinas. Hello.
1: Hello, hello, hello, si Liberta Sael, shout out Amari Erika de Tanini from Nuevo Iloco. Mawa, wala na ba ni? Ha?
0: Wala pa.
1: Sige, sige ni si John Jampong. Salamat kayo ni John Jampong. Okay, salamat kayo. Sige.
0: Richard Garing, tama na George.
1: Lain ka na
0: ning sidlak ng upaw o kinabuhi yugyugon di na mugahi apa
1: testingan
0: asa ni didikar

0: Kawan Mbak Bayu tanda ketaha. Selamat kayo, selamat kayo.
1: Aku tidak ikut dia ku ambil ke dan tatai ku Bayu William.
0: Karena tatai ku.
1: Kaya ni mana?
0: Talam. Kaya nak ni mo di ku kebalu anak.
1: Ikau kan ta.
0: Deko.
1: Request aku dengan PM sa aku.
0: Ikau kan ta.
1: Tatai ku menggunoi.
0: Dia kebalu anak sikit dah. Try dah.
1: Tatai ku.
0: Talam ayi anak mana?
1: Mereka dah siap. Sikit nanti. Ato ning ipahinungo sa to ang mga hapal-hapal drivers. Rigay lagi na siya. Katong Yoyoy Bilyami. Tatay ko. Lalo lagi na si Paringgab. Pagkataon lang kita grigi.
0: Mahilap na siya grigi.
1: Si, si Paringgab.
0: Si Paringgab. Ay, pagkuan niya na Paringgab, kaya hilagi ka grigi ba?
1: Lalo lagi na siya. Kaya makuha yung bita ng rigi. Oo. Sige. Ay, shout out. Basta naman yung ganun.
0: Mana naman niyo. Ay, total eclipse of my heart. Kay Hilason biya katanini. Aba. Aba si Rosemary Sarinas.
1: Si Rosemary. Salamat kay Rosemary. Ay, pag-ana Rosemary.

0: Amana ay gara man sad mo ay nga.
1: Ingon pa diri si Alvin Gook na kantaha taon mga request oy. Asa may request ni Alvin?
0: Asa man ka Alvin? Mura na aning ka Alvin? Asa man imong request Alvin? May
1: ingon pa si GR inabiyugan nga maayong buntag ka tropa. Shout out na ako mga silingan diri ah. Sa may Purok Jingle Valley. Sa naminaw sa inyong programa diri sa Matis City.
0: Abang!
1: Ang ating kamati.
0: Oye, si Arturo Ed Kila. Katangan ko no, mabung na ang alasang. Abang.
1: Noted.
0: Ama. Okay ni nga si Norbert Tahali. Count on you. Abang.
1: Tahali.
0: Noted. Sige na kay. Kani. Katangan na ning duha ni Maring Eric ka.
1: Sa may unahon na tabiha.
0: Kani mabung na ang lasang.
1: Sige, noted.
0: Kantaha.
1: Daka pa kagdos diha.
0: Napakoy trist diyo. Dungagi lang niyo.
1: Di ba kumula mabung ng lasang? Oye, kay Erko nabiyan mo ano. Sige na, ikaw na, mabuglaw lasang.
0: Be.
1: Masa may ikaw na, sige. So, kay kita mag-ipalik-alik doon, ikataon na ni, noted, master, ikataon na ni, ikataon na.
0: Ako niyo kanta niyo ni, ay, ulam, daning style, ay.
1: Kini kanta,
0: ay, pirot,

0: na kay bugnaw na kayong lasang, bugnaw na kayong lasang.
1: Nigimaw nang banakon.
0: Ha, na dito mga lang mga mananap.
1: Sa Serengani ba yato na kalabing ado, dunay kanang 14 anyos nga babae gipaak sa banakon dai.
0: Uy, Ginoo ko.
1: Nakuan gyud taon sa kinang kinabuhi, nakalas gyud taon. Ako mahalo sigo ana mga banakon, malaw tato ko banakon nga matud sa kadang nga oras.
0: Ako kay pagkita ko banakon, akong kutukutuhon oy.
1: Ang banakon.
0: Oh, ang kuto. May expand man siya.
1: Ako ganahan ko atong ubos sa kutukuto.
0: Lailagay ka, day. Lailagay ka.
1: Ako nang, ang buta, libo ko ka nang, kung ano kay horny ka, ikaw ka.
0: Lailagay ba yung taka?
1: Tanini, may pag-ibig pa ba? Bing Rodrigo, yung pa si Rosemary, Lihan, Lihanyo, Sarina, sabag, hagit ka
0: ni Rosemary. Count on nyo, kantahasan ni Count on nyo.
1: Isang nga request,
0: si Norbert Tahali. Ito rin pang, ano kay, para din sa mga lain, oh.
1: Ano, basi barangon ba ta?
0: Yes, count on nyo, kantaha.
1: Uy, taas, babe, mapatong sa ko sa bangko, kaya taas, babe.
0: Hoy, di sayo de Arturo. Ayoy, mahugwa di ahana.
1: Hatod ni kanato mga maring ato ang kanta sa Premium D3 Capsule. Dunay virgin coconut oil, dunay malunggay oil, vitamin D3, 200 ayo.

0: Online.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulialig ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sundown Plus.

0: Gold Oxantone Vitamin C.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom gugto ba?
4: Mm-hmm.
3: Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
5: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: Exciting!
1: Ba, usa ba din ang imong damgo de pare?
2: Reglo din, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ako ang hubuga. O yun niya. Hubug d'yo kayo, kayo. Tapit yung hubugag yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
2: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
2: Pati yung paita pare. Exciting na yun. Ito yung exciting na yun.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright! Okay, we're back mga katropa.
1: Salamat kayo kang pari Ariel sa iyong kanta In My Life.
0: Good, grabe. So,
1: nagkagamay na lang kayo ng mga lalaki or ngamiingon nga ka ng kini akong asawa mo, kini akong kinabuhi. Gamay na lang kayo na.
0: Dagan, walay, gamay na lang na kayo. Pila na lang na sila, oy.
1: Murag, ambot lang ka ni si Kwan, si Nod Jampon, hana ba ka na siya?
0: Mau, basin.
1: Si Arturo Idkila, hana ba ka na sila? Kanamiingon sa Kwan nga kini akong asawa mo, gini akong kinabuhi.
0: May mga inaala nga mga factor ba, no?
1: Gani.
0: So, ato anang mga kwanan, ato anang himahimayan ron niya, Marie.
1: Sakto na siya mga Marie. Oga, siyempre, kaya itong oras, alas 11:02, nasa buntag, ato ni kanato mga igala, ay, kalamit sa kape. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga Maring, mapalit na sa mga parmasya butika nga dolis mismo sa inyong mga lugar. O niya pilihan lang sa kayo, mapalit po rin sa tuwang Yes to Health Clinic na ng butang diri sa Tagom. Paingong ka sa palingki, di akagasubay sa Ganti Road, sa Magugpo West, na lang sa wala nga bahin, tapad sa Mr. DIY.
0: Aba!
1: Tapos sa
0: Pagbasan,
1: napangita si Dok CJ ni Druda, kay Daniel Delibre nga check-up gigan sa Miracles nga doon sa Adlaw nga Biyernes. Nga, siyempre, kung mapalit ka, pangitaan sa po si Dalikyati, dalam po si Palangga.
0: Ayun ako na kalimti si Palangga, oy, kay mora ba ginaya mo ang mora ba ginahan na to?
1: Kabalo ka ni Palangga, no? Kung himsog siya sa...
0: Alang-alang, alaga man sa Yes to Health. Himsog ng yug ka.
1: Unay good siya sa mga produkto sa labi pa ka na nga to ang clear skin.
0: Kana.
1: O niya nga to ang pildiya lang sa kini ato ang kuan bayot. Isa din sa makapa-fit sa lawas di ay kini atong Santon Gold Herbal Tea.
0: Alang-alang nga, hawas manatanan. Hawas manatanan ng mga kuan-ana.
1: Feel na ko, murag muna yung nainom ganina. Now as
0: yun tanan yun. Lagi, lain-lagi sila
1: Ang kada best ani atong Santon Gold Herbal Tea. Kaya na paingong ka matulog para mas mulami among ipaghinanok. Inom ka dahil usaka, tsaa.
0: Tsaa, isaka tea.
1: Isaka tea. Da,
0: dito tibak ha.
1: Isaka, di po to tibak ang himong tsaa ha.
0: Mga lain, buto.
1: Ang tsaa ng Santon Gold Herbal Tea.
0: Correct.
1: Ang kada best ani siya kay magnormal ang imong blood pressure.
0: Oo.
1: Ang kanagan imong pagkaon, mga kanang dili mo gud maayo nang
0: kanang mga kuang ka kanang mga constipated ka kanang dugay ka mailisan
1: dugay ka mailisan lain kay
0: kana agoy ma wow as dugay was ka, out good
1: dugay ka maka libs back
0: dugay ka maka Bangladesh
1: yes nya imo ang kuan kanang lain na ba dugay ka maka Bangladesh kay baho na kay imong utot
0: kay lain na kayo murag ang dugab nimo lain na kay imong dugab the amaring
1: so dapat nang normal pero minti at nang pagbawas sa matag adlaw kay dapat dili kaluya kay kanang dugay di ka kalibang maluya biya ka ana dai.
0: Huy, magkuhang ka na yung makadaot na, oy.
1: So, mag Santon Gold
0: Herbal Tea.
1: Og Santon Gold
0: Herbal Capsule.
1: Og Santon Gold
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
0: Papalit
1: na sa mga parmasyang butika
0: sa inyong mga lugar. Tibok kalibutan. Alam mo dito sa yokai, mapakanya mo, Groro Bells.
1: Papalit ka sa kuhan sa katong nagira ka sa gawas?
0: Sa Ukraine?
1: Dili sa...
0: Sa lang to? Sa
1: Hamas ba? Mapalit kayo dito, no?
0: Depende ko na distributor dito. Muta na to si boss. Boss, naka distributor dito, boss?
1: Assign ka dito. Ikaw na ikwento ka ng kating subay ka sa mga parmasya dito.
0: Kung busy mga kahit tadiri, oy. Busy kita sa video, okay?
1: Di ko alam nito siguro si Marlo.
0: Si Marlo lang dito kay kuan ay mga... Naputoy, kuan po ito si Marlo. Naputoy kapasidad.
1: Hindi mo ito siya tirahan. Kaming naman ito mga kuan. Ay, kaoban naman eh. Kiningi, tumaka, kaoban rin eh. Ay nako, hayang tikongkong tikangkang kay atong birahan ang imong luwang. Mga Maring, alas 11:05 natong oras na ba? Napay ni hagit og video kidi ha.
0: Sa bale, ato pa ning respetuhan. Kada lang si ugma na lang ni.
1: Assignment na lang
0: na ay na.
1: Istala na ilista.
0: Josepina, assignment na lang ni mo Josepina ha.
1: Wala na may mga utang sa mga message sana nato. Tilaan na mo tanan ha. Lain na ba mo kayo may pasangin din nga wala may gatila diri sa mga mensahe ay.
0: Oy, may na pa may. Kada nga Rosemary Serenas, ugma na lang imong may pag-ibig pa ba ha? Ana.
1: Pa-shout out lang ko dito sa taga Alae kay Janjan and a BB girl. Asay BB girl, mura sa si Kenneth ay BB girl. Na nagamay di si Kenneth. Sumaw ko diyan pagka mistiso.
0: Oo, siyempre. Namagilay mga inana ang mga faktor.
1: Nakatupad mo po sa mistisa.
0: Bagay sa sila.
1: Bagay, sa kailang may mong anak na, mura siguro si Marlo.
0: Ala, oi, sige.
1: Wala, ay, bina yung anak ba?
0: Nga naman.
1: Ako kani Antono, anak ko no, kaya niingon ako nga mahan nga. Eh, pwede ni Itani, kaya ba si napulihan na sa hospital?
0: Nay, nana.
1: Kaya ako mama o papa, kaya gapo man sila o guwapa.
0: Niya kayo, pag,
1: kakatao na ko, niingon sila, murag diskopyado sila na, nailisan ko nung ko sa hospital.
0: Gumura ka gikabyuhan.
1: Oo, niya kay...
0: Giswap sa... Giswap.
1: Oo, niya pag DNA kay... Positive mang yun. 99.99 mag... Yaman siya kong anak. Gidawat na lang po.
0: Gidawat na lang. Wala siya like no choice yun.
1: Oo, na.
0: Ana.
1: Pero mo lagi, muna nasaot ko. Ranot na sa humay akong inom mo eh. Wala ko patutya sa kong inahan.
0: Ay, nako. Ana. So, sa tala mga inahan ron niya, ano nga, nag-antos nga, sila rami mga, kabalo ka ng mga inahan ron nga, grabe kayo mo, grabe kayo ka ng mother figure kayo, kaya sa gigang trabaho, maupay mo luto, maupay mo laba, maupay mamilo, maupay magkuan, ako ba, ipag-injeksyon na ng mga buktos ng mga inahan, bugat kayo, maupay magkuan, maupay magpa-kaon sa anak, alam, grabe kayo ba?
1: Pag-uli silang bana, kainan pa yung turbo.
0: Ano, mag-abot, pag-uli silang bala, turbuhan pag yun, gabson pa yung taman, pag-duty pag kagma, luya kayong lawas, ana ba?
1: Luya juga. Ako kanino, kanang nga ano, pasalamat na po kung nga kanang gidebiti sa Sidga.
0: Kala ba kay, mupilita rin si Bato. Mupilita sa Edmi Games. Isa kasi rin din akong Mike B, kay, mura magalubong kay, ana, kalangkuhan ba, na, alam mo gina mga inahan, na mga asawa. Labi na kaya ikaw, kaya grabe kay ka, workaholic kay kay, nikabot si Masambalay, niya, kapay mabana, ikaw pa'y mga sikaso sa tanan, magproblema pag ako sa ipanihapon ninyo. Unya, pag kumay, pagpanihapon dito na, maabot sa banay, kung ano pa kay ka, kanang humulan da yung ka. Malumluman na ka, magluya na kay pagkagawa, mag-duty. May nana ba? Mula ka o ka, sikasa ka mula ka, luya ay mulawas.
1: Pero at least mala na bisbisan po ka.
0: Oh, gani.
1: Nabi na uban dyan nga, wala naging bisbis, nang liki na lang ng ilang mga pilapil.
0: Wala na, kanang, wala kayo, kanang, ugan na kayo mag-ianan sa irrigation.
1: Wala, kanang mag-dihador na ang niya. Nako, dito may suit ana oi kayo.
0: Ah, okay, lain ba kayo lan ulaw dagom na ba oh?
1: Dagom na ba ya kanang reklamo na ba si Toto kay dagom na diri sa Jensen kay tungod sa to ang mga kanta.
0: Abaw gani ngon kay si Toto. Alay, amping mo tanan diyan so sa man ato na ning karatiho na nato ni.
1: Ato din yung bigyan, masig bigyan pa ning Marlo. Anya na
0: tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba.
1: Oras sa to mga maring alas 11:09 na.

nga pagyukbo, pagtahod, ganun yung duha, nga Maring. O nga, apila na lang po doon nga isa kabigatla ninyo nga kauban nga si Maring Daria. Ako din si Marlo. Nagpuyo din ni sa may Asuncion, Davao del Norte. Grabe kini ko kasi natian karon mga Maring kay kana ganing usay di ko pakita ba nga kuan nga ako problemas pa ni Malay kay namangukoy kini mag una kong suliran karon bahin ni sa kong asawa nga si Ana. Kani ang asawa nga si Ana grabe jud kay kamangtas ang anggaan dito sila ang mga lang ba pamilya Georgia. Kana mga ana ang mga pangalan ng mga isu ginakayo kanang mga maro-maro ba. Pero ganahan magugog babae nga kanang murag ganang astigon pero nagtuod ko nga okay ka ayo pero bako kabalo dai nga ako man yung dominahos kanahan. Bila may kabulan na gikan atong gikasalmi na abtag mga hapit may tuig murag nakakita na ko lahat mag-channel ni akong asawa nga si Ana o ginani mga panghitabo.

0: Mang.
1: Ay, magmamaks ko, kay. Gornihan ko, anak.
2: Kasi ba buntag na saka na imo ang kabuhi ni mo? Saan yung tabuhan ni mo? High blood ba siguro ka? Pahinong muntag ang Santon Plus Gold?
1: Nagmintinal ko, anak. Nako'y mga tulog ka baksa lang nagipalit. Ako gusto ko mag-istorya na ita kay hapit na ta magtuig. Tunga na ta sa tuig gikan sa itong pagkasal.
2: Mang, gusto mo na problema ni mo? Wala man tagay, wala man tagay problema gabi. Ano sa mga nga?
1: Hindi, gusto lang na. Huwag mo kay problema. Kinala na tayo memorandum of agreement.
2: Ang sabot, pasabot yung memorandum of agreement.
1: Agreement. Agreement na. Ako di ko gusto nga, nagko na ta nakita, Marlo. Kaya ba ako na kay batasan? Ako na ko'y batasan. Ipagawas ako akong batasan karon. Ako ay nani lang ko ang istorya.
2: So, pasabuti mo ko itong nakailan ako sa unang mga mga bata. O, bata, dilit na kamauron.
1: So, basig.
2: Kita ko taguan mo imong tirun nga pagka ikaw. Masa man taong gamang? Ano? Masa man taong gamang?
1: Basig, wala ka kaila. Kala ko mga amiga nga sila si Broy, ang taba ka nila sa ako Georgia. Kay ako may maro-maro dito sa mga panahon sa unang sa eskwilaan, pero actual tiya taga sinood.
2: Mang gili man, dautan, nga ipakita ni mo imo yung pagkaikaw. Pero sa kuha, imo mo kumbana, di ba tag-kontra?
1: Asilan!
2: Saan man taong gamang?
1: Ayoko ka na!
2: Maulaw biya ko sa
1: kuha na! Kutukutuhon ta karon, up na! Kutukutuhon ta karon, ay kukuhan ko na!
2: Giti una, mag kunin mo, mahadlok biya ko, kada kong kagbukton.
1: Niwa na nga niya ko ron.
2: Muragag ka ng bukton ni Alex.
1: Kamalo ba kasi akong timbang sa una, 60 karon, 50 lang ako kapin?
2: Mas ganun ko manin.
1: Gadayet ko.
2: Mau ba?
1: Sabi ang taga sinood, Marlo, ha? Di ko gusto kayo makusikasing ka kay. Grabe na naman kayo ron.
2: Oh, sabi ang taga sinood, ha? Ayoko, hunaan nga under ko ni mo. Ako ko'y padre di pamilya niya rin. Dapat ako'y gahe di rin.
1: Huwag ko'y labot.
2: O niya, saan man ay gusto ni mo di?
1: Ay, sukol ka sa ko. Sulti at takaw, wabay ko nang hinayang kong laki. Wabay diyo ko nang hinayang kong mga kwan.
2: Sorry, man.
1: Ayaw naman. Simali na, Marlo. Sukad ka ron. Sukad ka ron. Dili ko gusto ni mga imo ko. Hindi mo ko nga pareso na lubang mga bana. Ang mga asawa nga sikasingkala kong mga bana.
2: Wabay takaw sa ah. Gigong sa man ikarame ni gigisagpa di ba ka nga
1: muna imong timanaan ni mo wa pagani kay sala
2: nahiya ko kapi mo
1: eh sapa
2: okay
1: da
2: sa mong gawi gisag unsa man taong gam ka tra man kay ana
1: sortia ta kamarlo wa pagani kay sala gila paro na kala ko unsa lang makasala ka sa kuha ha timanila
2: mong unsa man taong gamang oi

0: pare. Anong ganala magag midyagalog tuba, pare?
1: Dahil ko dali kay Wailing House by, eh, ganang... Napugoy ganang kinupsan nga bakbak dali.
0: Ah, mababa.
1: Lutan.
0: Ah, uyawan mo, pare. Parang pag... Uyawan mo, tuba, di mo, pare. Isa ba ni from A to Z, ni? From G to Sirit?
1: Nga dili, eh. Ganang... Kuhan niya siya, ganang... 30-40 ni.
0: Ano yung 30-40?
1: 30 ang tuba, 40 ang tubig.
0: Bagas ka. Nagkaroon kong bungot sa ito eh, pare. Nasa ba na yun? Uy, marag yun lang pa. Marag nausa ba na yung mga kwan eh? Marag pula lagi na yung mga apil eh.
1: Pula ko daw nausa man na sinapit.
0: Di ba? Kanin siya yung mga apil?
1: Ay, ketchup niyo eh.
0: Ah, okay. Ketchup niyo na eh.
1: Oon mo kung ganyan nag-barbecue.
0: Bito pare, grabe bito kay social media pare. Kita ka, nagtanong video ba? Yeah. Ako pa rin, sulti yan takas dinoon. Kita ko itong nai-video pa rin ang ban na pa rin, bunal-bunal lang sa iyang asawa pa rin kay naabtan nito nga nag-inom pa rin. Ang mga vlog, orang malunggag, makita
1: ang na ko. Ang ganag, bunal-bunal lang sa asawa?
0: Oo. Oh, ako pa rin, sulti yan takas dinoon pa rin. Ako, di ko kuha na pa rin.
1: Ah, pa rin, hasta.
0: Ah, mga ba? Ang guys kay kuha na pa rin, kanang mga asawa nga mga isok. Asa mo kumukuha na lang. Wa ako na sa asawa na ko. Bisan pag 300 na sila ka mag, wa ako na lisa ka na.
1: Ngigani mo no?
0: Lagi!
1: Ako pa rin anak, mapugo. Ako eh, kung ano ni anak. Si Paon, kumanayahan ko
0: anak. Kuyawa naman no? Kuyawa naman. Kuya, iso ka
1: ganyan. Ako eh, sa puton sa bahay. Hadlock gina sila kay... Ay, manglusot sa bitana sila mahuot.
0: Eh, awa ko asawa. Tawagan ako asawa. Turin siya! Ay, Andre.
2: Ang say... Ay...
0: Tagay mo yung yogan, tagay mo yung corn beef dri.
2: Nala pa, nahuta na sa corn beef.
0: Kung wala yung beef dito, corn lang.
2: Kanan, may beef loaf dito.
0: Kala, si.
2: Pang, mukapi ka?
0: Timplay mo rin ka, Santon Gold Coffee Mix.
2: Hindi, mabalik ko ha niya. Tapos ito kayo mong corn beef, kayo gisingot ang
0: yung mga ipang. Naka na, mo na yung mga asawa. Permihagin na.
2: Undang na akong kanang kuan na, kanang di na ka mahubog na kay kaundang na niya ko. Kaya pa ni mo, hala inom mo, bahala ka.
0: Si.
2: Balik ako niya taon-taon.
0: Taka pare, kita ka? Kita
1: ka ni mo, uy.
0: Nakakita ba ka?
1: Gi-servisyonan dyan kasi mga sawa gano'n.
0: Ako pare.
1: Daw sama ka sa politiko, nga gi-servisyonan siya gyalagad sa mga tao?
0: Wala ko naga. Muna ako pare, di ko na disiplinahon, gano'n ko na ang asawa pare.
1: Amo na eh.
0: Dilin ako na, ingon nga pare, asong ko na ba, alandiron ko.
1: Ako na eh.
0: Lokon.
1: Ako lagi, singkasingkahan ko sa kong asawa, ay.
0: Nasato pa, di ginay ka?
1: Ako'y, dili sa paghambog pre, o sa katingog na ko sa bahay, makita na nilang musugat ang kong kilay na ko, tago sa tanan.
0: Ako pare!
1: Asawa na ko, sok-sok lang sa katri.
0: Kukuya ko na lang! Ako, sultiya na ka, ako? Inik, abot ako din balay pare. Ako asawa pare, ikan mo na siya ang trabaho. Muna ako palong agon. Muna ako papiloon. Muna ako palapon. Mauna talan.
1: Ang igagid ni...
0: Wala ako igigon pare!
1: Ikaw gagawin, igahe, dirigis niyong bahay
0: din. Putplik tail, ako lang lisa ka ng asawa pare.
1: Sige. Ikaw na ang panalo pre.
0: Pero ikaw, dinigaw mo ko na, hindi ginay ka pander, ginay.
1: Away, magka-under na ko. Ako may panridi pamilya. Usa katingog na ko. Usa katingog na ko, timbakuas. Nandun na ba, yun ako, gili. Dili.
0: Kuyawa, managin pare. Di kita pinagdaw ko mga asawa pare.
1: Ay, kita ka ni bukton na ko.
0: Grabe bukton mo pare. Murag, yung bukton pare ba? Kung napalit tunok-tunok, murag bunal ni barok.
1: Hindi akong bukton na ko. Muni ang gipa, dili mo pa uraray mga bahay, pero... Musipyat sila, kinirap mo mukuhan sila hapon.
0: Kuyawa niyo.
1: Ito na kung may mo, ay.
0: Pare, di gini ka basta-basta pare.
1: Kana si Kuan, si Ambot lang, kana si Nod Jampon, mag-under po niya siyang asawa ni.
0: Di gini ka basta-basta pare, mora dyan ikang sigulin pare, yung kito si Boss Mark pare, nga ako ang mga amigo pare.
1: Kini si Osipina, tinambunan, gahit mo kuno sila hani. Pero, ako lagi, tingala man sa atin.
0: Ako pare, sultiyan na ka. Kana, iba, ako mga amigo pare, sila si... Boss Mark o si Gulin? Kato matawa na to, mga hadlok na sa asawa. Ako pare, di ko manlo sa asawa pare.
1: Grabe kahiag.
0: Isu kayo ni pare.
1: Pare, mo, pasin na ko pre.
0: Si pare.
1: Nilapas ko sa oras.
0: Aha, pasa pare.
1: Masagpan ko sa asawa. Ito na po.
0: Si pare.
3: Mga maring. Burang
0: na siya ko ba mga maring pagka balo na ko maringa mga maringa akong amigo na ko maringa bertibing kuan to kung pare na ko kana mangtas dito kayo di sa pagpander siyang asawa kay naman ko yung mga bana maringa para nila ni Gulin og ni Musmark nga kana mga maro-maro na ay mga kanalas nila yung mga gitawag nila o kanang mga yearbook. Kaya mga yearbook pa naglibog ko anak muto nga nagisugutan na isugutan mo na dito pag ulit ako sa balay maring inaani mga pagkitabo

0: Bang, anong karoon naman ka?
1: Eh, niabot na yung gwapo kayong ba, 9 taon.
0: Eh, kalroha na yung style, ha? Sinaguban-uban mo nila ni Gulin dito, o ni Mark?
1: Ay, nagkuhan, nagkalingaw-lingaw ah. Na good gamay.
0: Kako, kabalobi ako ng mga style ninyo. Narabay mo yung mga password. Narabay mo yung pagmingon ganin na, bus-bus! Ba't pasabot na, nagkauban na yun yung mga asawa?
1: Ma, napunay mo ang mga style ni mo nga.
0: Asa?
1: Sila na pumili mo na yung mga style.
0: Ay, ayaw pagkuhan. Oh, ang kagwa lang ngayon, ano nga, kusama na nga, namin mga password nga, ganang mga yearbook, kusama na mga yearbook.
1: Ah, mga yearbook, good, ganang
0: na,
1: mga, mga batchmate, ganyan to, mga good.
0: Mga classmate, ana.
1: Mga nga, ana.
0: Klaro-klaruhan na yung mga style lang. Ganun ka rin naman ka?
1: Ayos, saka-saka, ay mong high blood guy. Bagura ba kang ligo?
0: Di ko gusto nga magwa. Ano ba yung bagong ligo? Ay ko wala na, ha?
1: Agis kayo ni kuot ko sa imong dihadapit. Agisagpa ko ni mo.
0: Ay ko kuan ko, anak-anak. Ay, na, takda na ka niyo mga amigo niyo.
1: Ako na siguro kang ipacheck up ba high blood ka kayo ni... Suko na ba gawa ko kayo buhat dautan? Samantang gabi. Ngayon, kejo-kejoan na gabi.
0: Ay, ay ko dot-dot yan na ba? Nakaturbo ka, no?
1: Wala, we. Ingigahi, mag-inisiya kay... Gaming dinar mga Santon plus gold niya.
0: Karuhan ang style ni mo, ha? Karuhan ang style ni mo, ha?
1: Mang.
0: Ha?
1: Masa man taong ka? Ayaw pag... Ay mo manong kung suko-suko nang kainom ba ako?
0: Ano din ko? Ano din kainom ka?
1: Gahi ba ako nang kainom ko?
0: Ay kuwa ko'y labot o gahi ka.
1: Ayaw ko pa... Isa man eh. Ikaw, gahi, iso ba ako? Gilapanggal ni mo, agay, gikutok-tok ni mo.
0: Ayoko galuka-luka na yung mga style ninyo, ha?
1: Sorry, ma.
0: Kasi magtabang na yan, ano mo lolo ni mo? Kasi magtatay mo niya? Pukaw na!
1: Tay! Pukaw ka!
0: Tay! Saan, laban ka ni mga anay mo nga po ni mo?
2: Huwag ko yung panahon.
0: Saan may ikuha dito? Saan may kukusta ba ni mga pagpananom ni mo dito?
2: Ah, sinambung at timgasang dahon.
0: Ayoko, kanalang sila mo, laban ka rin?
2: Ah, sige, pasin ako.
0: Kalimong bayaw niya mo diya? Ayoko, kanalang kayo, kasi nagtugag na imong bayaw diya.
1: Sige, kapag apilan mo niya mo akong mga side, akong tatay na kukukuhang, saan man taong?
0: Ay, imong iso diya, magkulapot na rin iso niya mo. Tawagan mo yung iso niya mo diya si Pugi. Pugi!
1: Pugi!
0: Kamas niya! Ayoko, kanalang ka, ha?
3: Uy, ano na pilman paning sa ilan eh? Ano mo kaya pil? Nagpuyo ka malinawon, ha?
1: Ilan kay
0: ka? Di ka magapil-apil, ha? Di mo si mukha kasi yung sony mo.
3: Ayaw! Wala akong kinalaman dito, ha?
1: Tawarag, apil mo ni mo na kung may suon mo, may sony.
0: Kung gusto nila, kung gusto nga, parehasan ko ni mo ng ubang mga bana nga, mga asawa nga, imo nga, andiran-diran nga, sinay mong mga kwadri.
1: Wala mong gutika, andira, good. Ano sa may sa, day na mo, wala sa may problema ni
0: mo. Di ba kainan lang takadaan? Dili na lang takadaan nga, dili ko gusto nga mo kung kwan-kwanon kay marabangin ng mga style ninyo.
1: Dili ko, wala man, dili ko mag-under ni mo eh, kay ikaw mag...
0: Saan po kay? Mukha ka po kay? Pogs! Mukha ka pogs! Mupala ka pogs!
3: Wala ko hilapot din eh! Pasin ako!
0: Hingal na yung mga kwan ni mo ah!
1: Ang suon ako ni mong kalaki. Ana, sumantaong ka day, uy. Muna'y epekto sa sige-sige tanaw ni mo ka ng inchik-inchik. Kaya na magahi kayo mga salida.
0: Magbota ko talaga kung Mature Garden. Ganahan mo walang talaga ng Mature Garden, be.
1: Sige, muna epekto na. Kasi kataon na ako ng mga si...
0: Idol mo lang ako na si Kwan. Idol mo lang ako na si Dao Minso. O, ginatanaw mo lang ako na. Ay, kung Kwan Kwan na. Kaya idol lang ako na.
1: Amo lagi, idol ni mo na. Yan karoon. Kwan na ka ng batasan ni mo. Nautro ka galit.
0: Hindi, alam ko na pag-istorya. Alam ko na pag-istorya.
1: Wala mong...
0: Kasi mas Crispin. Tangin mo mga ulit Crispin. Tawa to Crispin.
1: Napin.
4: Kuya, may gabi, kuya.
1: Eh, tawag ka atin mo, gito mo.
0: Ikaw, tarong-tarong nga ang style ni mo, Crispin, ha?
4: Sorry, te.
0: Kasi rito!
4: Sorry, te.
1: Ay, sorry, to. Ang mga tao, yung sige kung ano-anon ba? Samang tao, kabusado naman kayo ka, ana? Samang tao, ayaw yung tao, gulatang, panahon.
0: Dila ninyo.
1: Ingon ko sa kong gulingon, nagmahay ko, nagminyo ko ni mo.
0: So, nagmahay ka?
1: Wa, ganino. Bayaw, gulatang, maabot, parang mag-maabot na
0: spunto. Pero yung mga loko-loko yan, ha?
1: Kahit...
0: Pero mag-ukong 5 mil, abe. Kaya, bayag na lang ako nakarumin din, abe.
1: 5 mil? Huwag mo ko, 5 mil din, rin.
0: Hungog ka. Pakita, 5 mil ito. Pantay ka sa kuha. Wala na naman ko i-count, eh.
1: O, naroon, imun, 5 mil, oh.
0: Kasi na, malakaw na ko. Matawag na ko.
1: Nagsao naman nga, so, ha, magahi, magkain. Ay, Hindi magkasawa tag tigre.
0: Mga maring, kani mo kunong asawa mga maring. Sige mo niya siyag tanawa ng mga kuan maring kanang si Tartana ng Mature Garden. Mature Garden maring ba? Kanagin din siya mga kuan. Kasi hindi kayo tagdo na niya maring. Mga kuan naman siya, magmunimunim. Sugot rin po niya siya rausa. Kunya usa sa puto ni siya, may laman ako niya sa puto niya marin kay mo. Kay tra ko sa mga ang aura sa iyang naong, kunya ang smile kay pikas na. Peter medyo isuga gyud. Nagay ka usa ni marin nga giblock ko sa Facebook ani, kunya dala ko mga mensahero. Tunolian pud mi marin. Kamalong ka mga marin nga nay usa ka one time ana. Nakuban mi ana dito, kauban akong kumpari kay namo tay birthday. Ngina ni mga pangitabo.
5: XFM. Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Supervise money from abroad. Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria.

0: Plus Herbal Soap.
1: Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat,
0: nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems.
1: Sa abot kayang halaga,
0: mabibili sa malapit na butika.
2: Ayo!
3: Ay, Suki! Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, tagpiso niya.
3: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
4: Exciting!
0: XFM.
5: Pagkakita mag-aisog, manunggay ka.
6: Ayaw kong sagit-sagiti. Ay kong sagit-sagiti.
5: Singgit ba na ito? Ang itawag naman ka. Ang samang taong gawin?
6: Ay kong pariyasan ng uban bang mga ban na ba nga? Aw, ang mga asawa ka ng mga ban nilang nasigasing kagdagagtao ba?
5: Gisingkit ang balik ang itawag naman ka.
6: Ay kong kuha na ba? Kutukutuhon takabi.
5: Agay. I-uppercut ko ni mo. Agay. Di ko karugao na na. Nakutukot.
6: Diyan ka na! Wala ka lang ako!
5: Ano? Ano?
7: Tony, gumawas ko dyan.
8: Sa pare! Sa ta pare!
7: Muna mo ka nag-away pa siya mo sa pare?
5: Ano eh. Mung palood daw siya sa gawas. Tanaw mo ito ka-injik-injik. Na-expire yung load.
7: Muntanaw siya ka naman. See you.
5: Kana mo na yung natanaw niya, pre?
7: Kana mo yung on nga. Ito pala, hindi pala alam nila nga. Ito pala ang anak ng CEO. Anak!
5: Oo, oh, muna natanaw niya. Ay, ni kuha na siya. Balik dito, pre. Ay, nga.
7: Pre.
5: Oo, oh, oo. Oh.
7: Marag, kuhal ka, pre. Marag, daog ka siyong asawa, pre.
5: Kasi daog? Taka, naman taong ko,
7: eh. Nakita na ko kanina, pre. Ginasigikusi ka, pre. Gikutukutu ka, pre. Marag, wala ka ni... Buka ni arte, pre.
5: Sipaon, ganoon to.
7: Ako pa rin, sulti yan.
5: Kapalik to na rin. Sipaon ko to siya. Tabangan ni mo.
7: Kana may sakto. Kana may sakto.
5: Under ko down.
7: Usa!
6: Sayo ni mo? Sayo ni mo?
5: Di ko nang nag-istorya may karate ni pre. Di ba pre? Karate pre?
7: Oh, oh, oh.
5: Sipa pre?
7: Oh, oh. Oh, bito ma rin. Mabanawa
5: pa rin. Muna yung mga istoryahan. Disugan.
6: Luluhan na yung mister, ulis balay. Ulis sa balay, ha? Ihapan takag kalima, kung hindi ka ulis balay, bantay ka sa kuha.
5: Namista pag ito.
6: Diyan na ka.
5: Mang tara na. Pre, ganang, lain akong tiyan, pre. Muli isa ko, pre.
7: Pareha na itong pareha na itong amigo na ito ganina.
5: Mugi, pre. Balik na ko pa, pre.
7: Sige, pare.
5: Ana. Saan mo ka nga?
6: Ah.
5: Sayang ka ito ditong mga litson nga. Ani huruto gaon si Pari Darwin ra.
6: Da, wala me. Tagad.
5: Ikaw ba? Kandahan tao?
6: Na naman.
5: Imo ra ba rin ta pasakitan dito nga. Salamat juga pinangga ta kadi kong baos.
6: Ayko kana, ayko gani kana sireng mga nana.
5: Di pata ka pinangga, pero
6: ayko sireng lamsong. Sorte ta kabarlo, ayko kana na ha.
5: So de problema.
6: Basig imo kong ipakita lang sa mga kwani mo nga, mga amigo ni mo nga, under ko ni mo, imo kong nga isisihon lang ko ni mo.
5: Pakita ba ito? Ikaw mag-inag-guan-guan gani? Kasi pakita-kita ka, Andre. Ikaw mag-inag...
6: Kaya bawa ba ako ni mo? Gano'y mong style ni mo? Tagka na naman kayo nag-alang-guan. Nagano'y ba ko'y napansin ni mo? Magkakita ka patanon mo. Layo'y nag-ngisi-ngisi.
5: Kasi patakara. Naka-ebidensya.
6: Kasi may ebidensya. Kinangal na ba ebidensya na? Nga klaro na kayo ng imong mga lihok?
5: Kano'y sa'yo makakita nga nag-ngisi-ngisi kung doon ay batanon? Ikaw ba?
6: Niadto ka dito atong maligyag maruya, pero tingisi di mo.
5: Kita, deka. Pero, taka na siyong gano'n.
6: Kaysa man ako nadong nga istorya, be. Nga nangadto mo kung mga amigo dito niya. Naman na kayo naibigan dito nga ang mata sa kutong tindirag maruya nga murag pangalaan o ganing kwan, kasag.
5: Ito murag, ang mata murag rabbit?
6: Murag lambay. Murag matag lambay, be.
5: Okay, ikaw, warningan, taka. Ikaw, sige, labi pag naghantaw, di ko gusto mga... Abi pa lang, sige, kasulti ng mga amigo na kung... Oo, ba'y ginagana sila ng ikuan? Ganang gagahe, Idris Bay. Hili ka sa gingunan na kay asawa, tarata ka.
6: Ayoko kuan na niya. Ayaw. Okay,
5: padre, di pamilya, diri.
6: Mau ba? Mau na yung kinapahambog ni mo?
5: Masa'y pahambog?
6: Ha? Tapos tatay ni mo? Tapis mga tay.
9: Sorry po.
6: Kung saan na yung pagpanguman dito?
9: Awa lagi.
6: Ha?
9: Sino ang daotip ka sa bunga? Dako kong harvest.
6: Dabagat ang isang asas, Pugi. Pugi!
9: Ate, may gabi, ate.
6: Di yan, mao. Di na mga crispin. Ikaw crispin.
9: Sorry, ate.
6: Di, Pugi. Dabagat, Pugi, dito.
5: Pugi.
6: Pugi!

0: iso mga mering balik ta.
1: Grabe juga ayo.
0: Grabe oi.
1: Nga
0: sa mentor. Kayo sa naman yung mga kuwanoy. Grabe
1: yung
0: sa naman gini sila mga kuwanoy. Mga aksyon, magkita nila ka mamuhipoy sa tani nila. Eh.
1: Hindi naging mabangbang nila mga beauty. Hindi ay mga maling.
0: Ay, nako, mga people, mga my friend.
1: Oras mga igala, 36 minutos na nakalabay sa las 11 sa buntag. Kamagyapan na mati, Dria sa... Siyempre, kini ang programa nga ginapaabot sa Tibok Isla sa Mindanao. Kung ako, ikaw.
0: Ano, so, dakan kayo nag-atang aning programa, ano? Dili lang kay sila, siya, o kato.
1: Daghan. Kahit sit na mga sik.

0: Ang mga hitsit, ang secure kay kahitsit na sila, grabe d'yo kayo.
1: Ah, mga drivers, gapapabuto sila mga monitoring sets.
0: Ah, grabe kayo eh. So, naibanginala nga mga sitwasyon. Ito nisgutan na maring. Nga, naibanginala nga mga factor, no? Nga, mga asawa nga, abot nung na yung mga, napugay mga bahan, abot nga, grabe po kayo ka, hinapat silang mga asawa. Napoy mga asawa nga, hinapat silang bahan
1: na. Na kasagaran po sa mga asawa kanang magpa kasagaran sa asawa magpakaruin ng ginasa sila gisiga sa mga sa bahay.
0: Oo, mamon ng mga asawa gyud.
1: Sa kita na desisyon diha mga marin.
0: Pero lupi mga asawa nga kanang kabalosan no sabot.
1: Kasagaran biya, ako lang ni experience no. Kasagaran desisyon ang sasaktoan sa bahay na gyud.
0: Nagay bangin ana.
1: Oo, sa asawa kasagaran kay
0: ni sulimban na silinlin no, di silinlin di kadili mo, di mo oyo silinlin ana kay.
1: Alaba, may example na ko ha. Ayaw sa kaplano sa bana, ikaayaw silang kinabuhi, pero di mo sugot ang asawa kay kana laging maduo lagi daw ang bana sa kanang mga tentasyon.
0: Ni may nana.
1: Halimbawa ka lang, gikuha ang bana sa ako, gikuha ang bana sa usa ka dako nga kanang kumpanya kay himuon sang artista.
0: Ana, agwapo na kay nagbana. Kumaw na, istorya ha.
1: Masuko ba na yung asawa ko? Ay, iparis pa lang kalito ani Kindi.
0: Oo, ano yung mga inana?
1: Kindi Biloso.
0: Hilig biya kitong bawag rapod biya ka. Bawag biya rin mong gamot.
1: Kapala biya, suka ka na muna hilig ni Kindi ha?
0: Oo.
1: Yan, magpanikuan ka, mga artista ka.
0: May mga inana nga mga factor, no? Pero ano ba yung mga bana po na, kwan? Pero sa kuan na, agad siguro na sa tower, maring? Kaya, ubala na maring, ha? Ang ubala na, kaya na may ubang mga asawa nga. Sige, may problema, ala mo, sugot rin po. Pero ano ba yung mga asawa nga, di yun sugot, persama ni, ani Ana, ang asawa ni Marlo.
1: Labi na, kabalaw na ang asawa nga, kabalaw ko sa imo ni Marlo nga, kanay mo, mura nag-iyas murado.
0: Ano ba yung mga ana, no nga, mga, kwan, magkaya na maging mga ana nga, mga, kwan, mga isug, majudis sila kayo.
1: Kana mga letter A.
0: Oo, lakoy kayo lang, ana, sugot rin po. Man, nakrabi kayo mo. Dalira kayo ka. Ang oba na lang ka. Matigil mang tasa. Niya ang smile ka na nga. Mailan, ganun mo nga kwan. Tikas? Tikas kay smile?
1: Ako na ko yung nakailan. Pwede man to, Ana.
0: Asa man?
1: Ganggang.
0: Kwanto, labaw sa dos siya.
1: Oo, kwanto.
0: Nagina siya sa babae.
1: Oo, mga ingana, gina sila.
0: But anyway, no, ato ni tambakan kay Muraga, mo flight na sad ko sa Bangladesh niya, tatawad.
1: Lain na mo din ba?
0: Nito
1: maglangay.
0: Nito maglangay, kay para makakuan po ito, makatiyam-tiyam po ito.
1: Oo, ganit, no? Kaya rin nga maka...
0: Giyo naman itong gasol, takang lalag kulang.
1: Ang problema ba si Dahil nakauna nito takang? Okay, mabuka lang yan, itakang.
0: Sige.
1: So, ato na yung tambagan mga marikay. Doon na tayo 14 minutos na nakalabay. 40 minutos na nakalabay sa alas 11. Kini ato ang programa. Ato di ka na ato mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix magpa... paligon sa ito ang... mapakusog sa ito ang cognitive function. Isa sa mga good effect ani maring mulantip ato ang pangunahuna. Dita maka-memorize o dalita maka-hinumdum. Dita makalimot nga kanadi ay mga maring doon na tayo mga pagsulay sa kinabuhi. Sa lakto nga pag-estudya ko, doon na tayo mga problema, dalita makapangita o solusyon basta maka-Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay lantip ang ito pangunahuna. Ang Santon Plus Coffee Mix, doon ay sangkap nga ang mangustin, doon ay malunggay o...
0: Dinilansonis.
1: Maya rupon. Soybean eh.
0: Soyabean.
1: Soyabean o soyabean?
0: Soyabean. Sige, kuala ta. Kanang...
1: Tambagi.
0: Ay, so... kining Marlo, no? Ang imuha di Marlo kay... naanaman na ayaw sama sa mong gingon kay gamay ra kay mong diferensya kapon sa nagpadala sa mong suwat tong among center na to kapon mamaura ba pero gamay lang diferensya kanay mo ko lang gyapon na imo hay mo lang gyapon na kay asawa naman na lara na nimo og imo nang dugay-dugayon og imo nang dugay-dugayon pa ba nimo nang dapat imo nang isettle daan. Ayan, papuntag tuig kay pasabta lang na si Ana kay kasagaran yung mga ana mga mangtason yun na siya nagin na yung mga kwala na mga ila, mga talent nila nga. Dahil lami, mga kwan ba? Kanang mga mangtason kayo mga kwan. So, ala lang, ay kung maalang na yung mga asawa nga si Ana o panggaa. And of course, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Hangtod og mapon kita magkaoban mga marin diri sa ato ang programa nga kung ako ikaw sa ngalan sa sparring partner nga pinakabigat lang sa Bisayan nga si Tia Daria.
0: Okay, siyempre.
1: Ako si Maring Inday Erika Daria Kapa Daria Mister sa panibang kopiyansa ang tungkol kay Mangunay og si Lengas.
0: Master Daria, salamat! Og thank you for watching!

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of
0: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Extel by 33 years, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold.

0: Ang gibanata na rin binong 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santum Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe ka-epektibo sa Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Saan lagi ka mati ang simukunan ni mong bana?
3: Hi! Nahilo sa balanghoy.
2: Huwag! Ang ikaduhan ni mong bana, o sige ka mati ang...
3: Huwag yapon! Nahilo yapon sa balanghoy.
2: Katuloy ikatulo ni mong bana, o sige ka mati ang ato?
3: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
2: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, o sige po ikaw mati ang ato niya?
3: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
4: Exciting!
5: X FM.

0: Salvador Dante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Patay sa pagsusuri ng Philippine General Hospital, wala ng medical conditions si Marcoleta na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Kaya't maaari na po siyang manatili sa facility ng Bureau of Jail Management and Penology habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, maaari na po na ligtas na rin na sumailalim ang Senador Sandigan Marcoleta sa August 10 kung saan sinabi mga testigo. Matatandang naaresto si Marcoleta kaugnay ng non-bailable plunder case dahil sa muna'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation. XFM
1: News Nation. Marcoleta matapos siyang maklear sa pneumonia at iba pang karamdaman. Ayon sa ulat, nakakalakad na si Marcoleta ng mag-isa matapos siyang masuri ng mga doktor sa Philippine General Hospital o PGH. Nauna nang namataan si Marcoleta na gumagamit ng wheelchair habang sumasailalim sa kanyang pagpapagamot at mga pagdilig sa korte.
0: At mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Biray sa kanilang arraignment sa kasong plunder dyan sa Sandigan Bayan 3rd Division. Now narito mga katropa, binawi na Depensor at Espiritu ang kanilang motion to quash information habang walang inihain na kaparehong motion si Biray. Kaya titituloy ng hukuman ang arraignment ng tatlong akusado. Samantala, si Senador Dante Marcoleta ay hindi pa na-arraign o nababasahan po ng sakdal. Ito'y dahil nakabinbin pa rin ang kanyang motion to quash o kahilingang ibasura ang kasong plunder na inihain laban sa kanya. Itinakda na rin ang Sandigan Bayan ang susunod na pagdinig sa kaso matapos ang pagpasok ng plea ng tatlong akusado. XFM News
1: Nationwide. Itinanggi ng House Prosecution Panel na natakot o umatras ito sa pagharap kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, hindi na isinama si Lopez sa listahan ng mga testigo dahil sapat na ang mga naiharap na ebidensya at testimonya upang patunayan ang mga puntong nais ihain ng prosekusyon. Sinabi ni Capunan na may posibilidad na maging unnecessary, redundant at surplus o paulit-ulit na lang ang testimonya ni Lopez matapos ang naging testimonya ng unang naging dalawang kinatawan ng NBI. Kasama rin sa hindi na iniaharap bilang testigo si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial. The Philippines Vice

0: President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Samantala, tatalakayin po ngayong araw ng Senate Impeachment Court, katropa, yung kung pagbibigyan po ang hiling ng House Prosecution na ipasabpina ang Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Maghahain muna ng kanilang oral arguments ang prosecution at defense. Kaugnay ng motion bago magpasya ang impeachment court. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, magkokokos muna ang mga senator judges matapos po ang presentation na magkabilang panig bago bumoto sa kahilingan. Sa ilalim ng tinakdang patakaran, may tig 15 minuto ang prosecution at defense para sa nilang oral arguments at tig 10 minuto naman para sa rebuttal bago pagdesisyonan ng impeachment court ang motion.
0: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang bibilis na ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw at linggo. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero, sinabi ni Escudero na normal lamang ang mabagal na pagsisimula ng paglilitis dahil nangangapa pa at nag-aadya sa mga abogado ng prosecution at depensa sa proseso ng impeachment trial. Paliwanag pa niya, inaasahang mas magiging mabilis na ang pag-uusad ng mga pagdinig habang tumatagal ang paglilitis. Sa takbo ng pag-usig sa kaso ni VP Sara, nakakapag-presinta na pa lamang ng 2 testigo mula sa National Bureau of Investigation ang prosecution.
0: XFM News Nationwide.
1: Sinisiyasat na po ng National Bureau of Investigation ang mga irregularidad sa paggamit naman ng pondo para sa sports complex dyan sa New Clark City, Tarlac na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may impormasyon silang tinanggap na may bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan sa proyekto kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin naliliquidate. Kasama rin sa sinisilip ng NBI ang aligasyon na may isa pong pribadong kumpanya na nakatanggap ng tinatayang 10 billion pesos para sa project kahit wala umanong isinagawang public bidding at dumaan lamang sa congressional insertions. Bukod dito, ay sinabi ni Matibag na muli ring re-repasuhin ng ahensya ang kontrobersyal na paggastos para sa SEA Games Cauldron bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Formal nang tinapos ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa pagkamatay sa pagkalunod ng 2 Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity sa Dipakulao, Aurora noong nakaraang buwan. Ayon kay NBI Director Melvin Matipag, na ihain na ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ang rekomendasyong magsampa ng mga kaukulang kaso laban kay dating Ateneo men's basketball coach Stubb Baldwin at 11 iba pa batay sa mga ebidensyang nakalap. Git ni Matibag, natapos na ang papel ng NBI at nasa DOJ na ang pagkapasya kung may sapat na batayan upang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Anya, handa pa rin namang tumulong ang NBI kung kakailanganin. Samantala, sinabi ng DOJ na pinagsama na nito ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Commission on Elections, sinikayat po ang local at international observer sa kauna-unahang Bangsamoro election. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inilok na Commission on Elections o COMELEC ang mga lokal at international na tagamasid na bantayan ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na gaganapin sa September 14 upang matiyak ang pagiging patas, maayos at kapanipaniwalang halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, bukas ang komisyon sa partisipasyon ng iba't ibang grupo at stakeholder upang makatulong sa pagpapanatili ng transparency at integridad ng proseso ng botohan. Sinabi ni Garcia na mahalaga ang presensya ng mga independent observer upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro. Patuloy naman ang COMELEC sa paghahanda

0: 1.5 Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, paimbestigahan ang kahandaan ng gobyerno sa El Nino. Narito ang report. Senator Francis Kiko Pangilinan, ang kahandaan ng pamahalaan 5. Nahanda ng Department Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya sa pagbibigay ng maagap na tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa senador, mahalagang makapaganda ang pamahalaan bago pa lumala ang epekto ng El Nino upang maprotektahan ang produksyon ng pagkain, supply ng tubig at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Batay sa pagtataya ng pag-asa, maaaring magpatuloy ang malakas na El Nino mula Agosto ngayon taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Nagbabala rin ang Department of Agriculture na maaari itong magdulot ng malaking pagbaba sa produksyon ng palay at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, ang Pangulong Marcos ay pinapabilis po yung Balog-Balog Project Phase 2 dyan sa Tarlac, mga katropa. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Irrigation Administration na pabilisin ang konstruksyon ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac. Nagkakahalaga ang proyekto na mahigit 20 billion pesos. Layo rin ito agad na mapakinabangan ng mga magsasaka sa Central Luzon ang karagdagang supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Kapag natapos ang nasabing proyekto, ay inaasahan makapagbibigay ito ng patubig sa mahigit 34,000 ektika ang renewable energy para sa mga lalawigan sa Central Luzon. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman para sa XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinatag ng Department of Justice ang isang maritime law unit na magsisilbing pangunahing sentro ng legal information at expert at ni Frederick Vida, layunin ng bagong unit na mapanatili at mapalakas ang pagpapatupad ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagsilbing single repository ng legal na kaalaman sa usaping pandagat. Sinabi rin ni Vida na hindi sapat ang pagkapanalo sa arbitral ruling dahil kinakailangan pa rin ipaglaban ng bansa ang mga karapatan nito, lalo na para sa maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino at ang susunod na henerasyon. Samantala, iginit ni Solicitor General Darlene Berberabe na sama-samang responsibilidad ng lahat ng institusyon ang pangangalaga sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
3: Muling isinulong sa Senado ang panukalang West Philippine Sea Education Act para labanan po ang pagkalat pa rin ng mali impormasyon tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Inihayag muli ni Senator Erwin Tulpo ang panukala kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Layo ni po ng panukala, mga katropa, na isama ang tamang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea sa mga programang pang-edukasyon ng bansa. Inatasan din ito ang Department of Education na magsagawa ng pagsasanay para po sa mga at makabulang pagtuturo tungkol sa West Philippine Sea.
1: Minuto, hundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Sa XFM Davao 89.1.
1: Regional.
3: Unahin po natin sa Jensen ang balita. Katropa, meron pong radio technician ang patay sa pamamaril dyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM Jensen.
5: Justisya. Ito ngayon ang nagkakaisang sigaw at panawagan ng buong pamunuan at mga empleyado ng DXMS Radyo Bida, Cotabato City matapos ang karumaldumal na pagpaslang sa kanilang veteranong radio technician na si Dennis Pido, 56 na taong gulang sa Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima patungo sana sa kanyang duty sa stasyon ng Tambangan at Barilin.

0: ng mga hindi pa matukoy na suspect sa bahagi ng Barangay Limbo kahapon ng hapon, Hulyo 14. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit binawian ng buhay matapos magtamo ng tatlong tama ng bala. Sa eksklusibong panayam ng XFM Jensan, kay DXMS Radio Bida Station Manager Drema Kitayen Bravo, inihayag nitong labis ang kanilang pagkagulat at pigati. Ayon kay Bravo, naging palaisipan sa kanila kung bakit hindi pa nakakarating sa kanyang itinakdang duty si Pido hanggang sa makatanggap sila ng ulat na binaril ito habang nasa daan. Binigang diin ng manager na hindi nila matanggap ang brutal na sinapit ng biktima dahil sa loob ng 32 taon itong tapat na paglilingkod sa kumpanya ay kilala itong silent worker at walang nakakaaway.
1: Siyempre din akong kiniyo kami nag-sagit yung station sa madawat ang naitabo sa mong kauban kay sa pagkabalo wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC and DXMS.
0: Blanco rin ang pamilya sa motibo dahil wala naman itong naibahaging banta sa kanyang buhay, kaya hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kinalaman sa trabaho ang krimen. Gayunpaman, itinuturing pa rin ng pamunuan na ito ay isang direktang pag-atake sa media dahil naganap ang pamamaslang habang papunta sa trabaho ang biktima. Inamin ni Bravo na napakasakit ng pagkawala ni Pido dahil napakahirap maghanap ng technician ngayon, lalo pat napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga ito sa operasyon ng isang broadcast station. Sa ngayon, nananawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station para sa mabilis imbestigasyon. Kasabay nito, hinimok niya ang publiko na basagin ang umiiral na culture of silence o ang pananahimik ng mga saksi sa naturang lugar upang magsalita at makipagtulungan sa mga otoridad.
1: Hangyo din ko sa iyaha matutukan ang insidente. Ang problema manggod ani ko mga Ivan na manggod diri ginatawag na culture of silence. Although daghan na kita sa krimen, ang mga tao relaxed, dili mo hatag information kay lagi adlok mabalikan. So sa community level pa lang makita na nato unsag yun ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen din sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, ako ba yung inyong role? Kamu ba yung among ginasaligan? Dili ng atong mga law enforcement agencies or do ginahimo nila tanan. Pero dili ni magmalampuson kung wala po ng inyong cooperation, kung wala po ng inyong mga ating informasyon na makakabang sa paglutas sa kaso.
0: Tiniyak naman ng kumpanya ang pag-abot ng lahat ng kinakailangang tulong para sa pamilyang naiwan ng biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Plonan, XFM News.
2: Police Regional Office, Negros Island Region, bumuuna ng Special Investigation Task Group para sa masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang Amerikanong marine biologist. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Special Investigation Task Group ang Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR upang magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang dayuhan na umano'y binaril sa loob ng kanyang bahay sa Porok 3 Barangay Adyong Bayan ng Sibulan, Negros Oriental noong gabi ng Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kent Edward Carpenter, 73 taong gulang, isang guro at marine biologist mula sa Virginia, USA. Matagal na umano siyang naninirahan sa lugar kasama ang kanyang 34 na taong gulang kinakasama na kinilalang si alias Reyna. Batay sa informasyon ay nilabas ng PRONIR, 3 suspect ang pumasok sa bahay ng mga biktima habang nanonood pa sila ng telebisyon. Agad umanong binaril sa ulo ng isa sa mga suspect si Carpenter na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang pamamaril, itinali umano ng mga suspect si Reyna at ginahasa na nagtamo rin ng mga sugat at kasalukuyang nasa ospital at nagpapagaling. Tiniyak naman ng PRONIR na tututukan ang investigasyon sa nasabing insidente. Patuloy namang nangangalap ng ebidensya ang mga otoridad upang matukoy at makilala ang mga suspect na nasa likod ng krimen habang inaalam pa rin ang posibleng motibo sa pamamaslang. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Ito naman po katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog pa sa eskwelahan ng kanyang girlfriend. Matapos lang ang alitan nila sa mga kaklase. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
4: Live report! Report.
5: Nagdulot ng pag-alala sa mga magulang at estudyante ang kumalat na mensahe o banta ng isang estudyante tungkol sa umano'y pananaksak at pagbubomba sa loob ng silid-aralan ng kanyang girlfriend. Ayon sa paniyam ng XFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagaya, Chief of Police ng Tuguegro Component City Police Station, na alarma umanong pamunuan ng eskwelahan matapos silang matanggap ang mensahe. Isa sa tinitignang motibo naman ng otoridad ay may kinalaman sa isang magkasintahan kung saan nagkaroon umano ng halitan at confrontation nitong nakarang linggo kung saan naayos na. Ngunit kahapon, nagbanta pa rin ang boyfriend ng dalaga sa kaklase ng kanyang girlfriend na kung saan kanyang sasaksakin at bumombahin ang sinuman na makakalaban ng kanyang girlfriend. Agad naman nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa loob ng eskwelahan upang alamin kung lehitimo ang banta upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ayon pa sa HEPE, wala silang nakitang bomba o anumang pampasabog sa isinagawang inspeksyon. Binigyan din pa ng HEPE na mahirap para sa mga estudyante na makapagpasok ng mapanganib na bagay sa loob ng paaralan. Paliwanag pa niya, mula sa gate ay mahigpit ang inspeksyon kung saan gumagamit sila ng metal detector at tinitiyak na walang dalang armas o anumang pinagbabawal na gamit ang mga pumapasok. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng Tuguegro Component City Police Station kasamang pamunuan ng eskwelahan. Nananawagan din ang mga otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng fake news at agad na i-report sa may kinaukunan ang anumang kahinahinalang mensahe o banta. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: E-bike driver patay matapos masagasaan ng dump truck na pagmamayari ng Cebu City LGU. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Report. Patay ang isang 56-anyos na e-bike driver matapos siyang masagasaan ng isang dump truck sa C. Padilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Joel Barcinas, may asawa at residente ng sityo Alumnos, Barangay Mambaling. Samantalang driver ng dump truck ay si Gilbert Ardiente, 42-anyos, residente ng sityo Lango, Barangay Sirawa. Ayon sa pulisya, pag-aari umano ng pamalaang lungsod ng Cebu ang naturang dump truck. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, sablisemento, magkasalubong ang direksyon ng e-bike at dump truck patungo sa F. Vessel Street ang dump truck, habang patungo naman sa Dulho Fatima ang e-bike. Lumalabas sa investigasyon na napapunta sana ang biktima sa isang klinika para sa medical check-up nang mawalan umano ito ng kontrol sa minamanihong e-bike dahilan upang matumba sa kalsada at mapunta sa likurang gulong ng kasalubong na dump truck. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima matapos siyang masagasaan. Isinugot pa ang biktima sa Cebu City Medical Center, ngunit idideklara itong dead on arrival. Nasa kusudiya na ngayon ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng dump truck at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: At mga katropa, agawan sa tubig na uwi po sa pananaga. Lolo arestado sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
3: Nahaharap sa kasong kriminal ang isang 78-anyos na senior citizen matapos umanong pagtatagain ng isang 35-anyos na lalaki kasunod ng pagtatalo sa pag-iigib ng tubig sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Sa investigasyon ng PNP Cagayan City, nagsimula ang alitan matapos umanong pagsabihan ng suspek ang biktima dahil sa paglipat nito ng timba habang umiigib ng tubig. Nauwi umano sa pananambuno ang dalawa hanggang sa kumuha ng itak ang suspek at tinaga ang biktima sa ulo. Nagawa pang makapunta ng biktima sa pagamutan upang magpagamot habang kusang sumuko naman sa mga pulis ang suspek. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Ryan, lumabas na ng PAR ang low pressure area na dating Tropical Depression Josie.
1: Katropang body ayon sa PAGASA, huling namataan ang kalalabas lang na LPA sa 1,670 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon, habang ang dating bagyong Inday naman ay nasa 1,175 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon.
0: Ang nasabi po mga LPA sa labas ng PAR ay hindi naman makakaapekto sa lagay ng panahon mga katropa sa bansa ngayong araw.
1: Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern Luzon.
0: At sa Metro Manila, tayo po at iba pang bahagi ng bansa ay inaasahan ang mararanasan bahagyang ulap hanggang mas maulap na kalangitan at may pulupulo rin pag-ulan o yung thunderstorms dahil po sa localized thunderstorm.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede nyo subukan. Patuloy sa ikapat na magkakasunod na araw ang airstrikes ng Estados Unidos laban po sa Iran kasamay ng muling pagpapatupad ng naval blockade upang pigilan ang pagpasok at paglabas ng mga barko sa mga pantala ng Iran. Ayon sa U.S. Central Command, target ng pinakahuling operasyon ang mga kakayahan ng Iran na ginagamit umano sa pag-atake sa mga commercial ship sa Strait of Hormuz. Samantala, katropa, inianunsyo na ni U.S. President Donald Trump na hindi na niya itutuloy ang planong 20% levy sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz kapalit po ng mas malawak na trade at investment agreement sa Gulf region.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Matapos lumutang ang balita sa pag-iisang dibdib ng aktres na si Bea Alonzo sa asawa nitong businessman na si Vincent Co, nilinaw ng legal counsel ni Bea na si attorney Joey Garcia na walang naging problema sa prenuptial agreement ng aktres at ng asawa nito bago ikasal. Ayon kay Garcia, hindi totoo ang mga naunang ulata na nagkaroon umano sila ng alitan, pag-aalinlangan o hindi pagkakasunduan sa nilalaman ng prenup. Aniya malaya at kusang loob na nilagdaan ni Bea at Vincent ang kasunduan bago ang kanilang kasal. Kinumpirma rin ng abogado na ikinasal ang dalawa noong July 13 sa Makati City Hall sa isang seremonyang pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binaya. Samantala, tumanggi na si Garcia na magbigay pa ng karagdagang detalye bilang paggalang sa privacy ng bagong mag-asawa. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, sisimulan po na alas Pilipinas Men ang kampanya nila sa Southeast Asian Volleyball Cup ngayon po araw sa pagtapat sa Cambodia sa Kandon City Arena sa Ilocos Sur. Litbit International Team ang halos pala yung lineup na sa 2025 the FIBB Men's Volleyball World Championships sa pangunan ni Josie Banyas, Lloyd Josafat, Louis Ramirez at Vince Lorenzo sa ilalim ni Italian coach Angelino Prigoni. Kasunod po ng laban kontra Cambodia, harapin na alas Pilipinas ang Indonesia sa Friday para sa huling laro sa group stage. Ang top 2 team sa bawat group ang uusad para sa semi-finals.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide, July 15, Wednesday, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa o si Badio Vera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, XFM News.

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kitya county il samot na nga nakoy rayuma giim na nako og Santum Plus Gold tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
0: Santum Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyo.

0: Vitamin C, Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at buhay na oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw?

0: o beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Naong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Pusikri,

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
1: Turbo. Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maka at

Awa mga katropa, welcome! Ano usapan niya itong programa The Secret of Health? Ano yung usapan inyong health consultant si Jenny Drudan? Sa gihapon inyong makauban alang gayod sa paghatudog informasyon. Mahitungod sa pagkabaskog, pagkapiskay sa ato agayong mga panglawas sa hilabi na sa unsa sa gihapon atong mahatagan o pagtagad o matuldukan kinigayong mga balatian no? Nining atong panahon ng mga katropa. Welcome ang tanan asa mangkakaroon nga lugar. Tungod kaya live na usap kita karoon dinhi sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Hilabi na no, dinhi sa ato agayong XFM 107.1 Tagum. Kamusta po? No, kamusta tagumen yon sa mga katropa, mga kabayan? Kamusta kamo diha? No, nga din ang tanan na hinaot, no? Nakakaon na karon mga katropa, nakapaniod to na. Tungod kay oras na to, Tibuok Pilipinas, alas 12:41 na gayod ang mga katropa. And happy listening, no? Tagumen yon. Kabani ako ninyo mga katropa, nini atong programa. No, sa mga nagapaminaw din karon samtang nagakaon or asikaso sa ilaha gayong paniud to mga katropa. No, pwede ka mo-uban sa atong programa. Just text your concern and messages. Also, ang text line number na 0909-1762844. Usbud ko ha, ito ang text line number 0909-1762844. O gato kayong hatagan o pagtagad, no? Ang inyohang mga gipadalang pangutana unya, human kayod sa tuwang health information. Happy listening usab sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Matis City, and 95.9 XFM Jensen, 101.7 XFM Bukidnon, 91.3 XFM San Francisco. Kamusta kamo din ha mga katropa, no? Asa magkakaroon ng lugar, usbon ko may adlaw. O welcome po sa ato ang The Secret of Health. Bagong adlaw, siyempre bagong edisyon ini atong programa. Nga din na maghahatag ka na itong inspirasyon. O paglaom, hilabi na kung ikaw adun na gayo balatian din ha. Nga din na dugay na nimong gidadala. Ninyo atong programan The Secret of Health ha. Ato gayong ginahatagan o pagtagad atong ginatunan ang mga butang. Kadi nabisan unsa pa man nga balatian basta na sayod ta kun say hinungdan niini pwede gayo di kini makaangkon og kaayohan. Ilabi na kung adunay willingness na ang usa ka tawo nga din nagbalatian mga katropa nga diin adunay disiplina nga pagahimuon. Ubanan dayon nato og mga pamaagi mga modalities na nga pwede gayong i-apply. And natural way o no nga nato mga katropa especially ang ato ang mga therapies, nutritional therapies, no, juicing therapy, kauban usab ang ato agayong mga guidelines. So by God's grace and help, pwede kayo magkaangkod o gagayuhan ng mga katropa. Labi na, no, para gayon na mapugad o malikayan ang mga balatian. Tungod kay lagi, prevention is always better than cure. Maunang kini atong programa The Secret of Health, ato gayong ginahimay-himay pag-ayo. Kini mga simpleng butang ang mga makatabangan hika na to, okay? So welcome ang tanan, asa mga kakaroon ng lugar. And live usap kita ha, pinaagi sa atong XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na i-search sa inyo ha gayong matag Facebook apps. No, i-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita niyo din ha mga katropa live ang atong programa The Secret of Health. O gani, pwede usap kamo din ha mo comment if you have concerns and questions, no, regarding sa atong panglawas or aduna kamo'y gusto itimbaya, pwede kayo mga katropa ha. And happy viewing Sir Harold Salang watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Kamusta din ha Sir Harold, no? And welcome sa atong programa The Secret of Health. Kaoban na imong mga kaobanan din ha, no? Sa New Corilla, Davao del Norte mga katropa. Oras alas 12:44 na. Og kining orasa sa gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated nga maugay nagpaluyo ni natong programa The Secret of Health kauban ang Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og hilabi na atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini atong ultimate trio padayon ang paghatod kaninyo
kaayuhan na mga katropa. Mutabang sa lawas para gayod malikayan ang mga balatian. O kung may balatian man, syempre kini ato ang mga produkto. No, mas mutabang sa lawas aron gayod mapasiguli, no, ang pagkahimsog o pagkapiskay gayod sa paglawas sa mga katropa. No, mas gikinahanglan, no, kung dapat natong hisayran o atong isipon pirmi mga katropa. If we have health problems, that is the time nga mas nanginahanglan o igong sustansya ang lawas. Mga bitaw sa kung atong balikan ang mga sinaunang panahon, tingala ka, no? Kung ando na sila yung mga balatian, wa may nausong ang mga medisina, wa may nausong ang mga pagpanambal sa una. Pero tingala ka, maayo man sila silang mga balatian. No? Tungod kay usa sa pinakasikreto, no? Ang ilhang diet is healthy diet. No? Ang ilhang mga pagkaon na halos sa mga lagot mon, no? Mga gulay, mga katropa, mga prutas. No, wa jud taw kay makita nga mga proseso nga mga pagkaon labi na sa naunang panahon. Oh, halos gid na mga presko nga mga pagkaon, no? So mao nang ang mga pagtuon usab karon sa atong mga health experts. Eh, labi na sa atong mga naturopath practitioner. They believe nga usa gayud sa pamaagi sa kaayuhan ug matuldukan, no, kining gitawag na tong balatian. Mao ka nang panahon nga diin mas gikinahanglan og sustansya ang lawas. Mo nang pirmi na ito, ginapahinumdom, gina-advise, gani sa mismo na itong mga client nga di nagabisita sa Yestro Health Clinic. Matingala sila, ano, manidok, ang daghan magbawal. No? Doon ay mga dietary guidelines tungod kay sa pag-angkon o kayuhan, usas pinaka-importante, kiniga yung pagpili sa mga pagkaon. Mo na ito ang gina-advise mga katropa, likay ani, likay ana, pansamantala naman. Di po pasabot nga diin na permi na yun or di na yun kamukhaon niya na. Okay, wak man tayo katungod nga din na dilian na yun na sila mga katropa. Ang ato alamang is to advise and then narapod sila kung ilang sundon labi na sa panahon nga din na nambal pa mga katropa. But pasabot ba napas panahon sa medikasyon, pansamantala likayan sa yun ang bawal. Mao nang taon, pila na takatuig mga katropa na hindi nga ito ang servisyo, no? Labi na mahitungod sa panglawas. Tawon, daghan na gayod ang naayos sa ilahang mga balatian, daghan na agdatabangan. Tungod kay usa sa pinakasikreto, kining gitawag datog healthy diet, na? Kini ato ang dietary guidelines. Basta masunod na, duwagan din sa ato ang modalities. Pwede gayod makaangkon o kayuhan ng mga katropa. And speaking of Yes to Health, the Wellness Center, ha? Akong ginapaabot o ginapahinumdum, no, mga katropa? Pila na lamang kaadlaw, na ano lang sa unsi, no? Unsi kaadlaw mga katropa tungod kay ang ato ang Yes to Health Wellness Caravan, no? Nga diin kini pagahimuon karong July 26 din hagarod gayod, no, sa Barangay Nuevo Mawab, Davao de Oro. Diha ipahigayon hang ato ang Yes to Health Wellness Caravan ng mga katropa. Usbon ko karong gayong July 26. No, kauban na to din ha, no, mga katropa, ang tibok team sa XFM Tagum. Gipangunahan ni SM Sir Arnel Cortez. No, and syempre, ang Yes to Health Tagum branch usab mga katropa. Ang tanang libreng servisyo, among ihatod nga na kaninyo. No? Hilabi na ito ang libreng check-up, libreng konsultasyon. Kung wak mo'y panahon, nga din mukha ito sa itong Yes to Health Clinic. Bisag ka mo, taga-mawab raman unta. Pero kay basig-busy kayo mo, or doon na ba'y mga sirkumstansya nga din dili, no? Makahigayon sa pagbisita sa itong Yes to Health Clinic. Kami na mismo mo ato din ha sa inyuhang lugar, no? Para kamo mismo maka-avail sa tuaga yung mga libreng servisyo, hilabi na ito ang libreng check-up o the consultation. And then libreng dietary guidelines, nutritional therapy, juicing therapy, therahertz therapy, health counseling. And syempre, aduna pa'y mga pahalipay nga ihatag na kaninyo gikan sa XFM Tagum. Hilabi na nga ito ang libreng bugas sa kana. No, doon natin libreng bugas usap mga katropa, hatod ka ninyo sa XFM Tagum. At tangin ninyo na ha, dagan patag mga pasurpresa. Karong gayong July 26 sa ato agayong paghahimoon nga Yes to Health Wellness Caravan. Dinagayod sa Barangay Nuevo, Mawab, Davao de Oro mga katropa.
And sa hinumdom og pahibalo, tungod kay ugma na gayon, no? Ang ato ang schedule din ha, mga katropa. Uy, ugma na, no? July 16. Busa sa mga taga-Mati, no? Mga taga-Davao Oriental, kita-kits sa tomorrow. No, tungod kay diha ang ato ang schedule for free check-up at consultation. No, dinha gayon sa mismo natong clinic address sa Mati branch, mga katropa. Whole day ta din ha, tibok adlaw unya, timani, ugma ra pod ang ato ang schedule din ha. Only one day. And then the next na pod nga schedule is next mga i-grab na ninyo ang opportunity. No, maghimamata din ha personal, ugma gayon mga katropa. Magsugod tag alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Libreng check-up, libreng konsultasyon. No, din ha mismo sa ato agayong Yes to Health Clinic, Mati branch, mga katropa. Sa mga panasayod sa ato ang address din ha. Nata sa A Square, bagong building gayon.

0: Yes, go ahead. Unsa ganito yung mga balatian?
1: Ako ni Bati, ito, rakit ko ito, ako hard, akong tuhod, bro, lelay, o ay kaso.
0: Pagpanambal sa yes, go ahead, kumusta yung pag... So, na yung sakit sa baga?
1: Wala na.
0: Kuto ko ito, okay na?
1: Okay na.
0: Kanya ang TL nga ng laylay,
1: wala
0: po.
1: Muragwa na yung gatpan, bakarong...
0: Uy, gana kayo?
1: Gana kayo. Wow. Sa nangaminaw ka ron, sa parihan ako di Prince sa clinic. Wow. Sa nangutang sa ISIS at mag sa
0: Hawaiian Red.
1: Hawaiian Red.
0: Ayan, dagang salamat Tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ganit ka tayo?
1: Taga-Limaw.
0: Limaw.
1: Pinyaplata.
0: Siyempre, Santo.
2: Si Jod sa kasakit sa Tibo Jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duon.

0: Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The

Balik kita mga katropan, ini atong programan The Secret of Health. Sa gihapon ninyo magkauban your health consultant, si CJ Nedruda. Inyong nadungog, no? Na grabe kanindot nga testimonya, makahatag ka na itong inspirasyon. Nga din gani, no? Samtang gina-interview na ito ni tatay, ako pang nahinduman, kini si tatay, atuan ni siyang client from Yes to Health Clinic Davao Branch, no? Sadyang ato ni siyang gi-interview, makita bitaw na ito kining kalipay siyang panagway. Although makita ninyo kaya sa kung sa mga nagatanaw sa live na nakita ninyo naka okay ma-flash man pod mga katropa ang video nato nga din aktwal atong gi interview si tatay no sa mga nagatanaw sa atong Facebook live for sure nakita ninyo ang panagway ni tatay no naka sunglasses pa ni tatay pero bisan pa man naka sunglasses makita nimo ang pahiyom siya ang panagway tungod kay lagi nalipay siya no kaya nakaangkon siya kayuhan sadyang nisuway gayon sa atong pagpanambal na din sa Yes to Health Clinic mga katropa. If you have health problem, panawagan ni tatay, try to visit Yes to Health Clinic. No, tungod kay atoan ang paningkamutan, uban stabang sa Ginoo mga katropa nga din kamo matabangan o gamatuldukan ang balatian ng mga katropa. Welcome ang tanan how atay piling edad basado na problema sa panglawans. You are very welcome mga katropa. And happy viewing, no? Usab sa ato ang mga nagatanaw sa ato ang live karon, especially, no? To Sir Raksoman de la Peña, avid listeners and the viewers po ng programang XFM. Mausab ang The Secret of Health. And God is good all the time. Maayong panyood to katropa Doc CJ and always oro. No? Nindot pa kayong tambag ni Sir Raksoman din, no? Be aware of what we eat. Marami ng sakit dahil sa mga kinakain natin. That is right, no? Sir Raksoman de la Peña. Mabitaw yung nag-ingon na ito ang mga health experts, mga katropa. What we eat is who we are. No? Kana nga quote, no? Gihimo ka na sa ito ang mga health expert, mga katropa. Tukod ka lagi, no? Ang ilahang pagtuon, nga kung unsa man ang atong pagkakanon, mga katropa, no, bisan pagbuto tag sa dili pero magresulta gayo kini sa ato ang panglawas so malabot ng mga adlaw. Mao nang kana nga quote na himo nila, no, nga what we eat is who we are tungod kay nagtuo sila nga halos tanan karon nga mga balatian. Usa sa pinakahinungdan nini mao gayud kining gitawag na tog diet and lifestyle mga katropa. So kining ato nga programa The Secret of Health ato ta sa ato gayong gitawag nga health information. Atong ipadayon, no, o gatong tapuson tungod kay nasugda nato usa sa pinakanindot nga topiko mga katropa kahapon, no, sa mga nagapaminaw sa ato ang gihimo nga health program usa sa maanindot, no, nga impormasyon tungod kay

halos tanan wala sayod nga din ang lawas di ay aduna day gitawag datog duha or ikaduha nga kasing-kasing. No, tungod kay lagi, syempre focus ramang kita sa atuang kasing-kasing, no? The real heart ang tinuod nga kasing-kasing nga din anaa sa atuang dughan. Pero gahapon ato natun-an nga din ang pagtuon day sa atong mga eksperto, even the science itself, na po day gitawag datog a second heart mga katropa or ikaduhang kasing-kasing. No, og atong naisairan nga kini day ikaduhang kasing-kasing mo kining gitawag datog a calf muscle. No, ang mga muscle or atuang mismong bagtak, no, bisaya pa para mas masabta, no. Kini atuang bagtak kining muscle sa likod sa atong mga batiis, mo day na gitawag nga second heart or ikaduhang nga kasing-kasing mga katropa. Kung ato tinod nga kasing-kasing nga din anas atuang dughan, atong naisairan gahapon kung sa mga function nining atong ikaduha usab nga kasing-kasing mga katropa. Kung ato tinod nga kasing-kasing, ang pinaka trabaho niya is to pump the blood, pagbomba sa dugo, para ang dugo moadto sa ubos nga bahin sa atuang lawas. O unya ang atuang ikaduha nga kasing-kasing usab mga katropa, mubomba po ni siya og dugo para katong dugo nga din gikan sa kasing-kasing og ninaog sa tiil, mubalik pagsaka mga katropa. Mao nay trabaho sa ato agayong gitawag nga ikaduhang kasing-kasing. No? Kung kana pa lang ko atong sabton pag-ayo, ang trabaho sa ikaduhang kasing-kasing, kinahanglan mo bumba siya para katong dugo nga din gikan sa kasing-kasing, mubalik pagsaka. And it is a challenging tungod kay lagi doon ay gravity tungod kay nasa ubos nga bahin. Mao nang kung dili bumbahon, dili pod kaayo makasaka ang dugo pabalik sa kasing-kasing, no, moagi sa atoa gayong baga mga katropa. That is why, no, usa sa pinakaimportante kaning gitawag na itong kalihukan sa atoang ikaduhang kasing-kasing. No? Gani, atoang nang nahisairan kahapon sa atoang pagtuon. Pero para lang ma-refresh ang atoang minds, no? Ang atoang mga panghuna-huna din ha, mga katropa. Kung ang imo ganing ikaduhang kasing-kasing, di na kayo magalihok, no? Wala kayo na-activate, wala kayo na-function, no? Sige ra kag lingkod din ha, o wa kay nimo ginagamit ang imuhang bagtak din ha. Sige ra lingkod, sige higda oron sa ba. So kung wa kayo na activate ang imuhang second heart mga katropa, ay nako po do na di ay mga pipila ka mga panghitabo, especially ang kining gitawag na tug swelling. No, pagpanghupong, pagpanghubag, no, kay kanang mga tubig bitaw. Pag too much liquid sa dinha gayod sa imuhang mga veins, mga kaugatan, ilabi na kay wala kayo natarong ang circulation tungod kay nagpundura din ha, kawa man kayo na pump, wa man kayo lihok-lihok. Oh, nahitabo adunay mahitabo nga gitawag na to swelling mga katropa. Varicose veins one also the result. No, mga katropa na to din ha, basig aduna mo yung mga varicose veins. Usap po na sa symptoms nga basig wa kayo ninyo nagamit ha, inyo ha gayong mga second heart mga katropa. And ikatulo kining blood clots usa sa pinakabantayanan. Even the blood clots, so pwede mabuo, no? Ang dinha gayod sa gitawag na itong lower part of our body. No? Tungod kay slow moving of blood, ay maugid na, mahitabo po na sa gitawag na itong, o magresulta po na sa gitawag na itong blood clot, no? Mo nang kinahanglan, ilok-lihok dyan tawon mga katropa. Unya, ang pinaka problema ni ini or seryoso nga kondisyon, ilabi na how many months, how many years you have sedentary lifestyle, adunay gitawag natog heart strain. Unsa man ning heart strain, pagkakapoy, no, or pagkabalda sa imuhang gitawag nga kasing-kasing. No, sa unsang panghitabo nga nung pagka heart strain man dok, kung adunay gitawag natog wala na activate, wala na gamit kining gitawag natog nga second heart. Of course, atong balikan ang scenario nga dinahitabo sulod sa atuang lawas. No, ang tinuod ato nga kasing-kasing, gabumba na siya dugo, para mas masabtan ba, no? Ang tinuod nga kasing-kasing, gabumba na siya gadugo mga katropa. Aron tod niya na ang dugo nga din gidala-dala niya ang sustansya, ang oxygen, ang hormones alang gayud sa kinatibuk ang lawas, panglawas, no, to every cells, tissues, organs, and systems mga katropa. Pag abot ana sa ubos nga bahin sa atoang naadayon mo sa kasing-kasing, tungod lagi kay naman sa ubos nga bahin. Heart mo, mo nang gikinahanglan, mulik-lihok ang atoang tiil, aron to niya na mapuga katong mga gitawag na itong one-way valve nga naagayod sa atoang veins, din sa atoang lower part, especially sa atoang feet.

Pag mapuga ang dugo, mo nang mapush pataas, no? Matulak pataas ang dugo, mga katropa, and then ang dugo mobalik gayod sa kasing-kasing. How come nga nagkakaroon ng heart strain? Pag dili kay ka mulihok-lihok, pag sige ra kag lingkod-lingkod, uya mapansin sa imuhang kasing-kasing nga tinod nga uy, wa ban galihok ang ako ang ikaduhang kasing-kasing, wa man galihok ang ko ang katabang. Ay di ang dugo nga din iyang gibuy-an, nagpundura sa ubos, dili makabalik siya ha. Kanya, gikinahanglan naman mga makabalik siya ha, umuagis baga. So ang nahitabuan na, instead nga regular o normal lang ang pagbomba sa imuhang kasing-kasing, iyang gipakusgan ang iyang pagbomba. No, iyang gipadaghan ang iyang pagbomba para lang ma-push, no? Katong mga nagbara dito, nga mga nagpundong nga dugo sa ilalom, mubalik sa pagsaka, no? Pero lagi ang resulta ni paspas ni grabe na doble ang trabaho sa imuhang kasing-kasing. Kado kayan, mao nang adunay gitawag na itong heart strain. No, pagkakapoy, pagkabaldas kasing-kasing. Imbis nga hayahe ron tayo ang trabaho, tungod kay ginatabangan man siya, no? Nindot ang pag-flow, nindot o smooth ang pag-circulate sa dugo, gikan sa kasing-kasing, pabalik sa kasing-kasing, tungod kay lagi naa may second heart nga mutabang, mga katropa. But lagi, no, dili man tanang tao nga din gusto og ora hilig mag-ehersisyo, mga katropa. Hilig sila nining gitawag na itong modern na lifestyle. Unsa man yung modern lifestyle? No, maglingkod sa opisina, pila ka oras, doon ay tulo, upat, lima ka oras. Pero syempre, ang magtrabaho ta karon na amang gina sa gitawag na itong 8 hours. No, amang gina ay required ng mga katropa. So ang uban tawon, no, pila ka oras maglilingkuray sa ilahang opisina. May nalag makatindog o maato si Ara ang uban kay magpugong-pugong pa dyan sa ilang ihi. Maglingkod ra dyan mga katropa. How many hours? Ay naku po mga katropa, dako gid ang problema nga din, wala na-activate ang inyong second heart. Taon ang imong kasing-kasing, maka-istorya pa na mingon na, uy, tindugi na po din ha. Tabangi ko kay barado na kayong dugo. Grabe ng bumba din, higi kapoy na kayo ko, no? Kung mutindo mo, kung istorya pa na imuhang kasing-kasing mo, na ipanghitabo sulod sa ato ang lawas, mga katropa. Sa ato usab mga katropa din ha, nga mga driver, no? Pila ka oras tabon biyahe, while lihok-lihok, anti-il, mulihok ra, syempre, kay mutunob din ha sa gasolinador, mutunob sa clutch o sa brake, pero kulang man na, no? Dili lahi ra maginang imong gilihok-lihok, gilakaw lang ka, samot nag-imong gidagadagan, dako kay nag-ikatabang mga katropa. How many hours ka nag-drive, no? Pansin nimo na mga katropa sa mga driver din ha, makarelate na. Biyahe mo tulo, upat ka oras, diba kay paghunong nimo, murag aksyog ka luya ang imuhang lawas. Mapansin nimo na, no? Nagkakaroon ka ng instant fatigue sa imuhang kalawasan. That is because dili igo ang circulation sa imuhang dugo. Okay, kanako, no? Personal experience, kaya usahin mo, biyahe man dyan tagtagdugay nga oras. Labi dag matrapikan ka din sa Davao ato ano. Kapoy kayo mga katropa, murag binhod, laylay ang paminaw, no? Labi na sa imuhang tiil, ako ago na pisliton-pisliton sa akin, kaya labi nagtrapik kayo, no? So, maugin na ang panghitabos lawas ang mga katropa. Problema na, amang takay panahon nga mulakaw-lakaw, imuha mang gipili is paglingkod din sa panimalay, pagtanaw og TV, or pagtanaw sa computer, no? Mag-games, unsa pa na ginahimos mga kabataan karon, or mag-cellphone, no? Dina sa ilang sofa o sa ilang higdaanan, no? Maglingkod-lingkod, magtanaw sa ilang cellphone, mga katropa. Less movement means less calf muscle pumping. Kung di kita magliok-liok, sabta o kinahanglan ato ang isipon nga wa po'y paglihok sa ato agayong ikaduhang kasing-kasing. No, kung di kayo maglihok, expect you will have symptoms of poor leg circulation. Number one, swollen feet. At wala nang kikaingon ganina, pang-panghubag sa imuhang mga tiil, pang-panghupong. Ikaduha, leg cramps. No, paminhod, panglaylay sa imuhang mga tiil. Tingling sensation. Mo na ning murag, nalagi dok, murag mga gatusok-tusok sa kuwang tiil dok.
Ay, naku po, basigsay na na ha. Nga din adunay gitawag na itong poor circulation. Dina gayud sa imuhang lower area mga katropa sa imuhang lawas. Gitawag ka na siya o lower extremities, na? Cold the feet, pamugnaw sa imuhang tiil. Halag, ipagkabuhi na maguro ni. Moday ipagtuo sa oban. Halag, yun sa man siya. Matingala ka mga katropa. Kinibitang pagpamugnaw sa tiil. Kadalasan nga makabati nini kato mga katawhan, mga katropa nga din anagayid sa mga opisina. O, talagsaran ni makabati o pamugnaw sa tiil kini mga tao nga din na-expose sa gitawag na itong trabaho nga din na pirmi galihok ang ilahang mga tiil. Pero sa mga katawhan nga din pirmira, galingkod, no, unya bugnaw pa jud ang palibot, kadalasan sila ang bation nini gitawag na itong cold the feet. Ay, naku po, ang pingi ha, kay ko ikaw, adunay pagbati nini. This is a sign, nga din, aduna na di ay gitawag na to, poor circulation, and a signal from your second heart, nga kinahanglan, uy, i-activate na ko, pagliok-liok na tindog na din ha. Tungod kay daghan na kay dugo, nga nagpundo din ha sa imuhang mga tiil, mga katropa. Varicose veins, and easily tired the legs. Gamay lakaw lamang, tua, murag wa na'y kusog, no? Murag senior citizen na kay gikapoy na ang mga tiil, mga katropa, no? Kini nga mga symptoms nang inahanglan kini og igong atensyon, especially kung nagapadayon na pirmi na kasimana, pila na ka bulan. Ngayon kini nga mga symptoms imong gibati, please, no? Hatagi pagtaga ng imong second heart, mga katropa. Sinini nga to ang health information. Maghatag ko kaninyo og mga practical tips nga pwede ninyong himuon, no? Dili na kinahanglan mo adto pa ka og gym, mo adto pa ka og asa man nga mga establishment nga din adunay mga physical nga paghimuon nga mga aktibidad, no? Mga equipments, no need equipments mga katropa. Pwede nimo nang himuon bisag asa ka, bisag naara ka sa imong panimalay mga katropa, no? Tungod kay kini, makatabang para gayud mahimong health ang imuhang ikaduhang kasing-kasing ma-activate pirmi o adunay dakong ikatabang sa ato ang tinuod nga kasing-kasing mga katropa nga naas itong dugahan. Number one, walk every day. Pirmi na ito na yung ginapahinom dom. No, kining paglakaw, adlaw, adlaw. No, asa man kagkaroon, hataging pagtagad, no? Kining paglakaw-lakaw, adlaw-adlaw. Asa man ka na-assign, no? So, field man, so, office man, now, please, at least give 30 minutes every day of a slow walk, mga katropa. Di po't kinahanglan nga magpaspas kaglakaw din, ha? No, or magdagan ka, at least makalakaw man lang ka, bahala ginay-hinay for 30 minutes every day. Mogi na yung pinaka-advise sa ato aga yung mga health experts, mga katropa. And then, pagpili ra kung asa ka mahimong consistent adlaw-adlaw. No, kundi nimo kayas buntag, edi dito ka sa hapon, kundi makayag hapon, edi dito pa tugas gabi eh, no? Bisag asa na nga oras mga katropa. Basta ang gina-advise sa ato mga health experts, pagpili nga diin na mahimo kang consistent, abot busabot mahimong makanunayon, no? Makaya nimong pirmi ba, no? Nga diin kini kada adlaw kaya na jud nako ni himuon. At least ha, siya akong usbon 30 minutes mga katropa. Pero kung tunod ka igong oras, ay di pwede ka makaadto dito sa mga gusto nimong adtuanan nga lugar nga din makahatag og inspirasyon. Ah, labi nagmuadto ka din sa City Hall, oh. Ha, makita nimo ba nga din daghan pud taon na ga-walking, ga-jogging, ma-inspired ka, no? Kaya makita bitaw nimo sa ilang kapasidad. No, makahuna-una ka, makapanglibak kagahat. No, makapanglibak kagahat. Uy, kaya magandiyan nga naana siya sa pangidaron. Ako pa ba nga bata pa, no? Tawon mo na nga makatagog inspirasyon. Matukas mga lugar bitaw nga inana nga din daghan ang mga nag-exercise. Kung gusto po kag vitamin sumata, no? Sir Gab, ato ang mga kauban din. Gusto ka matog mga vitamin sumata, ato ka dito City Hall. No, mag-jogging-jogging ka din na, kay nindot ka ayon, madasig na ka, lakaw-lakaw, no, walking-walking, nindot pa, no, kay naidu na libreng Vision X Plus, mga katropa. Baby to, inana ka nindot, mga katropa, usubon ko at least 30 minutes, have a slow walk, ako kay nag-ikatabang para gayod ma-activate ang mga katropa kini ato ang second heart. Ikaduha, no? Maliban sa activate, kinahanglan ato pong paligunon kini ato ang second heart, no? Kini ato ang mga bagtak, mga katropa.
Sa unsa nga din kini mahimong malig-on? Adunay mga panghitabo or mga aktibidad nga pwede natong himuon. No? Okay, number one, kini nga calf raises. No? And then ikaduha, stair climbing, pagsaka sa mga hagdan. No? Bawa ka nang gitawag na tog wala ka igong time. You have only 10 minutes nga din mag-exercise. Pwede ko na kay makita nga hagdan, balik-balik din ha 10 minutes dako kay nag-ikatabang. Halimbawa, wala kay 30 minutes nga igo para maglakaw-lakaw, asa man ka mula tuyok-tuyok. And then 10 minutes lang ang bakante sa imuhang oras. Pagitag hagdan, pagbalik-balik din hagsaka, dako kay nag-ikatabang para gayon maligo ng imuhang second heart, which is your muscle or calf muscle, imuhang bagtak mga katropa. No, cycling, no? Pag-bike-bike, kung nakay bike din ha, pag kanindot na lamang, no? Mag-bike-bike mga katropa, kay dako kay nag-ikatabang para gayod sa pagkaligon sa ato ang second heart mga katropa. Stay hydrated, of course. No, tungod kay kung kulang po tag-tubig sa lawas, bisan pa man nindot ang kalihukan sa pagbomba sa imuhang tinood nga kasing-kasing, sa imuhang ikaduhang kasing-kasing, pero tungod kay dili ka hininom og tubig, mahigsilbig gihapong adunay gitawag natog viscosity of the blood. Abot pa sabot pagkalapot or pagkahugaw din ha sa imuhang dugo mga katropa. And it will result also poor blood circulation. That's why being hydrated, ang pirmi nga paghinom og tubig, dako ginaikatabang para gayad mahimong healthy kini ato ang blood circulation ha. And syempre healthy weight, kung sobra ka sa timbang paningkamuti, himo ang healthy ang imuhang timbang ha. Paano mabalaan dok nga diin na healthy ang imuhang timbang? Imuha nang ibasi mga katropa kung pila ang imuhang height. No, kung ang imuhang height gani naara ka sa mga 5'2", 5'3", take note, dapat ang imuhang timbang naara pud ka sa gitawag na tog 60. No? Pinakataas na ng 65. Kung naa ka sa gitawag na tog 5'8", 5'9", bahalag mo, pwede ka makaabot gayud og 70 mga katropa ha. Pero kung naa ka sa 5'2", 5'3", yung imuhang timbang naapog ka sa 80, 70, ay nako po. Kinahanglan ang pingi, bawasin na imuhang timbang. O tungod kay grabe na maka dungag og impact din ha sa imuhang blood circulation nga mabugatan ang imuhang tinod nga kasing-kasing o mabugatan usab ang imuhang ikaduha nga kasing-kasing nga mga katropa. Avoid sitting too long. Pirmi na ito na ginapahinom dom. Kung maglingkod man ka, halimbawa, di dyan malikayan, especially sa itong mga office workers din ha. Lisod po, magtrabaho ka din ha, maglingkod ka. Tingala na imuhang manager din ha, or inyong admin ha lang. Anong wamanin galingkod ni si Sir Swanson, no? Unsa man din si ma'am, anong wamanin galingkod? Ay, kay nakadungog, mangukog health info nga din kinahanglan, no? Iliok-lihok ni pirming second heart, no? Pero di po pasabot nga di na mumulingkod. Pwede man good na halimbawa kung naamo sa inyuhang mga trabaho, especially sa itong mga office workers, kinahanglan every 30 to 60 minutes or ato na lang ibutang every 60 minutes or 1 hour, paning kamuti, tindog jud ka sa imuhang lingkuranan. Halimbawa, mag-alarm ka sa imuhang cellphone, panigurado, no? Imuhang makita, nag-alarm na imuhang cellphone, oy, 1 hour na day ko naglingkod, tindog sa ako kadali. Mala imuhang himuon, ha? And then mag-alarm na po kasunod, uy, 1 hour na po ko naglingkod, tindog na po ko. Muna yung mga pamaagi para dili mag-clog, no? Dili mahimong magbara o magpundo ang dugo din ha sa imuhang tiil. Dako kayo nag-ikatabang mga katropa, malikayan kining kitawag na itong lower extremities and having a poor blood circulation and even heart strain. Ha? And syempre, pagkaon o mga gulay, muna yung akong ikatabang usab, no? Pagsabaw-sabaw po din na ay sige, prito-prito, adobo, mga nya, lechon pa dyan. Ayaw po, no? Gulay-gulay po ka din ha, oy. No? Sabaw-sabaw ka. Hilabi na pagbuntag, boy, pinaka-advisable. Pag matanim mo, dapat na-adyo kayo gitawag na ito, sabaw. No? And then pagka-auto, diyan na ka pwede mo gamit kayo o mga prito. Kung gusto ka mag-adobo, hala. Basta pagkabuntag, kinahalan, doon na-adyo kayo gitawag na ito, sabaw. Especially gulay, ha? And then mga prutas, of course. And then whole grains. Unya, limitahe kining gitawag na itong mga salt and unprocessed. Or I mean, mga all type processed foods. Buhat po sa buhat, grabe nga mga proseso ng mga pagkaon. Kung hilig kag mga parat,
mas maayo bawas-bawas sipod, ayo pod palabi, hilig kag bulad, ayo pod palabi no. Kanya hilig kag mga proseso nga mga pagkaon, ayo pod palabi. Pwede man mukaon pero ayo pod palabi, labi na gimbo na to adlaw-adlaw, unya kulang pa jud tag lihok-lihok, ay nako po mga katropa ha. Avoid smoking, kabalo ba mo ang panigarilyo, grabe siya makapagpyungkot no sa agianan sa atong dugo, especially our arteries and veins. No, daghan ang wanang sayod ani, abi nilag ang ilhalang mabaga mo'y madawat pag sila manigarilyo. But take note ha, ang nicotine nga nasa sigarilyo, grabe siya makapapyungkot. It will narrow and stiffen no sa agianan sa ato ang dugo mga katropa. E di dako kay siyag impact may tungod sa atong blood circulation. That's why smoking, usa sa pinaka-advice atong mga eksperto, di kayan kini. Kung gusto ka nga din mahimong healthy ang imuhang real heart and your second heart mga katropa. Para sa atong mga kababayan, nga din kung kamo buot gayod nga mahimong healthy ang inyuhang kasing-kasing, gusto mo nga din mahimong lindot ang distribution of oxygen, distribution of nutrients to every cells, tissues, organs, and systems sa ato agayong kalawasan, help your real heart. Tabangi ang inyuhang tinuod nga kasing-kasing. Dili lamang kinis pag-inom ana, pag-inom ani, or pagkaon ani, pagkaon ana, kundi pinaagi po di ay sa simple nga pagliok-lihok tungod kay atong ma-activate di ay ang ato agayong ikaduha nga kasing-kasing. Usbon ko, kini nahimutang diha likod sa imuhang mga batiis nga mao gayod kini ato ang bagtak. Simple ra kayo na, no? Naarabaday niya yung simple nga pamaagi para malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing, malikayan ang pagka-high blood. Naaramaday ni simple kayo paglakaw-lakaw, paglihok-lihok para gayon ma-activate ang atuang second heart, mahimong nindot gayon ang atuang blood circulation mga katropa. Every second ang atong kasing-kasing nagalihok tao na no? Adlaw-adlaw mga katropa tungod kay lagi kini gikinahanglan na para ma-sustain ang kinabuhi gayod sa usa ka tawo mga katropa. But to function it properly, it was designed to work together with movement. Kinahanglan aduna joy paglihok-lihok mga katropa ha. So let us always remember, every step you take, it activates our second heart, the calf muscle, helping blood return to the heart mga katropa. So a healthy blood, a healthy circulation begins not only with a healthy heart, but also with a body that moves. Grabe ka nindot sa quote, no? From our health experts, mga katropa. Usbon ko, a healthy circulation begins not only with a healthy heart. Ang pagkahimsog sa sirkulasyon sa atong dugo, dili lang naguna din ha sa pagkahimsog sa kasing-kasing, kundili po di ay sa lawas nga diin nagalihok. No, tungod kay lagi, nagtuuta nga kung gusto ta mahimong healthy ang atuang blood circulation, kinahanglan healthy atong kasing-kasing, kinahanglan healthy atong mga gipangkaon, pero dili raday ka na igo mga katropa, kundi kinahanglan po di ay ang lawas mismo, kinahanglan anaa sa paglihok-lihok. No, so I hope and I pray na bless ang tanan this simple information. Gani na ako ipahabol ha. O, tungod kay kini bago na ako rin na-discoveryhan. O grabe po dog impact, especially sa ako ang mismong lawas na observe na ako ni. Okay, lagi usata sa mga katauhan, mga katropa nga din nagatrabaho sa opisina, and then bugnaw ang palibot, unya naglingkod ragyod ta the whole day. So maliban sa nagatindog-tindog ta, nag-aersisyo ta mga katropa, usa sa akong nabantayan, very effective kini, pwede nimong himuon mga katropa every night before bedtime. Matagabi bago ka matulog, no? Sa mga nagapaminaw karon, suwayin ninyo ni mga katropa, especially kung medyo overweight ka, no? Especially kung adunan na kay gibati din na sa imong kasing-kasing, na murag bugat man usahay, murag maglisod o ginhawa, or adunan na kay paglipong-lipong, adunay pamuipoy, panglaylay sa kalawasan, suwayin ninyo ni mga katropa, every night matagabi bago ka matulog. Oh, ha? Bago ka matulog, unya na, nakasay mong higdaanan, ha? Samtang naghigda ka mga katropa, syempre atong mga higdaanan, bisan pagdili na si mentor, kahoy raman na namagid na ding-ding, ang imong himuon, maghigda ka mga katropa, ang imong tiil, imuha ng isaka. No, hangtod nga diin ang imuhang lubot, murag naka dikit din ha gayod sa pader. Ang imuharang likod, maoray nakahigda, ang imuhang lubot, kauban ang imuhang tiil, tua nakasaka, nakasandig gayod sa pader.
Mao na gitawag nga leg raises. Pagsaka sa imuhang mga tiil, mga katropa. That is the time nga ma-recover ka to gayo mga pooling blood. But masabot ka to mga nagpundo nga dugo din ha sa imuhang mga tiil in the whole day tungod kay naglingkod or nagtindog ra ka sa tibok adlaw. So kana nga panahon, grabe dahi ha, makatabang na siya mga katropa para ka to mga dugo nga mga nagpundo, hinay-hinay mo balik paingon sa imuhang kasing-kasing. Grabe na siya makatabang to promote healthy blood circulation. And it also promote a good night's sleep. Bantayan ninyo, no? Labi na kung samtang inyong ginataas ang inyong tiil, ang tumoy sa inyong dunggan, hinihinayin ninyo bira, left and right. O, diba kay, unya, pag ugom o hangin sa inyong baba. O, diba kay, after that, lami kay inyong paminaw. Grabe, rog lami na kayo ipiyong. That is a sign, no? Tungod kay imuhang gina-activate ang imuhang parasympathetic nerve. Okay, yung parasympathetic nerve, mauni ang nerve sa ato ang nervous system nga mo'y nagagunit sa relax or calm feelings. Mahimo kang kalmado o mahimo kang relax sa imuhang paminaw. Imuhang nang i-activate, pinagis paggunit sa imuhang tumuyo sa dunggan. Unya, pag-ugom o hangin diha sa imuhang baba. Ibali-bali nimo left and right. After 2 or 3 minutes, di ba kay bation ka o pamanghuyab na ka o lami na kayo ipiyong. Hala, binag-ubanan tayo na isa ka ang imuhang tiil for 5 minutes mga katropa. So, why ninyo, no? So, mga taga-paminaw karon, dako kay na og ikatabang. Tungod kay kanako, ako adyo na ginahimo halos every night. Labi na kung doon na pa'y panahon na may kayo sa paminaw mga katropa. Dagan salamat no, sa mga naminaw. I hope and I pray na bless ang tanan. No, kini ato ang very simple tips and health information. Bago ta maghuman sa ato ang programa, ato sang hatagan o pagtagad kinigayong mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga text and messages from 653. Dok, unsay maayo para mawala na ni kuha katul. Katul, no? Katul-katul sa lawas. Daghan naman ko ginahimo ani Dok, ginahugasan po na ko ni. Bayabas pabukalan, wala man gihapon nawala. Salamat sa pagtubag. Uy, no? So mga nagkatul-katul din ha, especially from 653. No, lalaki ba ni or babae mga katropa? If we have a skin problem, especially kung nagkatul-katul na dyan siya, no, unya, wa pa mo nagpa-check, mas maayo magpa-check dyan mo, labi nagdugay na ninyo nang gidadala. Kaya basig, dili ra na simple taon nga pagkatul, basig, aduna na dyan mo'y gitawag na to skin problem. Mas maayo ipa-check dyan na ninyo, ha? Pero kung simple ra na ang katul, labi nagbago pala nagsugod, better to check your kidneys. No, take note, our skin is the third part of our kidney. Therefore, if we have a skin problem, usa na sa ato ang gina-check mga katropa sa ato ang Yes to Halta Clinic. Kung adun na ganito yung mga problema sa ato ang pamanit, bisan pa man mga sibling, simple nga mga pangatol, usa sa ato ang ginatanaw ang kidney's condition. No, tungod kay lagi ang ato ang pamanit, parte ka na sa ato ang kidney mga katropa. And then wapunta na sayop tungod kay sa diyang ato nakita ang kidney do na pugay problema. No, so ato ang tabangan ng kidneys, ato ang painom muna og mga gitawag na to diuretic modalities, dako kay ikatabang mga katropa to flush out the toxins, so waste of products nga nagbara din na sa atong blood circulation, and then ipagawas pinaagi sa ato ang pag-ihi. Hinay-hinay ang panit nga diin, grabe ka katol, mawala po na mga katropa. Unya, mo na ginahimo na to sa sulod, no, sa lawas mga katropa. We have horsetail, no, we have spirulina, sansun vitamin C. Mo na yung mga combination, no, some of those. Lugang pa mga katropa, labi na kininga flaxseed oil. Mo na ito mga specific combination nga diin ginapainom sa ato aga yung mga client mga katropa. And then napo tayo ginapa-apply sa gawas sa para dali maayo ang mga panit, labi na kung aduna na yung mga samad-samad tungod kay gikalot lagi, no, or grabe na ang pagkakatol, nanay pagpula-pula. So napo tayo ginapa-apply sa gawas, simple lang, no, magkuha ra mo ga 5 or 10 kadahon sa paniyawan or makabuhay sa Tagalog, tawag ana na. Unya, pulo pod kadahon sa bayabas. O, mo na'y kombinasyon, ha? Usubon ko, pulo kadahon sa paniyawan, pulo kadahon sa bayabas, pabukalan ni mo na sa tubig, mga katropa. Unya, pag humani mo ligo sa buntag, katong tubig nga pinabukalan, hulatan lang ang mabubugnaw-bugnaw, mapod na imong ibanlaw kada humani mo og ligo.
Ay, grabe na siya ka makatabang para gayod dali mawala katong resulta sa pagpangatol, no? And then ubanan dai nato og juicing therapy and nutritional therapy straight for 15 days, di ba, kay dako kay gikatabang kana mga katropa. And then syempre ha, pag inom jud og Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Ilabi na kung di pa ka makato sa atong Yes to Health Clinic. The best combination para sa mga kabayan na ito, and Santon Plus Gold.

ang inumon ha, pangitaran na sa mga butika panigurado no, kung di man available ato nanjud ka sa atong Yes to Health clinic tungod kay available kini ato ang mga produkto mga katropa. Has ka atong basahon from 561. Dok, pag muinom og Santon Gold, okay ra ba nga bisan naay ginainom nga maintenance gikan sa ospital? Pwede ra kaayo gayud mga katropa gani na pang maintenar? Ayaw tanggala inyo ang mga maintenance. Kundi dungagi ato ang mod, why problema bisan pag baguban ka na sa inyo ang mga gipag-inom nga mga maintenance, ha? Ayaw tanggala kay uban ra ba taon pag makainom na sa ato ang mga food supplement, tungod lagi kay effective madyon niya ato ang mga produkto. So, ang uban ilahapon tanggalon o ilang ihunong ang ilang mga maintenance. Pero wata nag-recommend ni Ana. Wata nag-suggest ni Ana, ha? Tungod kay ato ang ginatudlo, kung doon na mo yung mga maintenance, ayaw tanggala, dungagira na pag-inom sa ato ang mga produkto, hilabi na ato ang Santon Plus Gold, para gayod mas mahimong powerful mga katropa, ha? So anyway, dagan salamat sa ato agayong mga texter, dagan salamat sa ato mga viewers and mga listeners, mga katropa. Wa naman tayo igong oras, no? And kita kits ugma, no? Sa ato ang mga kabayan din na sa mga taga Davao Oriental, no? Diha ta ugma mga katropa ang inyong health consultant si Jenny Duda, makiguban nga na kaninyo alang gayud sa ato ang libreng health checkup and consultation, libreng dietary guidance, nutritional therapy and therahertz therapy. Pwede nyo na maabil mga katropa ugma gayud sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch nga din anal nahimutang sa A Square Building, Barangay Central, ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund mga katropa. Magsugod ta alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Busa kita kits ang mga katropa diha gayod sa mga taga Davao Oriental. Dagan salamat sa pagkalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanuna ay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, ug ang imong lawas sa mag-aamping kanimo. May ados tanan. And God bless us all.

0: sa Klarik sana.
1: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang management process ni Vice President Sara Duterte ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, isang pangyarihan, isang kontrobersya, bawat pagdinig, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa nais marinig ng bayan. Absuelto, ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon, nakatutok ang sambayanan. Mula siyudad hanggang lalawigan, katotohanan, kumikilos ang mahigit 53 sa bawat FM stations, sa bawat revelasyon, isang tanong nationwide na upang hiyatin ang pinag

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Xanthan Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Xanthan Plus Coffee Mix ka mo.
2: Xanthan Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthan Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Plus ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Xanthan Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Xanthan Plus Gold.
2: Xanthan Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ayo.
6: Okay, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Good. What a piso niya?
6: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
5: Ay, ah, time.

0: Ako si Liki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Balo garong, kanyado, a 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
7: Ha? Karon di pa?
6: Karon, dili na. Kaya na, CCTV.

0: FM. Exciting! X FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik.
1: Kaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sundown Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kog isa sa gabi. Og sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Sundown Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. At epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Is akong totoy. Kuya Wanjud ko, nag-inom ko Sundown Plus Gold ako.
5: Gold.
1: Sundown Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
9: Get ready, Cebu.
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
9: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
10: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
9: Choose your challenge.
10: 6K,
9: 12K, or 16K. And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
10: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
9: four iPad A16 tablets,
10: four Sony wireless headsets,
9: four Huawei Watch Fit,
10: four smartwatches,
9: four JBL Go 4 speakers,
10: four Huawei FreeBuds,
9: and many more exciting prizes.
10: Register now.
9: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
10: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
9: Run, celebrate, win.
11: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Sige, kabatian si mo.

0: Una ni mumbana.
1: Hi. Nahilo sa balang, hoy.
0: Uy, ang ikaduha ni mumbana, o sige kamatian.
1: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balang, hoy.
0: Katuloy ikatulo ni mumbana, o sige kamatian ato.
1: Mahumao po. Nahilo po siya sa balang, hoy.
0: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana? O sa mga pagiging kamatian ato niya?
1: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kay ulo.
2: Exciting! X FM.

0: FM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Plus
1: Gold. Ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong iba na tanda yung ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Send money abroad, quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Uy, tita!
4: Tugnaw ka ayan, no?
3: Pilting tinawas tubig ba?
4: Tap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang ba-ba.
3: Mo ba?
4: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiis ako?
4: Oo, asa man ka, Tap?
3: Mangi ikaw para muda ko puning ako.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasagit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-frigid na ako, nagdili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-
3: All sa inyong mga lugar.

0: D3's Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Soft or hard?
2: Gusto na kong hard. Soft. Soft-soft pa yun.
1: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamang gabi tawag rin, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
2: Kuna ko aday, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ko aday. Bombay style.
1: So, kanang Bombay style, sir?
2: Kanagong 12 months to pay.
3: It's exciting!
4: X!

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butikas, mas pinadibay.
5: Ako si Shell, di ay cold. Karun, okay na po. Di na po nagsakit akong puson.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Umar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa.
4: Glow. Ug mas mobati nga confident matag-adlaw. Ania na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness, ug elegant facilities. Nga imong masaligan kaysa imong priority. Block out 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sang kaminuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.

nagsasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan. Mukha yatang nilimot na. Nung puso mong biglang lumilipad.

0: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold.
3: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Ako si Sheila. Kusog kay kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. Man, okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: FM.
1: Exciting!
2: Sa ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo ako sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Send money abroad, quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Excited?
1: XFM.
0: Jensen. XFM.

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibujod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X-FM.
3: Exciting!

0: glasses imo alang sa mata. Adunay aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Ini ka banti, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pamuligin.
5: X.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting.
6: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilig

0: Hindi, nawala na rin yung
1: Sentin Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal Plus Herbal Soap.
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pag mga abog, pasok sa kumata. Na magsirin, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po to. Ditawag nilag Terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Love, abri ko.
7: Ha?
6: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
7: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
6: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
7: Ipawala. Pero

0: FM.
1: Exciting!
0: X FM.
2: Exciting!
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. If no one to stop.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Gold.
8: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala nga akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
7: Santo Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.com.

0: bancorp.ph. For more information, visit bancorp.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Hi. Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
1: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM. Exciting.

0: Station Next, daghan ang natubangan.
1: Ang kaning ako mga mata, sir, naigo ni Ogsilhit katong nagdula ni gagmay pamisa akong manghol. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko ug no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi ug akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule ug wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kaayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
2: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
3: Wala o halagid ka pre-oy. Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas. Oh!
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Good night, Anna. 90. 90.

0: Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba? Na naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag na phantom load na nailhan sab na standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili inagamit.
3: Join Oras Natin's Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Sa Clarix sana!
5: Exciting!
6: Iyahang kinabuhi nga iyahang ipabuhagay po sa kahanginan. Para sa mga bibi na to, nga na yung mga problema din haaw niya, gusto ninyo nga mapagawas ang inyong mga gibati, libre lang po ang mag-send og message sa itong official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. I-care off lang yun sa kuha ha. Nandito care off Cinderella, putahe sa gabi. At ang iusap ninyo, to-to lang ito ang egg, scrambled egg. Oh, pila naman ito ang jackpot prize, 155 pesos. Alo! O, basing ikaw na ang swerte nga makakuha ko. Aning ito ang pa-GCash. GCash good na siya, pure good na siya, dili na siya load. Pure cash good ni siya. Imuha lang buhatan ninyo ito o pag once i-flash na po sa ito ang bibidyaw. Ang ato ang mga egg, scrambled egg. O, dili sa ito ang official Facebook page. Isimuhang tagnaan kung unsa na siya. O kung ikaw ang makatagna, instant 155 pesos po ang mapapa sa iyo. Hatid po sa atin ng, oh, Tagalog na. Nang El Ilion Shell Mobility Station. Mag-chismis taroon, no? You deserve a chismis in the world. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. I feel good. Na uli anak ko. Yeah. So, ayaw sa BB Jow. Ayaw sa siguro ipagawa. Ayaw sa i-reveal. O niya na lang na, no? Niya na. Sige, atong silipo na nga ito ang Sir BB question. Hatod ka na ito sa mga produkto po sa Yes to Health and pampahamis sa kutis, pampawala sa mga bugas-bugas o mga whiteheads and blackheads. Ayaw kalimot na akitay Santon Plus Herbal Soap, pampawala o sabkini siya sa mga baho-baho sa ilok or mga baho sa imuhang kalawasan. What if? Wala na po tayo mga what if na ito. What if atong ibalik? Uy, pwede man! What if lang naman eh? Ano kung dili good? Ma? Eh kung depende sa imuha, kung ibalik ni mo tong imuhang naandan nga pagkaon, pwede ragid kayo. Pero kung lahi po ng imuhang magsabot, ibalik ninyo ang inyuhang kagahap. Ay! O ibalik ninyo ang inyuhang kagahapon, katong kamungduhang nga, sweet-sweet pa kayo mo. Ha? Ibalik ninyo itong inyuhang kagahapon nga way makatupong. Way susama. Grabe na gid kaayo. Kamuna yung mag-igo. Sa inyong mga komento karong gabi uno, once again, 0945-443-5869. O pwede po sa itong mga official Facebook pages na live karon nung inyong makita ang kaanyag sa inyong Dusty Princess. Charos. May gabi, Mami Jacqueline Labis.
7: Thank you!
6: Yes, sa Hong Kong, mi, may gabi din ha, Ami. Asa ha? Pariplaya, sagod ko, Ani. Gabi? Alam mo, hatag ko siya, Gcash ako. Mayo ni. Pwede ra po. Wait lang ha. Nagdaghang kitag mga transactions kinabuhi. Cash ra ako. Gusto. Pwede ba yung guna na lang, no? Mata na mag-Gcash. Magpa-cash in. Pag-cash out pa uroy ko. Ayan na.
8: Oh, kaya
6: ko. Kung ano, diretsyo na ang... Gosh na. Pero Bitobi, oh, live ito sa ito mga official Facebook pages. Pwede ragod mo nga mag-react di ha. Junlin Ryan!
4: Thank you!
6: Dilikay ko magpalabi o shagit-shagit ha. Kaya buzing mga wrong. Wait lang nak ha. Tommy Toms. Na ang ko ano. Paabot lang yung gamay kay. Oh, na sending na. Richard Fuentes, maayong gabi rin ha, maayong gabi i madam.
4: Thank you!
6: Ang kalang usually, pag tawag ko kag madam, dagang kikagwartaan na ba? Wala man, uy. No? Sige sa'yo, buhato mo, mamagintay mga ingunaan ng mga cash. May gabi po sa kong manghod yung nagtanong sa itong live karon si L. Jane Adaya.
4: Thank you!
6: May gabi, oy, si Kuya Lem, man siguro ni. May gabi, Kuya Lem, mga katropa, higala, amigo, amiga. Dari lang ginta, wala daw BI.
4: Ooh!
6: Max Demi, hello daw kang Brugodot. Kaniyo, eh.
4: Thank you!
6: Brugodot, may gabi, si Lim Jones, Agopera, Yanglo, oy, may gabi, Kuya Lem. May gabi daw sa tanan, salamat kay sa mga naminaw pod karon sa to ang programa no. Although ang ato ang panahon kay medyo umuulan, no? Umuulan. Malamig ang sibon ng hangin. Tugnaw-tugnaw pod boya, pero kani mo ingon ani nga panahon, di man gid ka dapat mag-guilty bala binag na akay ka nang kakao. Kaubat? Na akay ka nang holding

pants, naa kay kasama, naa kay katropa. Pero kung wala kay ka, ayaw na. Huwag mo lang, pangapi na lang. Ha? Naa kita'y lamian kay nga kape para sa imo habi. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Lami, gid kay ni Shabi. Labi na sa panahon karon nga ting tugnaw. Tugnaw ka ayon na ma-remember na lang nimo ang mga kagahapong nagdaan. Lami kay na siya parisan sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available na kana siya biha sa mga dool na Mercury Drug Stores nationwide. Mapalit usab kini sa South Star Drug. Pwede usab ka makapalit sa The Generics Pharmacy o sa Generica Nationwide. Pwede usab nimo ni siyang ma-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. Hello kang Marjan Lubas Galanta. Thank you! Watching from Quezon, Bukidnon. Sa radyo rati ka makita. Karon nakita na dyan tika. Thank you. Unya daw, Bika. Nakita naman kunin mo. Nagmahay-mahay na lugar ka. Ang gabi, Marjan Lubas Galanta. Thank you so much. Hi, kang Albert. Albert Hidlay. May gabi din ha sa imo. Hi daw kang Jason Algoso. Gitugnaw na daw si Jason. Kaysa man tayo uyab ni Jason, ay pagakos po din tawad na, oy. No, kay gipanugnaw na intawon si Jason. Kaluway po na anaambong Jason, oy. Request ako ng kanta nga, bisan pa, bisan pa! Ug may lain! Na naman, gitay lain. Wala lang gitay mahimo. Wala lang yung mga term ng mga bisan pa. Dobi, aha man to, kani. Kanino? Oh, sige. Dobi, tanawang doon na to. Wait, aha. Kani. Money.

0: Sala. Martir ka ayo oy. Ikaw lang gihapon nang igugmaon niya na siya lain. Ayun na oy. Oy dapat ingunaan na Albert. Ina na lang na si ano o ayan na mo pag ingunaan lang ang mga kanagong sa tawag ana. Kanang siya gihapon ang inyuhang mahalon maski na siya mahal nga uban. Dabi sige dabi. Aha, oh, wala po mo'y tingka. Sindi sa si Tomo, kuan be, Gcash be, kay... Uyog sa ako be, ikaw lang sa akong hangyoon, anin be, sa mayong kabubuton. Ako anirog ko ng kulangan, masignaan kayo mga extra-extra di abibijaw. Dobi, ah, Dobi? Sige daw, ah. Tanawang sabi, 500 daw itong iya, ha? Masinaa ka, diha, mga tinaguan, paliwag ko ipagawas. Pero bitaw. Oy, pero bitaw, ha? Marjun Lubas Galanta, bitaw, oy. O, basing nagmahay na ka nga, imo akong nakita, ha? I hope nga wala ka nagmahay nga. Imo kang nasilip ang akong kanyang. Char lang. Oy, bitaw, ha? Sa mga mag-asawa ka rin, murga mo rin mga inalipay, aning panahuna, oy? Lain ka, ayaw mo kami. Kami sa tinu, ha? Kuwang?
1: Na-open ako nun.
0: Na-open na? Na-ul. Aha, man to na naman to diha. Ito rin naman, oh. Pero bitaw, siguro aning ang klaseng panahon, bigyan akong ting-tugnaw. Tugnaw mo siya, honestly, tugnaw, magid kaayo. Like, nagpadulong ko din hiagikan sa balay, kaya wala na ko nga bari o bintana tungkol sa katugnaw sa panahon. Pero yeah, to be honest, kamurag yung nalipay aning ang panahon. Huh? Pero, what if nalipay tuod mo aning ang panahon kay ting-tugnaw, pero wala na ikusog inyong mga tuhod? What will we do? Kalain. Oh, unsa buhaton bi kapag ating tugnaw nyo walay kusog ang tuhod. Ay nako simple lang gid kaay na bi. Kailan na ba mo kita na ba mo ani ato ang Turbo Man Enhancer? Oh, wala pa. Sa mga wala pa nakaila og nakabaloon sa kaepektibo nga ato ang Turbo Man Enhancer, tan-awa ninyo sa to ang Facebook Live. Makita ninyo ang naong sa Turbo Man Enhancer. It says there, it has maca and clavo huasca. Moro magdagklase si ma'am. Nasa'y maca and clavo huasca. This is technically a dietary supplement for men. Pero, kami mga kababaihan, very curious mga good niya. So, naayon sa kababae nga ni Dare, niinom siya sa to ang Turbo Man Enhancer. And she found out nga pampadungag niya siya kusog sa kababaihan, pampadungag o gana. Balumuan na? Ang mga kababaihan mga good, kapag ka ma-stress ka, affected po dang imuhang gitawag na gana sa pagiglabing-labing. Kapag ka-stress po ang sa kababae, maskin pika-pila pa lang imo kuhiton, diligid na siya ganahan, wala gid kay mahimo diha. Pero pag mo inom siya og Turbo Enhancer, hay nako bi, oh, duha or tulo ka adlaw grabe gyud ang kusog. Mo na sa mga kalalakian din ha og mga kababaihan sa mga mag-asawa nga ang problema lang gyud. Kusog sa pakiglabing-labing, wala na'y panahon, tungod lang ani, nako bi, dapat inyuhang suwayan. Very affordable lang gid kaayo. Tag 85 pesos lamang, nako! Ang ato ang Turbo Man Enhancer, available na po. Even diri sa itong opisina sa XFM Network Philippines, available na po ang Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan ta, di pagkapin ang akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuntsiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakaseries pa. Happy kayo eh, sulayo sa din mo.
2: Turbo, gumita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Dahil na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
4: Istorya eh! Laini, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka pe oy. Karun pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement from Ehimo. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement from Ehimo. Mapalit sa mga butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: City.
1: Exciting!
2: XFM.
3: Exciting!
4: Subtle Basko.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santong Plus Gold. Akong gibanatan na yung ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EAT na lang. Grabe kapiktibo sa Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
6: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Bebeng. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit unya magsigi pa jud kog duko. Maong gibati pud nako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Claire Skin Beauty sa

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata.
3: Mapalit sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Puto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
8: akin itong
9: sa mga
8: panit. Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Uy, tita!
12: Mm? Oh, ay, Kap!
11: Puta na ko niyo ba? Mm. Kisa kita mas bright? Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
12: Kisa sa yun! Kablo ka, Kap, mas bright ang mga Amerikano.
11: Yun naman.
12: Siyempre, bata pa lang, howd na kayo mo English.
13: Exciting!
0: X FM.

ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health.

0: practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, siyempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
0: Okay. So mga kababayan po atin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta, nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin, at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan. Ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So Puntahan niyo po, bisitahan natin po mga Yes 12.

0: Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo, mga kaibigan, gagabay para sa mas mabilis na paggaling, mga kaibigan, ha? So, puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Siyempre, lagi makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo, mga kaibigan, sa ating pong program, mga kasama, ha? Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 0969-609-6545.
1: Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa PSA po natin, mga kaibigan, na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc, itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc, ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang ay pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So, pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
2: So, ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa, yan ang top killer sa buong mundo. Mm-hmm. No? Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Roughly, 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon.
0: Mm-hmm.
2: At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin.
0: Mm-hmm.
2: Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
2: Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So, pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka,
0: mm-hmm.
2: yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, mm-hmm. 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya, pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor, hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso,
0: mm-hmm.
2: dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan.
0: Mm-hmm.
2: Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
0: Ah, okay. Ano po ba, Doc, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Doc, na heart failure?
2: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo
0: mm-hmm.
2: na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yun at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede itong mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Mm-hmm. Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh may problema na yung puso. May so ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? Kaya ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun nagpapanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyong pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area. Ano? So ano po ba, Dok, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kaubayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
0: Mm-hmm.
2: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
0: Mm-hmm.
2: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, eh, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwedeng yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Eh, isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, eh, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, eh, nahihimatay na eh. Mm-hmm. So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
0: Mm-hmm, nako ha. Sa mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo. Sa
2: kasi
0: mga,
2: traitor po na sakit.
0: Oo, malapit na pinaka sa mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc. Ano?
2: Uh-huh.
0: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
2: Oh.
0: Bigla ka nalang matutong.
2: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old na matay sa heart attack.
0: Bata pa.
2: Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpet sa handal, bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
0: Kasi walang minsan, pinipiling edad
2: wala,
0: to.
2: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi.
0: Mm-hmm.
2: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
0: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, ano, ng chest pain, especially yung angina do, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos. Kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha? Yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc? Yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman.
2: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
0: Mm-hmm.
2: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, eh bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best. Yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein. Okay? Ampalaya is blood detox, pamlinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
0: So yan, sa mga kabayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Mm-hmm. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
2: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun. Oh.
0: Yun ha.
2: Good for the heart.
0: At sa mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Eh, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise. Ano? Yung tama lang mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina. Ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods.
2: Uh-huh.
0: Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo ano, ng mga carbs. Baka naman diet na diet kayo sa mga, ano, sa mga fatty foods. Ngayon, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain. Ha? So, kinakailangan balance eh. Dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart mga kasama. Ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit butika sa Junigat. Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po yung may mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa ating pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search nyo lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits nito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman, na maaari pong mga mag-arise sa ating pong mga mata. Uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to to cure the disease.
2: Yes,
0: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
2: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
0: Mm-hmm.
2: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
0: Yes.
2: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon.
0: Mm-hmm.
2: O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyon niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Mm-hmm. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na.
0: Mm-hmm.
2: Eh wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
0: Tama,
2: at saka ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay.
0: Mm-hmm.
2: Yung nutrisyon sa ating kinakain.
0: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung concept ng ating pong mga kababayan. Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. Mm. Tinitiis-tiis pa. Kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. May mga kamag-anak na.
2: Oo.
0: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
2: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
0: Yung sakit. No.
2: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin niyo, i-check niyo. Tama ba yung pagkain namin araw-araw? Baka naman itong dahilan kung bakit lagi ng ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3. At don't forget vitamin C. Yung tinatawag na mother of all vitamins.
0: Mm-hmm.
2: Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
0: Okay. Maraming salamat, Doc. Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng atin po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po Malingang Lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Nakain pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at VisionX Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM.
5: Exciting!
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan o buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here.
7: Join the Winds Ear Color Run 2026 on July 18th, 2026.
5: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
7: Choose your challenge.
5: 6K,
7: 12K,
5: or 16K.
7: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
5: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
7: four iPad A16 tablets,
5: four Sony wireless headsets,
7: four Huawei Watch Fit,
5: four smartwatches,
7: four JBL Go 4 speakers,
5: four Huawei FreeBuds,
7: and many more exciting prizes.
5: Register now.
7: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
5: For online registration, message Winzier on Facebook or visit winzier.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Winzier Color Run 2026.
7: Run, celebrate, win.
1: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM. Exciting.

0: Morning Philippines.
1: Hello, good morning.
2: Hello, good morning.
3: Good morning.
2: Hello, good morning.
1: May buntag di ka yung talad mga katropa. Rise and grind on this Thursday morning. May buntag, good morning.
3: Good morning.
1: Kumusta mga kaigilan, mga kaigsunan? May buntag di ka yung talad. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
3: Good morning.
1: Ato mga kaigilan, mga kaigsunan, di ka rin ang kapamina. May buntag. Good morning, Ma'am Wilma Joaquin, Cindy Ilido. May buntag. Ma'am, nauli na ba ang imuhang wallet sa buhang bana? Kumusta naman yung taon, mama? Basta rin, pero tiba yung paita ka na mawala ang kagbaga valid IDs. Karting disura. Sige lang, ma'am. Laban lang, ma'am. O, ginaot ta nga mauli na mga katropa. Good morning, Ma'am Cindy Lido. Good morning. Kumusta?
4: Hello.
1: May buntag po sa ito, mga kaigalaw, mga kaigsunan. Ini 26 ka barangay din itong siyudad. Good morning. Sa mga katawhan sa may Makima area. Good morning. Ay buntag diha kanin yung talan. Good morning po dali sa may Malungon, Alabel, Malapatan ng Clan. Mayong buntag, mayong buntag. Kumusta? Kumusta? Kumusta? Sa ato mga kaigalaan diha karon nga nakatutok na sa itong programa tulumanon. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kung sa may inyong mga request, pwede ka mong mag-request kay mga tataon niya. Wala patawon Sir Oysos, pastilan ma'am, perting baita ma'am. Ayun na mugga, ano ha, kay payabag-yabag, raba ni ako ah.
4: Hello!
3: Good morning!
1: Naman na, kay kung di pa tamag payabag-yabag mga katropa, but pasabot sunger ta, wala ta na rin nagpungko ron. Dito ta sa mga tawag din eh, mga recording companies, abagaag na mongoy, recording companies yun, mura po kay si Kinsa Katropang Rowel. Naman na! Okay, kung di ka magpabagag na mong mga katropa, di man ta mabuhi, ayaw lang ng dautan.
3: Good morning!
1: Ay makasala tala na yung dautan. Sugda na to! Ang atong programa, ang atong buntag sa pag-ampo mga katropa. Sa pagbatani mo diha, gikinangla na o siyempre muampo ka, magpasalamat kita sa mga grasya nga itong nadawat, mapagamay man na o mapadako mga katropa. Diba, pasalamatan na ito ang adlaw. Ang gitagaan na po kita laing kahigayunan nga mabuhi din ang kalibutan na o makapaningkamot. Iyana lagi dapat ang peg sa tuang life.
3: Good morning!
1: Good morning diha ka ninyong talan. O ginautunta nga siyempre, as always mga katropa, atong iampo nga mamahimo kitang okay pa sa alright. Ayan, ari na para sa inyo ha mga katropa, kantang Gary Valenciano, hila-sila sa takadali, bago ta magsugod sa ito ang programa. Para ni kanin yung trana, pina, ano tadre, pina, sabi niya, unsay term anahay? Unsay ganin? Pinabugda o tingog, bisag dili.
5: Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight.

0: angels, a child.
1: Are you all right?
2: Patanaw daw, Chief, kung ni ulan bawa.
1: Are you all right?
2: Ay, wala, para na kanin yung mga katropa. Tarong mo talagang kanta kay kanta ng halad nga sa tong labaw makagagahom. Ah, naman na. Ah, di ba? May buntag ka! Ulit-ulit lang pa mo, papos. Oh, sige. Salamat, ma'am. Kung kinsa man ito nakakita lagi sa wallet ni Sir Jerry Illustrissimo, palihog lang. Pakiuli, mga katropa, kung pwede, dari sa itong sibihanan. Request kong kanta, B, kung makaya ni mo, Michael Jackson, Heal the World.
3: Good morning!
2: Pasubo, gitarin siya.
1: Ayoy!
2: If kaya ni mo, kantahon for all the people na sir in Mindanao.
1: Ayoy!
2: Sabot kabugat ang morning ani. May buntag na kanyang tanan. Ara, sige. Aras 4.52 sa ang atong oras, mga katropa. Mao na itong kinaingon ng mga kaigalaan na ito, mga kaigsunan na ito na yung nagpamina, mga katropa na ito niya. Kadining buntag, mga katropa, angay na ito, pasalamatan na itong labaw makagagahong. Sahay lagi. Makahinomdom raman ta kung doon ay problema. Tanawa ragun ninyong ulino. Sige, mong tawag kung Ginoo. Pero kung normal ang panahon, di makabalong mo ampo.
1: Ayoy!
2: Namuyboy ka, katropa ang Ruel. Mamuyboy yun ko sa ngalan sa Ginoo, mga kagilaan. Pag-ampo mo eh. No? Pasalamat mo sa mga grasya ngayon na dawat. Di ba tayo, may buntag niya kanyang tanan? Siyempre, karang buntaga, labyog na po kita, mga katropa. Kaya ting trabaho na po. Lamay pawanta kayo, ipiyo nga mata, pero sa dihang nakahinomdom ka, nga ang ibo mga baydonon nga utang, mga katropa, kikinangla ni mo maning kamot. Diba? Kay siyempre, kalit ligaan ang imong pamati o dawat sa kamaturan, nga wala kay choice kung dili mo bangon yun. Ang pagmata matagbuntag, mga katropa, o saka na siya kagrasya. Bisa ko sahay ang imuhang nawong mura na gikumot nga papel tungod sa kakuwang stulog.
1: Ayoy!
2: Pero sige lang! Iinat lang yun ay mong lawas. Ngisipod gamay. Bisa pugsanon na. Kay dako pa kayo. Taga kanabang saon kanabang pakatubang nininga dawa. Diba? Grabe yun ang krisis karon, no? Ang presyo sa mga palaliton, mura mag high blood ba? Sige lang saka, walay kilig-kilig sa pag-atras, mga katropa. Usahay, makapangutana lang kita sa itong kaugalingon kung nangita ba kang trabaho aron mabuhi o nagtrabaho ka aron na ikabayad sa kurinting tubig.
1: Ayoy!
2: Ba? Pero lagi, bisan pa manining tanan. Ani agyapon kita. Naningkamot, o wala ni surrender. Ang atong paningkamot, kay mura man nagligid sa bisikleta ba? Bisag, tuwad-tuwad, o bako-bako ang dalan. Padayon gyapon sa pagtuyok. Kay nisod kayo, kumatumba kita, mga katropa. Mas dako pa unya ang bayad sa mga ospital sa gasolinang naganiginot. Amo na, batasan ninyo pagpalit og Santon Plus Gold. Importante kay na, mga katropa, ha. Kay kung una-unaon mura na gyutag mga smartphone ani. Nga naka low battery apan dili pwede nga ma-shutdown kaya naman daghan kay mga pending nga buluhaton sa kinabuhi. Ang kakapoy natural rana apan ang pagkatawa taliwala sa kalisod mao'y labing epektibo natong taming. Papasalamaton gyapon kita. Kay bisan og sige tagbagot-bot ang atong determinasyon, mas gahi pa sa unod sa lubi, mga kaigalaan. So kung dili nato agion sa oga kribang humor ang atong kinabuhi, di kita kabalo malipay, di kita kabalo mo bungis-ngis, di kita kabalo mo katawa, basin madugangan lang ang atong

0: kayo kibintayin sa skincare mga katropa, pero di ba yung mahala? Oh, kana mga serum-serum ngayon, ginapaslak niya, pero di ba yung mahala? Giingnan, bitaw mo nga inyong kape, Santon Gold Coffee Mix. Kaya ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, kabalo mo, naana siya'y glutathione of collagen. Yan, gamiton pag hindi nyo ng clear skin nga sabon, nga iagyapon sa Yes to Health, mga katropa, di berte nang ninduta sa inyong mga papanit. Ayaw lang perme o karabang sa mga lupad-lupad nga ipis gamay chip. Ayan, nagkikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik karog nga dunay garbo o gabay. Nga, kumbaga, gamay lang ang pagkabadlungon sa una-huna. Ayon kay pabadlungog dako. Ayon pag yung kalimot nga matagsingot. Nga mutulog, gikan sa ibong agtang mga katropa kay bulawan ka na siya. Bulawan nga puhunan para sa mas nindot ka ugma. O kung feel ni mo nga dili ni mo kaya, huna-huna ah. Nga mas dili ni mo kaya kung magsigira kay puyo sa balay o wa kay ikapalit o pagkaon. Diba? Okay ra yun nga mapatid kita sa mga bato. Madamag kita sa pagsulay. Basta ang importante mga katropa kay kahibaw ta mo bangon. Diba? Mupunpun sa ibong nga nahulog nga digdinad o mupahiyom bisan o naay salin nga buwad sa imong ngipon. Ay, kiki, mabilin na. Okay ra gina.
1: Okay.
0: Eh, bitaw seryoso sa pagtapos ni iring tanan mga katropa dawa at kining adlawa nga adunay pagsalig sa imong kaugalingong abilidad. Timplahan na ang Santong Plus Coffee Mix. Nga lami kayo mga katropa. Ah, lami kayo. Na makatabang maka-energize ka na ka nato. Ya, og isipon nato nga kining kapiha. Mao ang atong kumbaga mahiwagang gasolina sa pakikipaglaban sa araw-araw. Aw, mao na dapat atong pagkabuhaton. At bangon na tong krisis nga dunay dako nga pahiyom, adunay kaisog nga kasing-kasing o hinumdumi kanunay. Walay bagyo nga dili mo labay o walay krisis nga dili makapildi sa tao nga gahi pa sa simento o kay balumusayaw taliwala sa ulan. Kaya na to ni. Kaya ni mo ni karang adlawa. Fight lang gyud. Laban lang sa buhay, mga katropa.
2: Good morning!
0: Good morning, good morning! Kamusta na mo niya? Okay pa ba? Wa pa ba ni ulan tungod sa kanta, mga kaigalaan? Kay kung ni uwan na, undangon ta ni kanta. Ay, buntag katropa. Ay, buntag niya ka niyo. Imo ang request, Ma'am Cindy Ilido. Kayanon ko na, bahala na. Magkayabag-yabag ta dre. Basta ang ato ang galing Pilanga, di ang tigpaminaw ang request. Hala, bahala na gini magkaunsari.
1: Okay.
0: Pero bago ang tanan, siyempre, ato sa ngatuan karoon ng ato mga headlines.
3: Headlines. Headlines.
0: Ato mga balita karoon ng adlaw mga tropa sa itong balitang international. Estados Unidos ng lunsan o flying attack strikes o naval blockade sa Iran.
3: Headlines. Headlines.
0: Four peace beneficiaries makadawat ng 750 expanded cash grant almost the first 1,000 days program sa DSWD.
3: Headlines. Headlines.
0: VP Sara Duterte wala may deny siya mensahe sa pagpa-assassinate kang Presidente Marcos matod sa prosecution.
3: Headlines. Headlines.
0: All VP Chief of Staff Zulayka Lopez na panayon sa listahan sa mga testigo sa prosecution alang sa laing artikulo.
3: Headlines. Headlines.
0: Mike Defensor duha ka negosyante di padayag og not guilty plea sa kasong plunder.
3: Headlines. Headlines.
0: Senator Cheese Escudero nagduso og reporma sa FDA aron mapahapsay ang regulasyon og pagpanalipod sa mga konsumador.
3: Headlines. Headlines.
0: Ato balitang lokalo niya mga katropa, kapintulo kagatos ng mga barangay extension workers o beneficiaryo sa Masim na kadawat o cash for work.
3: Headlines. Headlines.
0: Road repair o rehabilitasyon sa lima kasityo sa barangay Iiligado. Aktibong gipahigayon.
3: Headlines. Headlines.
0: O siyempre yung mga balita kadala sa ato mga patrollers, mga katropa, relax na ka mo niya. Ay naasalin niya ato makaubano niya si katropang Philip Oligario. Katropang Ivan Polonan, katropang Jen Bravo, katropang Godwin Solin. Ay matod pa, bagong liderato sa GSCPO, gipatuman sa mando sa PRO 12.
3: Headlines, headlines.
0: O siyempre, mga kaigilaan, karaang establishmento sa Jensen, Repabiling Mibarog, Luyo Salinog, ipailalom sa masusing pagtanaw ni mga kaigilaan. Wala, tsika po, nigmaayo. Ipailalom. Ipailalom na po sa demolisyon kundi naging makaya. Apil ninyo dira ang Gilia Max.
1: ayoy!
0: I-appeal ka hangin. Sayro na ito na unya. Relax sa muli ha.
1: Ayoy!
0: Aray ba po na ito, mga balita? Mga tilapia sa Lake Cebu! Luwas kaunon! Bisan na namatay tungod sa fish kill. Yun.
3: Headlines.
0: O, sa lahat pa po na ito, mga balita, mga katropa, kadala sa ito, mga student correspondent, patroller, Toluca Philippine Tarsiers, kagituohang gianon sa tubig baha na rescue sa mga residente sa Sarangani Province.
3: Headlines.
0: Singgit sa DXMS Rajubina sa brutal nga pagkamatay sa lang veteranong technician.
3: Headlines.
0: Hostisya para sa ato ang kaubanan sa buhat, mga katropa. Impunto alas 5 na nga itong oras. Para mga detalye talan, mga katropa, ito na pag-asiron sa itong pagbalik. Relax lang mo niya. Arias ang kanta, mga katropa, nga para sa inyuhang tanan. Nga angay ninyo nga mapaminawan. Usak ka local artist mo di mga kaigilaan. Dali nga. Ano mga gunto dali? Wala, manastra man. Tugi plastar ko na gana ito. Aray na lang ako. Kanina. Aray mga katropa, gikan sa Dambana. Para sa mga taga-Palumulok ka.

0: Ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
8: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: sa inyong mga lugar.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: XFM.
3: Exciting!
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigira po og kaon. Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
7: Exciting!
8: May ilaw sa puso natin lahat.
9: Para sa tanan.

0: Yun o! Alas 5.12 ang atong oras, mga katropa. Arang kataha, itong kaninyo mga kagilaan sa Santo Plus Coffee Mix. Ang kape nga makapadugang ka na itong energy araw nga mabuhat na ito ang atong angay buhaton karong adlaw para sa atong kaugmaon, para sa kaugmaon sa atong pamilya. Importante ang pagpaningkamot, mga katropa, pero dili na ito dapat kalimtan nga doon na kita ilawas, mga kagilaan, nga dapat ang pingan. Sama na siya, katropang Ruel, kay kung magkasakit mangod kita, mga kagilaan, perting disura, perting paita, perting mahala sa mga tambal ron, perting mahala magpa-hospital ron, perting mahala magpa-check up ka ron. Diba? Check up siguro yung mga ron, nasa 500, sa 900, check up pa lang na. Lantawang kas doktor, mga kagilaan. Pero pwede bang kada diha sa ibuang mga health centers, atong advice, diha kamuad to, naman tayo mga doktor diha. Pero mga kagilaan, mga kaigsunan, ang tambal kay mong paliton ang resita sa mga doktor. Iba, imo haman ang paliton labing pa kung dili available diha sa mga rural health centers. Palita po kag tambal diha sa kawas. Okay na ang tagnaa. Iba? Pero mga kaigilaan, ginanglan kanunay, digo na nga itong kalawasan, mauna gina-advise na ito kanunay, healthy diet yun kita. Balancing ang pagkaon. Importante kay kana mga kaigilaan. Nga dapat puno kitag nutrients sa itong kalawasan na hindi kita basta-basta magkasakit. Kay kung punan na ito o nutrisyon ng atong kalawasan, mga kabala, mga katropa, walay imposible. Diba? Sa tabang sa Santong Plus Gold, puro kini sa mga vitamina, mga minerals, puro kini sa nutrients, nga angay o kinanglan sa tuwang kalawasan, mo'y dapat iyong i-take kada adlaw. Isa sa buntag, isa sa ulto, isa pagkagabiin. O ando na kay gambing balatian. Aron nga, syempre mga katropa, ando na kay pang-igong depensa sa mga balatian na nasa mong kalawasan. O dirita mga katropa, duwa sa buntag, duwa sa ulto, duwa sa pagkagabiin. Ayaw kaguol. Kaya nga to ang Santong Plus Herbal Capsule, purong herbal natural. Yan ang mapalit kini sa paborito ninyo mga butika. Always available sa Taranga branches sa Rodion Pharmacy.
1: Good morning!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.18 na ang atong oras. Ari na karoon ang atong mga balita.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: May muntag dahil kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning, and good morning.
1: Good morning!
0: Ari na mga katropa. Una sa ito ang balitang international.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Naglunsa daw sabog sunod-sunod kapag pangatake ang militar sa Estados Unidos matok sa mga target sa Iran sa ikopat ka sunod-sunod ka adlaw. Dito Martes, dungan sa pagbatuman na usab sa naval blockade arong mababagan ang tarang barko ang masunod mong gawa sa pantalan sa maong nasod. Sumala sa U.S. Central Command ang maong lakang nagtumong sa pagguba sa kapasidad sa Iran nga ginagamit sa pagpangatake sa mga commercial nga barko sa may Strait of Hormuz. Naitabo ang pagpangatake human nga gibawi ni U.S. President Donald Trump ang iyang hulga nga buhisan na ang mga barkong buagi sa maong dapit human na giingong misugot na ang mga nasod sa Gulf nga mabubuog dakong puhunan sa Amerika. Gawa sa blockades, gipahayag sa mga otoridad sa Iran nga naigo sa mga bomba sa Amerika ang isla sa Keshem. Upat kadapit sa Bushehr, diin nahimutang ang ilang mga nag-inusarang civilian nuclear power plant o ang utlanan doon sa Iraq o Kuwait. Isip balos sa giya. Pusilo sab sa Iran ang duha ka barko sa Strait of Hormuz nga nikalas og duha ka mga tripulante. Pastilan. Doongan sa pagpawan og missile og drones sa Bahrain. Then gipunting ang puyanan sa mga tropang Amerikano o sumala sa to. Mabot na sa 28 katawo sa Iran na nangamatay. Sukad sa miaging simana tungod sa walay puas nga pagpangatake sa U.S.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: So, sama mo man yung kagubot yung mga dapita. Oy. Para bag ka na bang sakit naman kayo. Oy. Yeah, sarado na po diyan, magkagubot na po diyan. Ha? Mahal na po dito tanan ng krudo ganin. I-action nagkabalaka na rin mga katropa.
3: Ayoy!
0: Ang gasolina, kabalaka na pong daan. O, ang problema karon kaya mga krudo, yeah, maubayaan ay batakang ginagamit din nga itong mga truck at ighakot din itong mga gulay, gikan sa kabukiran. Mauna ay gamit krudo mga katropa sa itong mga mananagat, sa itong mga mag-uuma. Pastilan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting yung kayo tanani sa mga musunod nga adlaw.
3: Ayoy!
0: Ha? Pait ng kahimtang, si musamutan pa. Asamot ang ginika pait. Ha? Pait pa rin sa papait ngayong ginakaon niya.
3: Ayoy!
0: Ay, nako. Gipalapdan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang tamang pinansyal. Anang kami sa mga kwalipikadong miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung 4Ps pinagi sa pagsaka sa Bluhatong First 1,000 Days o F1KD Cash Grant gikan sa Tulok Agatos. Mga katropa, ngadto na sa 750 pesos matag bulan. Subay sa gipagawas ng Memorandum Circular Number 10 Series of 2026 opisyal kay gipatuman ang baog usbaw sugod pa rin atong Hulyo 9 aron nga mas mapaligon ang suporta sa panglawas ug nutrisyon sa mga inihan sa ilang mga masusuog o unang usa ka libo kaadlaw sa kinabuhi sa bata. Wow ha. Sa inisyal nga pagpatuman mukabat kadto sa 5,536 ka mga bagong kwalipikado benepisyaryo makadawat sa maong aumento alang sa pay period 3 May to July 2026. Samtang gilauman nga buabot ngadto sa kapin 180,000 ka pamilya sa tibuok nga sud. Ang makapahimulos nini aron tuiga pinaagi sa ilang land bank cash card o rehistradong e-wallets. Matod pa ni 4Ps National Program Manager Mary Rose Okindo Pasibe, iaprobahan ang mga pagbasakang kantidad human na suta sa ilang pagtuon. Ang kading 350 pesos matagbulan dili na paigo tungod sa pagsaka sa presyo sa pagkaon, bitamina, tambal o pritihan sa mga mabdos.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O siyempre, aron madayon nga mo makadawat sa mga ayun na gikinahanglan nga musunod sa mga benepisyaryo sa kondisyon sa programa na kipda ang regular nga prenatal, postnatal check-up, pagpakanak sa mga accredited nga pasilidad kauban ng mga profesional nga doktor o nurse o pagpabakuna sa mga bata hangtod sa pangidarong duha ka tuig. Mura, ginawa busab sa ahensya ang mga pamilya nga i-update ang inyong mga record pinagi sa pagsubiti o beneficiary updating system kung BUS Form 5 ngadto sa inyuhang syudad or munisipyo, municipal link o pinagi sa i-rehistro online platform aron nga masiguro nga sa iugulay langan ang pagdawat sa maong dugang tabang sa mga mabdus.
2: Good morning!
0: Yan! At least ay tabang ka ninyo, ha? Pero adunay kondisyon. Kinahanglan magpa-prenatal ka mo. Kinahanglan magpa-postnatal check-up ka mo. O kinahanglan pagpanganak ninyo na asa accredited nga pasilidad. Okay?
2: Good morning!
0: So, klaro! Aron nga, way mahay pag-abot sa unahan.
1: Ayoy!
0: Samtang sa lain pa po nato mga berita, giisip sa House Prosecution Panel, isip usaka admission against interest o pag-angkon sa sala. Ang mga pamahayag ni Vice Presidente Sara Duterte kalabot na gisayang gikaingong pagmando kay papatay ang Pangulo, ang First Lady o kaning Speaker Martin Romualdez. Sa gipaigayon ng press conference, gipasiugda ni Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. nga sulod sa pipila kaadlaw human ang ilang press conference na itong Nobyembre 2, 2024, wala gayon gihimakak. O gibawi ni Duterte ang iyang pamahayag. O gani misulay pa kini sa pagdepensa sa iyang kaugalingon. Pinagi sa pagpangutana kung doon na ba sila ay silot na nga panimalos gikan sa lubnganan. Ipailigo na sab ni NBA Regional Director Jeremy Lutok ang maong argumento pinagi sa pag-ingon nga gilapas si Duterte ang pagsalig sa publiko o dili mapanaliptan sa freedom of speech sa mga pulong nga nagdala o kriminal nga buhat. Samtang ipatinaw ni Private Prosecutor Lorna Capunan na ang impeachment court nagtutok sa iyang katakos isip opisyal o dili kini sa kasong kriminal aron libugon ang publiko.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alayong gyapon sa maong balita, mga katropa na pabiling gyapon sa listahan sa mga testigo si House Prosecution sa House Prosecution Panel, si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Alang sa laing artikulo sa impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte, kikumpirmar kini ni Attorney Lorna Capunan, ang Private Prosecutor sa maong panel, gapong adlawa, nga bisan pa man nga gibawi nila si Lopez isip testigo sa artikulo sa grave threats nitong Martes, do na pay dakumprohan nga patawgon gyapon kini aron nga motestigo kalabutan sa artikulo nga nagakusar sa Vice Presidente sa gikaingong pag-abuso sa maling paggamit sa confidential fund. Gipatinaw ni Capunan nga nalagip si Lopez sa lang pre-trial order sa uban pang artikulo o dako ang posibilidad nga isang pinakini pag-usab depende sa diskusyon o estratehiya sa mga public prosecutor. Di gidrap o gitangtang si Lopez sa House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello sa artikulo nga grave threats. tungod kay kiisip sa panel nga redanda tog dili na kikinanglan ang testimonya kay napapatud-an na sa mga nagaging pagdungog. Ang pagkatinuod sa video conference atong Nobyembre 2024 diin nadungog ang bahad ni Duterte batok sa presidente unang ginangog kanhing speaker.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Allah, exciting kayo na inyo ang mga ginabuhat niya.
1: Good morning!
0: Padayon sa inyong mga kalipahe.
3: Ayoy!
0: It's all yours, honey.
3: Ayoy!
0: Porma na yung ipadayag na wala sila'y sala o not guilty si kani lawmaker Mike Defensor ator sa iyang arraignment kagahapong adlaw kalabot lagi sa giatubag diining kasong plunder o pagpangaw-kaw sa panudlanan sa nasod. Gumikan sa kaso, gingong gideklarang mga donasyon sa kampanya ni Senator Senator Rodante Marcoleta nga nagkandidad o 75 million pesos. Gawas kang Depensor, ni pasunod sa bug not guilty plea ang iyang duha ka mga kauban ng akusado nga silang Joseph Espiritu, Arresto Telviray, kinsa parihong na ilang mga negosyante. Maong arraignment, gipaygayon usab, human sa sunod-sunod ng mga legal aksyon sa anti-graft court nga nag-detain na karon sa kaliado nilang si Senator Rodante Marcoleta sa baguhay lang usab nga na-diagnose kadunay pneumonia o degenerative disc disease.
2: Headlines. Headlines.
0: Ato sa ambaka ng ato mga reporters karong gutlua ay nasa linya si katropang Ivan Polonan. Hustisya singgit sa DXMS Radyo Bida sa brutal nga pagkamatay silang veteran nga technician. At ang sayo na dugang detalye katropang Ivan, imo na.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Hustisya, kinikaron ang nagkaiusang singgit og panawagan sa tibok pamunuan og mga empleyado sa DXMS Radyo Bida, Cotabato City, human sa mapintas nga pagpatay sa ilang veteranong radio technician nga si Dennis Pido, 56 anyos, sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sumala sa taho sa kapulisan, sakay sa iyang motorsiklo ang paingon-unta sa iyang duty sa Sibianan. Sa diyang gibabagan o gipusil sa mga wala pamailing suspect sa bahin sa Barangay Limbo sa nakalabayng hapon, Hulyo 14. Nadala pa kini sa Balay Tambalanan, apan gibakwian gayon o kinabuhi, human nga makaangkon o tulok kasamad Pinusilan. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM Jensen, kang DXMS Radyo Bida Station Manager, Drema Kitayen Bravo, gipadayag niini ang ilang grabing kakurat o kaguol. Matod ni Bravo, nahimo kining katingalahan kanila kung ano nga wala pa nakaabot sa iyang gikatakdang duty si Pido hangtod sa nakadawat na lamang sila og balita nga gipusil kini samtang anaa sa dalan. Gingusgan sa manager nga dili nila madawat ang brutal nga nadangatan sa biktima tungod kay sulod sa 32 ka tuig nga loyal nga pagserbisyo niini sa kumpanya. Nailahan kini isip usa ka silent worker og walay nakalaban.
5: Siyempre ginakondena namo kini og kami nagasagit yun og justisya sa madawat ang naitabo sa mong kauban. Kay sa pagkabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC, wow. DXMS.
4: Blanco usab ang pamilya sa motibo gumikan kay wala man kini nakapaambit og bisan unsang bahad sa iyang kinabuhi, hinungdan nga dili pa nila masulti karon kung aduna ba'y kalambigitan sa trabaho ang krimen. Bisan pa man ini, gikonsidera sa gyapon sa pamunuan nga usa ka direktang pag-atake sa media ang nahitabo. Gumikan kay naglungtad ang pagpamusil samtang paingon sa iyang trabaho ang biktima. Samtang giangkon usab ni Bravo nga sakit kaayo ang pagkawala ni Pido. Gumikan kay lisod na matod pa mangita og technician karon. Ilabi na nga dako kayo ang papel ni ini sa operasyon sa usa ka broadcast station. Sa pagkakaron, nanawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station alang sa dinileang imbestigasyon. Dunga niini, iyang gihangyo ang katawhan nga bungkago na ang culture of silence o kun ang pagpakahilom sa mga saksi sa maong lugar aron musulti og makahatag og impormasyon sa mga awtoridad.
5: Hangyo gyud ko sa iyaha nga tutukan ang insidente. Ang problema man gud ani kaw mga Ivan na amang gud diri ginatawag na culture of silence. Although naghanda ka kita sa krimen, ang mga tao reluctant, dili mo hatag information, kaya lagi hadlok mabalikan. So, sa community level pa lang, makita na nato unsa gyud ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen dinhi sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, dako ba yung inyong role? Kamo ba yung among ginasaligan? Dili lang atong mga law enforcement agencies. Although ginahimo nila tanan, pero dili ni magmalampuson kung wala po ang inyong cooperation, kung wala po ang inyong mga ating impormasyon nga makatabang sa paglutas sa kaso.
4: Gipasiguro usab sa kumpanya ang paghatag sa tanang gikinahanglang inabang alang sa pamilyang gibiyaan sa naisgutang biktima. Mga katropa, hatagi usab o gustisya ang imong panglawas pinaagi sa pagprotektar o pag-amping niini. Tumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salamat sa report, katropang Ivan Polonan, samtang katropang Godwin Sulin, tulo ka Philippine na tarsiers, nga gituang gianod sa tubig baha na rescue sa mga residente sa Rangkani Province. Atong siren ng detalye pinagi ni student correspondent katropang Godwin Sulin, imuna.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Luwas nga nabalik sa kabukirang bahin sa Sarangani Province ang tulo ka Philippine Tashir nga nakit-an sa suba ning niaging adlaw human gituuhang nadala sa tubig baha. Pinaagi sa tabang sa DNR Provincial Environment and Natural Resources Office, luwas nga nibalik sa natural habitat ang mga nasambit nga endangered species. Ang magtiayon nga sila Jackie Ben Mangalon Jr. o Elizabeth Mangalon ang unang nakatabang sa mga tashir. Sunod adlaw nakipagtidabangay ang magtiayon sa Penro alang sa proper assessment o disposition. Aya gibalik sa mga punuan, gipailawom una kinis sa eksaminasyon sa veterinaryo ug nasayran nga anaa sila sa maayong kondisyon. Ang Philippine tashir gikonsiderang endangered species sa International Union for Conservation of Nature. Tungod sa illegal nga aktibidad sa kabukiran, hinungdang hinay-hinay nang nagkawala ang ilang presensya. Panawagan sa mga residente nga ipahibalo dayon sa DENR ang mga susamang mananap o galing makita nga anaa sa peligro. Para sa healthy body and strong immunity, tumar na og Santon Plus Capsule. Alang sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Kini ay yung student correspondent, katropang Godwin Solin, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang, sanayin pa na ito mga balita. Alas 5.29 na ginintawan na itong oras mga tropa. Kinibayin na itong kaninyo sa Santong Plus Herbal Capsule.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gitinguha karon ni Senator Francis Cheese Escudero nga hingpit nga usbo ng sistema sa regulasyon sa mga produkto sa nasod aron nga mapanalipdan ang panglawas ug katungod sa mga konsumador batok sa mga delikado nga baligya sa merkado. Pinaagi sa ang gidusong nga Senate Bill number 2310 o ang Product Regulatory System Reform Act gisugyot sa senador nga ibalhin ang pipila ka katungdanan sa Food and Drug Administration kon FDA ngadto sa ubang ahensya sa gobyerno nga mas adunay saktong teknikal nga kahibalo ug makinarya sa pagdumala dinhi. Ubos sa baong balaod doon ang pagdumala sa pag-inspeksyon sa mga hilaw ug wala maprosesong pagkaon, ibalhin ngadto sa Department of Agriculture samtang ang mga processed foods, cosmetics o guban pa mga consumer goods ipailalom na sa pagdumala sa Department of Trade and Industry. Matod pa ni Escudero, mahinungdanon kini nga mga lakang aron nga himpit nga mawagtang ang nag-overlap o nagkasapaw-sapaw nga mga trabaho sa mga ahensya o mapaspas ang graming red tape o masiguro nga ang mga regulasyon gigunitan sa mga ahensya na adunay igong kapasidad taliwala sa paspas nga pag-uswag sa teknolohiya. Gibasani ko sab sa senador nga dili maapektuhan o mabalda ang operasyon sa mga negosyo sa gayon nga mapatuman ang maong reforma. Magpabiling gihapon nga balido o gamogamit na mga kasamtangang permit o registrasyon sa mga produkto hangtod nga kini mo expire samtang ang mga aplikasyon nga nagpaligon o pending o nagbitay o pending pa sa FDA tiwason o gumanon sa ahensya nga maoy musalo sa maong bagong mandato.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: You know! Rina, di lagi ni mo play ari day. Ang request di sindi ili doon eh. Ala, taas man yun eh.

kaninyo mga kaigdaan. Ah, reventas sa tinood lang. Pero ano mo, ibabalik pa kita mga kaigdaan, mga katropa. Kinagabay, natong kaninyo sa Santo Plus Coulda. Red Flag by Gachong Albani. Narilaman na sa XFM 95.9 Journal, Sara City, katropa mo!

0: Boy.
1: Ako po si Aisel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: XFM.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
12: Mag-Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
7: X

0: fellowship pwede pa kayo, pero karon maraming sakit naman sa dalunggan.
1: Ayoy!
0: Mga kalakasan ako, nga gabar ko na sa mga 25 kotob na gidad ko ka 40 man siguro, Chip.
1: Ayoy!
0: Ganahan kayo kumusulod, umayanan na ba? Pero katulong ninyo, kukaw ba na ko si Mrs. Permi? Alangan na, sa Amanday ay.
1: Ayoy!
0: Manarap na si Mrs. na ako.
1: Ayoy!
0: Anyway, 5:44 itong oras mga katropa. Mga ano na siya, mga past. But anyway, kanyang bahina itong kanyo. Santo Plus Coffee Mix. Siyempre, ato po kanyo sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Kapalit sa paborito ng mga butika mga katropa. Siyempre, available kanuna is sa Mercury Drugstore. Oras, 5:45 na rin napandugan na itong mga balita.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O siyempre mga katropa, una karon sa tuwang balitang lokal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pamino kay malampusong nadawat sa usa ka gatos sa 105 ka mga barangay extension workers kung BEW sa probinsya sa Rangkada ang ilang dugay ng gipaabot ka honorario mga nagkatidad og 6,000 pesos matag-usa alang sa mga bulan sa Enero hangtod Marso. Ah, ano ha? Tigum ha? Tulo ka bulan. Tigum, sa ka-quarter yun.
1: Ayoy!
0: Amaw pagkalpo na po na gihimo pinagi sa suporta sa Provincial Government of Sarangani o Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Kini ka mga BEWs ang gilakuban sa 39 gikan sa Kiamba, 32 gikan sa Maitom o 34 gikan sa Maasin. Nagserbisyo kini sila isip na kunang haligi o kusog sa malampuso magpatuman sa nagkalain-laing programa sa nagtagsa-tagsa ka mga barangay.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato po ang tuwang karoon ng balita ni katropang John Bravo. Mga tilapia lagi sa Cebu sa South Cotabato, luwas kaunon. Bisan ang matay tungod sa fish kill. Arena ang dugang detalye kauban sa atong student correspondent katropang John Bravo. Imo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Inabot na sa 13.5 metric tons nga tilapia ang nakuha sa gilusad ng emergency harvest sa mga apektadong fish cages sa Lake Cebu, South Cotabato, human sa epekto sa kimuhong o fish kill. Sumala sa Municipal Agriculture Office nga nagpabiling apektado ang upat ka fish cage sa tulo ka barangay particular, ang fish cages sa Puroklat 70, sa Isla Grande sa Barangay Poblasyon, Laing Area sa Barangay Bakdulong o Barangay Takunil. Kahinumduman nga tungod sa gimando nga emergency harvest, naglaray sa highway ang mga ginabaligya nga isda sa kantidad nga 100 pesos hantod 150 pesos. Gisaysay usab ni Lake Cebu Mayor Antonio Kenfungan nga luwas kaunon ang isda tungod na matay kini tungod sa kakulangan sa oxygen.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Ang condition og assessment sa maong buhatan sa mga apektadong fish cage owners aron iproseso ang igong tabang nga mahatag ngadto kanila. Gusto ba ka og healthy and glowing skin? Gamit na og Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong student correspondent, John Bravo, ex-FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Katrobang Ivan Polona na sa linya pagbalik kay karaang establishmento sa Jensan nga nagpabiling mibarog. Luyo sa mga linog, ipailalom na sa demolisyon. At ang siren ng dugan ni Italia ay katrobang Ivan, imo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Pagkaro ni Engineer Aldin Regalado, Permit Division Chief sa Office of the Building Official Okunobo, nga bahin lamang sa Gilyamax Building sa Jensan ang ipailawom sa demolisyon og dili ang tibok gambalay. Kay baluan nga pipila ka tuig na kining nagpabiling ni barog, luyo sa mga linog nga nasinatian sa dakbayan apan ning ulahing magnitude 7.8 kani adtong Hunyo 8. Daghang mga debris ang nangahulog, hinungdang nagdesisyon ang lokal nga paggamhanan nga tangtangon ang billboard, glass og plastering nga nangabuak og hapit nang matugpa. Kainom duman, nga nahimong kalingawan sa publiko ang kaning appliance center tungod sa kaligon, luyo sa mga linog nga gikumpara matod pa sa gugma, dugay na usab kining gisirado og wala gitugutan nga mobalik sa operasyon tungod sa mga kakulangon og konsiderasyon sama sa parking area. Mga katropa, aron nga mas mulig-on ang inyong relasyon ni Mrs., ayaw paluya-luya, tumar og Turbo Men Enhancer. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kubo na nila, walay kalingawan ang jinsan.
1: Ayoy!
0: Ayun, kubo na nyo ng Gilliam Max.
1: Atay.
0: Pinakatuig naman ni Barog diya. Kabala ka, Chip? Akong first computer, itong estudyante ko, diha na mo gipalit. Giutang pa to sa akong inahan, nag-loan siya kay Maestra Manang Mama. Eh, kinanglan, naging ako kay, siyempre, computer science mong kurso. So, kinanglan yung computer. First ako, computer Intel Celeron.
1: Ayoy! Atay!
0: Itong napay ka ng diskit. Mapaslakan pa rin mong diskit. Mapaslakan pa rin mong CD. Di ba? Karoon ng mga bagong computer, wala may CD high.
1: Ayoy!
0: USB na tanan. Tutyal. Ay, nako. Ah, wala ba tayong oras? Ay, naso kay biling kanta para sa inyo, mga katropa. Kanta ni Francis Magaluna. Ah, para ni Satanan, na bagong tamang minute, mga kagilaan.
1: Ayoy!

Bulabog na ang buntag! Pangbata na mo! Tama, katropa, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. And that's all. Thank you, mga kaigilaan. Maura na siya ang pagsaba-saba na ito sa kabuntagan. Karabuntaga, kay manamilit na ko. Salamat na lamang yun kayo sa iyong pagpaminaw, mga katropa. Siyempre, musunod na ang programang Express Balita. Ato makauban si katropang Philip Oligario, mga kaigilaan. Alright, para matay oras. Sa kanan na lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Anang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Pero si katropang Ruel Dumantay, nagayong kanil yung bye-bye for now. Take good care of yourself always. Pero si katropang Ruel, takes care of you. I love you guys. Bye-bye.

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, lumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turn nyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon ako na, miss.
11: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: X.

0: mga butika nationwide.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayaron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 6:06 na sa buntag.

0: balita sa bundan. Express balita sa bundan. Sa ulohang tudlay sa itong mga balita, una sa top story.
1: Headlines.
0: Bagong himugsong nga bata nakitang patay sa toilet bowl sa usakain sa Jensen.
1: Headlines.
0: Sa balita lokal, bagong liderato sa GSCPO gipatuman sa mando sa PRO 12.
1: Headlines.
0: Sa balita regional, duwa kaadlaw nga stand of tally

0: sa mga piniriso gwardiya sa Davao Oriental Provincial Jail na human na. Jail warden girelieve sa katundanan.
1: Headlines.
0: Sa balita nasyonal, Senator Marcoleta nabalhin na sa Quezon City Jail human sa desisyon sa Sandigan Bayan.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, usa patay. Duha pa ang nawala human nga nalumos ang usa ka sakyanan sa San Francisco Bay.
1: Headlines.
0: Sa sports news, Spain misulod na sa World Cup Finals humanapildi ang France.
1: Headlines.
0: Sa showbiz news, Bea Alonzo ug Vincent Co opisyal nang kasado human gikasal ni Mayor Nancy Binay.
1: Headlines.
0: Og sa balitang ekstraordinaryo, hero nga nagsaka sa 10 taas nga bukid sa UK human na nakakaon og cannabis giluwas sa emergency team.
1: Headlines.
2: Adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Sok Sergeant, maayong buntag kaninyong tanan. Welcome now sab sa tumpang panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ingatlaw nga Webes mga katropa, petsa 16 na sa bulan sa Hulyo 2026. Kini nyo nga sa kahanginan katropang Philip Olegario. Hatod nato kaninyo ang mga mainito ng grabas kabalita ning Adlawa.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Kini nga bahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna di ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Hair Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fish Next Plus.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ang mga nasampit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na, umay-umay nang nakasunog na kapamatood. Busa sa pagilahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na yung 10 minutos? Ang nakalabay sa nasa isa buntag, hindi na natunugayon pa mga katropa. Anian na ang mga retalya sa itong mga balita.
1: XFM. Top Stories.
0: Alas sa to top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata, apan kauban sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. Top Stories.
0: Gihatod na sa ulahing kapahulayan ang bagong himugso nga bata nga nakit ang wala na'y kinabuhi sa toilet bowl sulod sa usa ka kwarto sa inn nga nahimutang sa JP Catholico Jensen ni aging Hulyo 14, 2026. Sumala ni Police Major Junel Ray Gatera, Station Commander sa Bula Police Station, nga alas 6:30 sa buntag sa dihang gipahibalo sa Trabante. Sa inn ang nakita ni ining bagong himugso nga batang lalaki nga gituyo og bilin sa toilet bowl. Sa pagsulay sa mga otoridad o sa pagsubay sa mga otoridad, nakolekta dayon ang mga CCTV copy kundi inakita ang usang kababae nga naginusarang nag-check-in o nag-check-out sa third floor nga gituuhang nagbilin sa bata. Ano na nailid ang kapulisan sa responsable sa krimen o nasairan sa investigasyon nga taga Manila ang nasampit nga babae. Dali dayon kini turn over sa barangay aron matagaan og maayong lubong. Nanawagan hinuon ng mga kapulisan sa publiko sa mga dunay kailang mabdos nga walay bagbuhay lang ng anak apan walay dala nga bata. Ipahibalo dayon sa mga otoridad alang sa paghatag og justisya sa bata.
1: XFM. Top Stories.
3: XFM Weather Update.
0: Ano na 12 minutos nang nakalabay sa nasa isa buntag alang nausab sa tong weather update. Hatod kinato sa Santon Vitamin C. Ayaw hulata nga magluya ang lawas. Paligo na ang imong resistensya. Inumanan sa pagtumarong Santon Vitamin C.
3: XFM Weather Update.
0: Mga katropa, lakad sa itong panahon, makasinati kitang mapanganurun nga doon ay panalagsang pag-ulan sa General Santos City. Di na nasa 29 degrees Celsius ang temperatura o 29 hangtod 32 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 6 hangtod 11 kilometers per hour sa gikuskun sa hangin, ganun ang pagkagoros. Kamukabat sa 38 kilometers per hour o 25% hangtod 35% ang chance sa pag-ulan. Sa South Cotabato, makasinati o susamang panalagsang pag-ulan o papanganurod ng kalangitan. Dinana sa 29 hangtod 34 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 6 hangtod 11 o 611 kilometers per hour sa gikuskun sa hangin. Ganun ang pagkagoros. Kamukabat sa 38 kilometers per hour o 25 hangtod 35 degrees Celsius. O 25 hangtod 35% ang chances pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, mga katropa, mga makasinati usab, o gapananagsang pag-ulan o mapanganurong kalangitan. Dinana sa 29 hangtod 32 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 11 kilometers per hour ang gikuskun sa hangin nga dunay pagagoros nga mukabat sa 38 kilometers per hour o 25 hangtod 35 degrees Celsius percent gihapon ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa misidlak kanina ang alas 5:32 sa hapon o musalo po niya alas 5:59 sa hapon.
3: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang lugar.
0: Ano na 14 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag alang nausab sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong hadla o sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan. Inumanan sa pagtumar o pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian og humot nga kape. Mamahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: We just order or we just follow orders. Kini ang tipik sa pabahayag sa bagong officer in charge director sa General Santos City Police Office kasi Police Colonel Ariel Acala ato sa pagatubang sa media kagahapong adlaw. Si Police Colonel Acala ang gipuli kay GSCPO Acting City Director Police Colonel Eric De Venancio humana pipila kabulan nga paglingkod sa katungdanan. Dungan sa kamanduan sa Police Regional Office 12 sa changes of leadership nga nahimong epektibo kani atong Hulyo 14. Giangkon sa bagong OIC nga nakarutan siya sa dihang pinakalit ang desisyon sa headquarters apan andam sa mga kabag-uhan o pagbalhin sa kahapsay o pagpabilin sa kahapsay o kalinaw sa dakbayan. Ingon man ang pag-focus sa crime prevention o solusyon. Giklaro sa diini nga siya gihapon na nabaw sa Regional Community Affairs and Development Division sa DPRO 12. O ganadugang, nadugangan lang ang responsibilidad isip OIC sa GSCPO. Ang yun lamang sa kaning acting city director at to kaniyang ipadayon ang mga gisugdan nga proyekto. Di kabut niya usab diini nga limitado lamang ang trabaho isip OIC. Hinungdan wala na mahitabo pang reshuffling sa mga station commanders. Wala usab ipahigayon nga turnover ceremony tungod subay sa kamanduan nga ugaling OIC ang ihulip. Marilive lang ang outgoing officer dayon mupuli ang i-designate nga officer in charge. Andam usab ba? O andam usab kining himuon ng tanan aron hingpit ka mamahimong full-pledge city director. Kahinumduman nga Mayo 25 ni kasantangang tuig, formal nga milingkod si Police Colonel De Venancio isip acting city director sa GSCPO apan wala magdugay, gihulipan dayon.
3: Balitang lugar, balita sa lugar.
0: Ano na 16 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag sa naing panato mga balitang lokal. Karaang establishmento sa Jensan nga nagpabiling mibarog loyo sa mga linog. Ipailumom na sa demolisyon. Ano na dugang detalye si katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
3: Express balita. Express balita.
4: Ipaklaro ni Engineer Aldin Regalado, Permit Division Chief sa Office of the Building Official Okunobo, nga bahin lamang sa Gilyamax Building sa Jensan ang ipailawom sa demolition og dili ang tibok gambalay. Kay baluan nga pipila ka tuig na kining nagpabiling ni barog, luyo sa mga linog nga nasanatian sa dakbayan apan ning ulahing magnitude 7.8 kani adtong Hunyo 8. Daghang mga debris ang nangahulog. Hinungdang nagdesisyon ang lokal nga paggamhanan nga tangtangon ang billboard, glass og plastering nga nangabuak og hapit ng matugpa. kainom duman nga nahimong kalingawan sa publiko ang kaning appliance center tungod sa kaligon luyo sa mga linog nga gikumpara matud pa sa gugma. Dugay na usab kining gisirado og wala gitugutan nga mobalik sa operasyon tungod sa mga kakulangon og konsiderasyon sama sa parking area. Mga katropa, aron nga mas mulig-on ang inyong relasyon ni Mrs., ayaw paluya-luya. Tumar og Turbo Men Enhancer. Alang sa rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
3: Express Balita.
1: Express Balita.
0: Samtaduga pa sa mga balita lokal. Mga tilapia sa Lake Cebu South Cotabato, luwas kaunon. Bisan nga nangamatay tungod sa fish kill. Ano na'y dugang detalya sa XFM student correspondent John Bravo? I-Express Balita mo!
3: Express Balita!
1: Express Balita!
5: Miabot na sa 13.5 metric tons nga tilapia ang nakuha sa gilusad nga emergency harvest sa mga apektadong fish cages sa Lake Cebu, South Cotabato, human sa epekto sa kimuhong o fish kill. Sumala sa Municipal Agriculture Office nga nagpabiling apektado ang upat ka fish cage sa tulo ka barangay particular, ang fish cages sa Poroklat 70, sa Isla Grande sa barangay Poblasyon, laing area sa barangay Bakdulong o barangay Takunil. Kahinumduman nga tungod sa gimando nga emergency harvest, naglaray sa highway ang mga ginabaligya nga isda sa kantidad nga 100 pesos hantod 150 pesos. Gisaysay usab ni Lake Cebu Mayor Antonio Kenfungan nga luwas kaunon ang isda tungod na matay kini tungod sa kakulangan sa oxygen. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang validation og assessment sa maong buhatan sa mga apektadong fish cage owners aron iproseso ang igong tabang nga mahatag ngadto kanila. Gusto ba ka og healthy and glowing skin? Gamit na og Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniinyong student correspondent, John Bravo, X-FM News.
3: Express Balita!
1: Express Balita!
0: Samtang tulo ka Philippine Tarshing nga gituohang gianod sa tubig baha na rescue sa mga residente sa Sarangani Province. Ano na'y dugang detalye sa XFM student correspondent Godwin Solin? I-Express Balita mo!
3: Express Balita!
1: Express Balita!
4: Luwas nga nabalik sa kabukirang bahin sa Sarangani Province ang tulo ka Philippine Tashir nga nakit-an sa suba ning niaging adlaw human gituuhang nadala sa tubig baha. Pinaagi sa tabang sa DNR Provincial Environment and Natural Resources Office, luwas nga nibalik sa natural habitat ang mga nasambit nga endangered species. Ang magtiayon nga sila Jackie Ben Mangalon Jr. o Elizabeth Mangalon ang unang nakatabang sa mga Tashir. Sunod adlaw nakipagtinabangay ang magtiayon sa PENRO alang sa proper assessment og disposition. Aya gibalik sa mga punuan, gipailawom una kini sa eksaminasyon sa veterinaryo ug nasayran nga anaa sila sa maayong kondisyon. Ang Philippine Tashir gikonsiderang endangered species sa International Union for Conservation of Nature. Tungod sa ilegal nga aktibidad sa kabukiran, hinungdang hinay-hinay nang nagkawala ang ilang presensya. Panawagan sa mga residente nga ipahibalo dayon sa DENR ang mga susamang mananap ugaling makita nga anaa sa peligro. Para sa healthy body and strong immunity, tumaran na og Santon Plus Capsule. Alang sa nagkayo usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ay yung student correspondent, katropang Godwin Solin, X-FM News.
3: Express Balita!
1: Express Balita!
0: Laing detalye pa sa balita lokal, mga katropa. Hustisya singgit sa mga media practitioners sa Cotabato sa brutal nga pagpatay sa ilang veteran technician. Ano na'y dugang detalye sa katropang Ivan Polonan? I-Express Balita mo!
3: Express Balita!
1: Express Balita!
4: Hustisya, kinikaroon ang nagkaiusang singgit o panawagan sa tibok pamunuan o mga empleyado sa DXMS Radio Bida, Cotabato City, human sa mapintas nga pagpatay sa ilang veteranong radio technician nga si Dennis Pido, 56 anyos, sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sumala sa taho sa kapulisan, sakay sa iyang motorsiklo ang paingon unta sa iyang duty sa Sibianan. Sa diyang gibabagan o gipusil sa mga wala pamailing suspect sa bahin sa Barangay Limbo sa nakalabayng hapon, Hulyo 14. Nadala pa kini sa Balay Tambalanan, apan gibakwian gayon o kinabuhi, human nga makaangkon o tulok kasaman pinusilan. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM Jansan, kang DXMS Radio Bida Station Manager, Drema Kitayen Bravo, gipadayag niini ang ilang grabing kakurat o kaguol. Matod ni Bravo, nahimo kining katingalahan kanila kung ano nga wala pa nakaabot sa iyang gikatakdang duty si Pido hangtod sa nakadawat na lamang sila og balita nga gipusil kini samtang anaa sa dalan. Gingusgan sa manager nga dili nila madawat ang brutal nga nadangatan sa biktima tungod kay sulod sa 32 ka tuig nga loyal nga pagserbisyo ni ini sa kumpanya. Nailahan kini isip usa ka silent worker og walay nakalaban.
6: Siyempre ginakondena na mo kini og kami nagasagit yun og suspicious. Madawat ang naitabo sa mong kauban kay sa pagkabalo wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC at DXMS.
4: Blanco usab ang pamilya sa motibo gumikan kay wala man kini nakapaambit og bisan unsang bahad sa iyang kinabuhi hinungdan nga dili pa nila masulti karon kung aduna bay kalambigitan sa trabaho ang krimen. Bisan pa man ini, gikonsidera sa gyapon sa pamunuan nga usa ka direktang pag-atake sa media ang nahitabo. Gumikan kay naglungtad ang pagpamusil samtang paingon sa iyang trabaho ang biktima. Samtang giangkon usab ni Bravo nga sakit kaayo ang pagkawala ni Pido. Gumikan kay lisod na matod pa mangita og technician karon. Ilabi na nga dako kayo ang papel ni ini sa operasyon sa usa ka broadcast station. Sa pagkakaron, nanawagan si Bravo sa Sultan Kudrat Municipal Police Station alang sa dinileang imbestigasyon. Dunga ni ini, iyang gihangyo ang katawhan nga bungkago na ang culture of silence o kun ang pagpakahilom sa mga saksi sa maong lugar aron musul

0: lawas pinaagi sa pagprotektar og pag-amping niini tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
3: Samtang sa ulahing detalye na sa to balitang lokal, gisiguro ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles kamahuman na sa Hulyo 31 ang mabuhay underpass para sa mga motorista. Paspas karon ng construction di in 32 o 23 metros na ang kalsada nga nasementohan og dunay road marking sa tunnel. Nakalinan o usab ang

0: official nga mga advisories aron masiguro ang ilang kaluwasan. Mga katropa, aron kanunay boosted ang immune system adlaw adlawas sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express.

0: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ugapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Blast Coffee Mix, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sunzone Gold Herbal Capsule og Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alas 6:55 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Bungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pulsaan! Dinhi sa inyong paborito.

0: Welcome sa programang Bullseye ning adlang Huwebes mga katropa. Pizza di sisay sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Inyo makauban karumutaga katropang Ruel Dumantay o katropang Chris Ligaspi. Standby lang kay si katropang Ruel na pag-iandam ka ninyo nga espesyal taon-taon sa tumasigutanan o sa mga apagatukion ng mga tupiko karong buntaga. Oy, good morning, may buntag sa mga katropa ng Arias 26, Kabarangay, ng Ciudad Central Santos. Good morning, Carillo Dran. Mga katropa na hudiha nga walay puas sa pagsubay, sa pagpanubay sa itong mga nagkariyang impormasyon, balita o katikaran mga katropa. Good morning, good morning, good morning, may buntag. Good morning sa itong mga katropa na smaki ma area, may tumkiambog, masim, may buntag, Carillo Dran. Good morning. At siyempre mga katropa na ito sa Sarangani Province lang gihapon, diya sa may Alabel, Malapatan, Malungon, Oglan, Sarangani Province, may buntag. Bullseye. Bullseye. Hindi sa kalimtan mga katropa sa Tupi og Pulomolok South Cotabato. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Sa mga nag-birthday karamutaga, happy birthday kaninyong tra.
1: Happy birthday.
0: And naginaot ko nga daghan pang katuigan ang muabot kaninyo sa tabang sa tumbuhin ng Diyos diha sa inyo mga kinabuhi.
1: Happy birthday.
0: Ay kalimot ha pag pang-invite kung nakay ika blow out progwa ulaw mantani.
2: Ulaw mantani, oy.
0: Oy mga katropa, kinahanglan magwalipayon lang sa matag-adlaw. Bisag unsa kalisod ang kinabuhi, bisag unsa ka bugat ang daga ni anak katropa, pasalamat ang Ginoo kay nganuman gi-extend pa niya ang imong kinabuhi katropa.
3: Bullseye.
0: Ay kung di niya i-extend, duwa man tayo mahimo, siya may tag-iyas kinabuhi na to. Muna nga, i-recognize lang siyang kinabuhi nga dunay Dios nga naghatag kaniya, naghatag kanimo og extension. And para nako, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Muna katropa, mapasalamaton ko sa gihatag ni Jesus nga salvation kanako dito sa cross sa Calvary. Iya kong giluwas o niya iya po kong ipakamatyan o karong mga panahon na gihimo niyang bago akong kinabuhi. Gitabangan ko niya nga makarecover gikan sa grabe nga kalisod sa kinabuhi. Di man ingana magyabong kalisod pero naana ko'y kasiguruhan nga ang Ginoo dili na mubulag kanako.
3: Bullseye!
0: Bullseye! Ingana po ang gusto na akong mabatunan sa matag-usa. Ingana po ang gusto na akong ibutang sa unahuna sa matag-usa. Gabisag unsa kabugat ang kinabuhi mga katropa, adunay paglaom. And kanang paglaom mga katropa, mabatunan na to, magunitan lang na to kung diha kang Kristo kita manukad mga katropa. Dawata lang gud siya mong kinabuhi, wa may bayad gud na. Ang ato lamang gud, ang lisod kay mutuon na lang ganita, di pag nato buhaton o niya ato pag yung pasanginlan o daghang mga butang dili na ito mapamantunan ang ato mga pasangil.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ako lang asaba ha, nagpahinomdom lang ko unsa kanindot nga dunay Dios sa imong kinabuhi. Katropa, bisag unsa kalisod, adunay paglaom kay naay Jesus Christ nga kanimo nagluwas sa matag karon ug niya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O, kanay katropa, itong isgutan, karuntuntun ang mga nagunang balita, pero sa lipa niya na mga katropa, ito na ito ang word for the day, karong adlawa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Atong word for the day, hatod ganato, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold, Comics, ug Santon Vitamin C, mga katropa, mapalit sa inyong mga nagkariyang farmasya sa inyong lugar, diapan, anadya sa Maybula, GNG Pharmacy, JCU Pharmacy, o sa public market, kaya sa Ashburn Pharmacy, Dayangas RX Drug Store, Denver Drug Store, o sa tanang mga Rodion Pharmacy Branches sa Tibuok, Dakbayan, San Santos, o sa Sarangani Province. Tapos sa kining Mercury Drug Store, ha mga katropa, masigganahan mo diha, na diha ang atong mga produkto sa Yes to Health Products, mga katropa.
3: Bullseye!
0: Ano yan atong word for the day, karong adlawa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ikaw ang pulong sa Jeremiah 29:11, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord of hosts, kung saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Sa Bisaya mga katropa, para mas klaro. Kay ako nahibalo sa mga hunahuna, nga akong gihunahuna, nga na kanimo, nag-ingon ang Ginoo. Ang mga hunahuna sa pagkigdait o dili sa dautan, sa paghatag kanimo o sa kagilauman nga katapusan kun bag-ong kaugmaon kini mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oy, sa mga walay paglaom diha, sa mga walay nabugatan sa ilang kahimtang, nalisdan sa dagans kinabuhi, kini pahinumdum ni kaninyong tanan nga dunay Dios nga nahigugma nimo, dunay Dios nga anda mo tabang kanimo, mo maningkamot nga ilahutay ka sa imong nga sitwasyon karon. Kasi ningong kang wala ko'y paglaong kay puno kay kus utang. Oy, kanang utang in a state of kanabang kakulangon sa kwarta. And you resorted dito sa mga nagapautang. And kabalo ka nga ang pautang, adunay interest mga katropa. And para nako, ang Ginoo nag-ingon, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, the thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Tulog ka butang, gusto nang isigutan karong buntaga, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Una, dili mapakyas o dili mausab ang plano sa Dios sa atong kinabuhi, mga katropa. Ingon sa pulong ni sa Isaiah 14:24, the Lord of hosts hath sworn, saying, surely, as I have thought, so shall it come to pass, and as I have purposed, so shall it stand, mga katropa. Karaba, ang anong bugat kay ni katropa? Ang tao mo saad apandaling mausab. Sa unahuna, ug mapakyas tungod sa mga sirkumstansya. Apan ang Dios, kunon sa iyang giplano alang sa mga, alang sa imong maayong kaugmaon, walay makababag nini.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Tuhoy katropa, ang kuna, ang promise sa Ginoo, nga walay makababag siyang planong nindot sa imong kinabuhi. Ngunit niya, plans to prosper you. But pasabot, kanabang tagaang ka og maayong kaugmaon, expected end. Sa ato pa, kanabang maayong agilauman nga imuhang resultas kinabuhi mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang iyong mga saad, dili apektado sa kalisod sa ekonomiya sa krisis, ingon man sa mga sayop sa tao. Kung daghang mga flood control projects, mga malita dihang ginaingon, corruption sa gobyerno, dili na maapektuhan ang saad sa Ginoo diyan nimo. Kung siya ang nagingon nga dunay maayong unahan o nagpaabot nga kaugmaon, mahitabo gayud kini mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Malagi na ginaingon nato nga it requires faith for everyone. Ang kinahanglan ni mong batunan sa imong kaugalingon. Kaya kung wala kay pagtuo, dili ka makatransak sa karabang spiritual realm. Kay ang atong kinabuhi mga katropa, mutuot sa dili, adunay tulog kabahin, physical, spiritual, and emotional. Kung emotional mo na ikalag na ito mga katropa, ang spiritual mao nang ato ang espiritu, espirituhanong bahin sa kinabuhi o ang atong flesh, bawon atong unod. So tuluta ka parte sa atong pagkatao nya. Mo lagi nang uban di mo tuo nga dunay Dios nya, dili niya masabtan yang kaugalingon katropa sa para dili ka maglisod. Batuni ang pagtuo diha kang Kristo, batuni nga ang Dios adunay maayong plano diha sa imong kinabuhi.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ikaduha, bag-o ang iyang kaluoy matag buntag. Dili mahutdan mga katropa. Kaning kani ba dili mahurot o higayon, di mahutdan o higayon. It is the Lord's mercy that we are not consumed because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness.
3: Bullseye.
0: Nagingon sa Lamentations 3:22 to

0: gikan kaniya og kapahulayan mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye! Minutos na kalabay sa alas 7 sa dugang nga mabalita karong nga buntaga. Adi na ba katropa?
2: Bullseye! Bullseye!
1: NBI, bibisara, nag-adunay kakayahan sa pagpatuman sa hulga batok kang Marcos.
2: Bullseye!
1: Di pamatuod si NBI Director Jeremy Lotok sa Senado nga tinuod og seryoso ang hulga ni Vice Presidente Sara Duterte batok kang Presidente Marcos og sa iyang pamilya. Matod niya, dako ang kakayahan ni Vice Presidente tungod sa iyang gahom og impluensya isip ikaduhang labing taas ng opisyal sa nasod. Di pasabot sa NBI nga base kini sa mismo mga pamahayag sa Vice Presidente bisan pa man og nanalipod ang kampo ni Duterte nga walay igong ebidensya sa giingong mikuha siya og hitman. Adi na ko mo nagkag-comment rin, basta kaya mo man ka na yung findings sa NBI. Oh, buhaton nila ilang mandato, pero mga katropa, mutuo mo ane.
2: Bullseye!
1: Pwede pa matana niya. Mutuo ba ang bagang duot sa katawan? Kaya diri si Jensen, nasa 89% ang dili o yon sa pagpaimpeach sa ikaduhang pangulo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kung mutuo pang tao niya na palito nila ang yung naratibo. Pero kung di gani maglaong yun ang NBI nga, aka mo po ibalikan sa katawan kung dili mutuo sa inyong ginahukan niya nga pagpadayag sa inyong mga naratibo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sadugang pag mga balita karumuntaga alas 7:11 natong oras.
2: Bullseye! Bullseye!
1: ASF nakatala og kamatayon sa mga baboy sa 14 kalugar sa Negros Occidental.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Natala ang kamatayon sa 2,185 kababoy sa 14 lokalidad sa Negros Occidental. Tungod sa naglailang sakit din siyam nini, ang kumpirmanong positibo sa African Swine Fever kon ay ASF. Gikumpirma ni Gobernador Eugenio Jose Lacson gaubos sa 3.53%. Kaya kinatubog ang populasyon sa baboy ang naapektuhan hinungdan nga kontrolado ang maong sitwasyon. Ugot karon nga gipatuman ang mga protocol o border control aron mapugngan ang dugang pagpakaylap sa maong sakit sa mga dapit. Karin, mao man ning igo sa diri sa tuwa ba? Sa Jensen? Mao gani nga itong mga borders adunay ASF kanang checkpoint. Ay, mga baboy, di kasulod, di kanog pulumulok, di kasulod po nog sarangani. So, kay nga naman, daghan magugdag ko ng mga kumpanya de Rischensan, kumpanya sa mga baboy, kanang nagabuhi og baboy nga mapiktuhan sa ASF. Manang nga, anindot ni nga, gihimuan o pamaagi sa probinsya sa Negros ang pagkuyanap ni nga gikahadukang ASF mga katrupa. O gani-gani mo igo mga katrupa, mahal na po ang presyos karne. O, mao na lang gani ang kalipay sa pubre, makapalit o gain taon na ano may tag 350 nga karne ay 250 di ay kanang sana, young pork.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ito, mahal pa na, apriting paita. Wala gawin matilawan ng lami in taon ng pubre. Kalooy sa...
3: Ayoy!
1: Oh, kaluluoy gid kami mga pobre nga wa nagyain tayo madabantuan. May nalang kay na mga barato-barato pa ron kay dili man kayo wa man naigo lagi ng ESF. Napasalamat mi nga daghang nga nagkuyanap diha nga kanang mga pork eater ha, dili ka mga non-pork. O kanang nga na mga barato bag kilo sa karneng baboy nga sa unang panahon tag 350 in taon ng kilo aray.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa dugang pang mga balita karong buntaga.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Prosecution! Testimony ni Zulayka Lopez dili na kinahanglan sa trial batok kang BP Sara.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dinesisyon ang House Prosecution Panel nga dili na impresentar si OBP Chief of Staff Zulayka Lopez isip testigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Gipasabot ni Private Prosecutor Lorna Capunan nga redundant o wala na ikapuslan ng ilang testimonya humana giila na sa Defensa Panel kung Defense Panel ang kamatuuran sa gipagawas ng video sa Vice Presidente. Tungod din ikikuha na si Lopez o si Lopez sa ilang na uglaing testigo nga si Captain Belinda Bello sa listahan aron nga mapadali ang dagan sa kaso. Ato wa kapalo kung unsay loyo ni ini katropa. Pero sa ngalan nga wa nila gipa gisalang na sa kanang mga witnesses na ay duha ka mga punto ana. Pwede nga naglikay nga i-cross-examine sa depensa ang ilang mga gipresentar nga mga witnesses o basig mobalik diha nila ang statement sa ilang witnesses kung magin mabansay og tarong ni
2: Bullseye.
1: Parehas niya itong gipresentar nila nga si taga NBI nga si Lutok ba

0: Trupa.
1: Bullseye!
0: Ito kitaon, pagpangutana ni Senator Amy Marcos nga, oh, karang imuhang pizza, nganong lahi man na diri sa inyong gisulting pamahayag? Murag misleading man ang inyong pizza.
1: Bullseye!
0: Tari, si Pinsas Lutok, niingon siya nga, typo error po, Your Honor.
1: Bullseye!
0: Lagi, mo daghang kang typo, duha ka dokumento, typo, naunsa. Sa ato, basing typo na po ninyong reklamo.
2: Atay.
0: Sige, sagdala na ito na sila kay ilaha man ang pamahayag. They deserve nga magpadayag silang kaugalingon. Pero di na nagpasabot. Kamunay, kabatuuran ni mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anugang pang mga balita. Alas 7:15 na itong oras.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Prosecutors, pagtangtang kang buruan sa kaso dili makadaot sa mga sumalapak kining co-accused mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Ibarugan sa mga state prosecutor nito Miyerkules nga makadaot sa mga co-accused lakip na kang Senator Jingo Estrada ang pagtangtang kang kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kasong plunder o graft aron himuong state witness. Gipasabot sa prosecution nga usa lamang kini ka textual change og dili dakong kausaban sa kaso bahin sa 573 million nga flood control anomaly. Gisupa kini sa kampo ni Estrada nga nagkanayon nga maapektuhan ang ilang depensa. Gilauman sa Sanigad Bayan nga marisulba kini sa dili pa ang arraignment sa Hulyo 28.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kada ba, matingala ka, nga nung adunay mga dakong kausaban, adunay dakong changes mga katrupa, labi na kung isgutan nimo ang kining mga state witness, kung ikaw bugat nga individual, adunay kanang maingon na to nga bugat nga padrino, mukalit lang kakakambyo ay mausab ang imuhang pangsyon. Mahimo kang state witness, imbis kay akusado ka, nga loib kay si Jingo Estrada kay lagi ang ihang defense team, aduna na yung mga gihukad nga mga pagpangandam, nga napil na to si DPW Secretary Manuel Bunuan. Burag siguro ba, ilahang statement nga magsulti nga adunay mga paglambigit nga si Manuel Bunuan, which is co-accused, nga karon gigamit na sa himong state witness, maglisod ang grupo ni Senator Jingo Estrada.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Jingo Estrada, dili kalyado sa administrasyon. Si Manuel Bunuan, pro-administration. O magamit siya sa administrasyon sa kanang pagbugat. O kung sa manggaling ilang plano sa flood control scandal, padulong dito sa impeachment case, dili ba ka nga doon na ni kalabutan ang duha ka mga isgutanan?
1: Bullseye!
0: Kini, pangutanan ni ako ah, o gawa ko yung kasayuran, unsay mga kalambigitan ani kay dool ramang gini ba? Blood control scandal, onya ikonektar na po sa mga individual nga gipang kasuhan, onya kay dili man lagi makaariya kay gikasuhan man, muatras ka to mga bugat nga mo dipinsa, para ni Marcoleta, gikasuhan sa ombudsman. Og si, musulod na po, si Cayetano, giukay ang iyang kaso mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Para makahadlok yung kayo nga kontra kontra administrasyon kakarong panahon na kay kaso ang imong atubangon diha sa atong administrasyon. Wala ko mag mo nang dili ko magpanuko nga mangutana lang kay lisod man kayo og ato nang dutan nga dili ta mangutana. Ang pangutana walay problema kay kinahanglan magyo ipaklaro kung kita mangutana mga katropa. Alas 7:19 na sa katapusang detalye sa mga balita karong buntaga.
1: Bullseye!
0: Sarmiento, ginganlan ni Marcos nga bagong pangulo sa Bangsamoro Peace Panel.
1: Bullseye!
0: Itodlo ni President Ferdinand Marcos Jr. si President Peace con Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento isip bagong nangulo sa Peace Implementing Panel con PIP sa gobyerno alang sa proseso sa kalinaw sa Bangsamoro. Si Sarmiento ang ikaunom nga chairman nga nagtambayayong sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF alang sa pagpatuman sa kasabutan sa Kalinaw. Giulipa niya si retiradong General Cesar Yano. Insan resign niya itong Pebrero sumala sa pahibalo sa Malacanang niya itong nakalabaing adlaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: it's time siguro sa atong kaigsoonang moro diha sa kining ato ang bangsa moro nga duna gibag-ong mangulo diha kay importante na nga magpabilin ang kalinaw labi na kay taliabot na pod ang inyong pinili ay dihang dapita. Fine, 10 minutos na mga katropa nakalabay sa alas 7 sa pagbalik. At tagin ninyo mga katropa, katagin ninyo paborito diha nga kinsa gyud. Kinsa ang kasagarang dili buhatag og second chance, babae ba o lalaki? Ato nang iskutan mga katropa sa pagbalik sa itong programang Bullseye. Ato sa paminahon, ang usa ka na pamatuod sa kaayuhan human na tabangan sa problemang diabetes, nagtubarog Santon Plus Gold.
2: Ako si Zio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Xanthon Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
3: Xanthon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, the alkaline

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: XFM.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga kanam.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
11: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM
0: 95.9.

0: Oras na ito mga kagilan, alas 7.23 na kinitawan. Siyempre, kaubang gapo ninyo karoon, buntaga, katropang Roel Dumantay.
1: Ano na, siyempre, katropang Chris Ligaspi.
0: Ay, kumusta ang ito mga kaigsunan di? Ang ito mga kaigilaan nga kutob karoon mga katropa, ga-problema. Kinsa may wala na problema karo pa na muna.
1: Ang problema, perminti na siya. Ang bangutan na, unsaon na to pag labang.
0: Unsaon ni mo pag labang.
1: Labang lang, labang kay sa unahan na
0: rin. Ayaw lang ilisag A ang, ay ilisag I ang A.
2: Okay.
0: Kay delikado na.
1: Labing. Alay ka, ito ginayin mo ginamin.
0: Mauna to.
2: Okay.
0: Ay, mauna to. Anyway. Aray lang ha, kay doon na po yung warning ng Meta ha ni. Kay kabuang na ako ganyan, kanta-kanta mag ko.
2: Okay.
0: I-delete na ito na niya ang ito ang exciting live. Ba-ba ni Kapungan ba?
2: Okay.
0: Di, gimingaw mag ko, kay dati mag ko kinabuntag mo, kaya magbulabog, mag ko payabag-yabag, kaya turbang kreis.
2: Okay.
0: Gimingaw na kung kanta-kanta ba?
2: Okay.
0: Naibog man ko ng programa nila sa Stagong kung nga naka-hook up dito. Oo,
1: karang kinsa yun.
0: Kinsa, kung ikaw ako.
1: Oo, so, kung ikaw ako na yun.
0: Kung ikaw ako. Oo, nagkikantahan ako ganina, Chip, ang nag-warning na Butsmita. Nalang ko, i-download na sana ako na niya. Ito na yung delete niya kay Paranin Dot. Ay, nako. 7.25, atong oras mga katropa. Siyempre, kining bahina itong kanino sa Santong Plus Gold. Kabalumang kita mga kaigilaan nga karong panahon na di yung kinahanglan nga magkasakit kita kaya perting mahala magpatambal katropa Chris. Wow.
1: Sa mahal, perting mahala. Oo.
0: Mao na itong kinasulti mga katropa nga dapat ang pinga na itong kukalingon. Dito ta dapat sa balancing ng pagkaon.
1: Mm.
0: Exercise kita. Bisag 30 minutos sa sasakad daw mga katropa.
1: Bisag 15 na gani, okay na?
0: Kabalong mo pinakarindot kung may extra mo mga katropa. Dito mo magda-exercise sa gym. Kanang naay kung sa kanya tawag nila ka ng machine, lako-lako ka dito.
1: Kalimut ko na.
0: Kalimut, ma-expire mangod mo. Okay, dagan.
1: Ma-expire?
0: Ma-expire mo paglaro sa gym. Dagan na kayo naka-leggings niya.
2: Okay.
0: Kundi ni, sa usa ka mall, Dres Jensan, sa may lagaw.
1: Dias may, kuhan, kadang-kadang na ay, kuhan, na ay rob.
0: Katunay letter R. Di ha, pagbahapon. Guwapo po diha mag-jogging-jogging.
1: Ano ba diha? Nagka-pickleball ganun sila?
0: Pas-pas ka mula kao diha.
1: Pas-pas diha kaya nagsusunod ka?
0: Tama kay ginasundan.
1: Ako din lang yung kumukatonto diha.
0: Hindi ka ka-exercise eh.
1: Sabalay lang ko.
0: Pwede maghapon. Ayaw lang dito sa mga naiana. Dito ra ka sa Oval. Sa Oval.
1: Pwede.
0: Sa Oval. Pero yung kumpiyansa, nagihapon diha. Naka-pensin pa.
1: Permite lang makita niya sa may Oval Plaza, daghan niyo sila.
0: Pero at least, nga kayo ginasundan. So, imong pacing mga katropa, mapareho sa iyang pacing.
1: Upas-pas.
0: Upas-pas po.
1: Di ba? Karang, muna yung technique ni katropa Ruel, ha?
0: Mabitaw na ako na kung ginasundan niya sa room.
1: Pakitaan ka. Oh, asa ka to? Magpuya, magpuya!
0: Mag-exercise! Sorry, kay. Pero bitaw seryoso, mga katropa, ito na balikan. Kikinahanglan nga makaka-exercise. Pisag 30 minutos lang yun. Makapasingot lang kita, mga katropa. Okay na kayo na. Siyempre, sabayan nato sa pagtumaro. Puno sa nutrients, mga katropa. Kaling atong Santong Plus Gold. Dako kayo ng tabang, antioxidant na, puno pa sa nutrients. Makatabang pa sa hypertension. Makatabang pa sa diabetic. Makatabang pa sa tagas o uric. Makatabang sa mga bukol-bukol din. Bita.
1: Uy, ano sa ba? Heart disease po, pwede po na siya.
0: Di ba? Nga naman, tungod sa garlic. Di ba? Perti nindulta mga kagilaan. Antioxidant mangosteen. Sus, perti ka powerful. Mao na nga kabudihan mga katropa. Kanan yung naandan di ha? Inisi, oy. Inisi, dirita sa kompletos. Ricardo sa mga katropa. Golden protection ang ihatag kaninyo.
1: Correct.
0: Sa Santon Plus Gold.
1: Yun.
0: Di ba? Santon Plus Gold. Ikaw lagi ang una.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Atong giskutan eh sa iyo patama nga saba na ini.
2: Okay.
0: Kay puros kalbaryo na lang niya itong masanitian mga katropa, kagapong at dawa. Martes ay itong Martes.
1: Krabi. Isang ka ang krudo.
0: 460 pesos mga kaigsunan matag litro sa krudo diesel.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Sakit sa bulsa, ugdugan, kalbaryo na usab. ang misugat kanato nga mga motorista o mga ordinaryong mga trabahante. Tung Martes, sumalagi nga disaka yun ang presyos lana. Partikularmente mga katropa, kanibang dako nga usbaw nga 4 pesos 60 centavos matag litros diesel. Tungod kay kaning kabuang ining mga naadya, sabihin pa ng US, gimbumbahan na po ng Iran. Apektado na po kita sa geopolitical nga tension diya sa Middle East.
1: Oh, katong Strait of Hormuz.
0: Oh, muna nagkakita mo. So, apektado ang merkado sa kalibutan. Muna tendency, dali po gumusaka ang inflation o presyo sa ato mga palaliton. Domino effect man paglana ang musaka ng mga countries. Di ba? Labing pa sa itong transportasyon nga maoy dugukan mga katrupa sa itong ekonomiya ang pangutana sa nag-antos ng publiko. Hangtod kanus aban magsalig ang nasod sa gawas nga krisis o unsabay konkretong lakang sa Administrasyong Marcos aron mapagaan ang maong grabing kargas abaga sa mga kabos.
2: Okay.
1: Sa imong sinultian ba, murag ma-feel na kung bugat na dyan kayo mong gibati.
0: Bugat kaya, oy! Antos-antos na lang ni mga katropa. Grabe ng utong-utong, perting guuta na sa umbakos.
1: Munang kung naagay magpa-duding-duding din sa mga Arabo.
0: Na! Makautang.
1: Arabo o Bubay. Pero katropa ha, dili igo nga, igo rata musulti.
0: Kala.
1: Ang kagamhanan nga musulod lang kita sa dagan sa merkado sa kalibutan.
0: Tama!
1: Gikinahanglan karon sa administrasyon ang dinalian nga epektong mga epektibo mga solusyon.
0: Correct!
1: Sama sa paspas nga pag-abod-abod sa fuel subsidies.
0: Yan!
1: Alang sa mga driver, labi na ka ng pagripaso sa buhis, sala na ka ng oil excise tax.
0: Kanagan!
1: Dugay na kayo na mo ng ginahangyo na. Kanong sama na mapatuman ng oil excise tax.
0: Wag yung tagipaminawan!
1: Bisag for the meantime lang ba, nga naglisod, may tangtanga sa na ninyo.
0: Why, pulos ang gobyerno?
1: Na.
0: Administrasyon ng dahil.
1: Administrasyon, dili gobyerno.
0: Naipulos ang gobyerno, ang administrasyon na wikaro.
1: Pero karong panahon sa krisis mga katrupa, dapat siguro seryosohon ang pagpalambo sa lokal nga produksyon sa enerhiya o pagkaon. Aron dili kita daling matayog sa mga gubat sa laing nasod. Kumbaga naman tayo dapat source ko ba? Natay plan B, plan C, plan D diya. Kung magka sinampang ko man sila dito sa gawas nasod, magkamahal man ang palaliton, sinampang ko.
0: Kagubot.
1: Magkabuang.
0: Magkabuang.
1: Oh,
0: klaruhan eh, mong Bisaya kay larong na kayo, balhinta kag simbolo.
1: Kung magpabiling hinay o walay klarong direksyon ang tubag sa gobyerno, kining kalbaryo sa walay puas nga pagsaka sa presyo, magpadayon sa pagguba sa panginabuhi sa katawhan. O ang saad nga hayag nga ugma, magpabili na lang sa usa ka layong damgo.
0: Hayag ra gyud ang tawo ni kon isuga.
2: Okay.
1: Kani siya sad reality ni sa tuwa. Kay panahon nga magka problema ang source nato sa petrolyo, which is ang US manggina, nagagamit niya sa Strait of Hormuz niya. Karon kay binumbahay naman sila dito, balik na pod. So ang pasabot ba ani, mabalik na pod og saka na pod sa tsinta? Perting luuyan na.
0: Ang ato lang pangutana, simple lang katropang Chris. Kamo diha, mga katropa nato ang nga paminaw. Tungod sa sigig saka sa presyo sa lana, dako ba og natabang ang gobyerno sa tuwa o ginapasagdan na lang kita sa tong kalbaryo? Di ba? Dili man pwede nga ang ato ang administrasyon magsige nilang kanunay po nukhatag kung kanang subsidy ka trobang Chris.
1: Oh, tinawad.
0: Mahurot ang kwarta sa gobyerno. Ang tendency, mangutang na punta. Di ba? Niya, naapa mo diya kanunay, nakatutok ka ng impeachment. Sige na po karoon na, ano po'y bagong gibuya ng NBI director nga abrihan tong kaso ni Katubang
1: Kaytano.
0: Kaytano
1: kay Katong sa SEA Games.
0: Sa SEA Games
1: na. Retroactive din yung kaso sa mga senador nga ana sa oposisyon.
0: Siguro.
1: Retroactive.
0: Kanang... Okay, ngano kay Kaytano man lang. Ngano, wala dahil gibuhat na silang eskudero dati. Ngano, wala dahil gibuhat.
1: Na.
0: Ngano, nakatutok mo nito Kaytano. Kaya ngano man, hadlok ka, madabadubuhan, matibag. O pangutana, pakabot ni mo karong Lunes.
2: Okay.
0: Kung sana intimidation ay mong ginabuhat, buanga ka?
2: Okay.
0: Kalagot ka, mura po kag sobra po kag kisa kang maayok ang buanga ka?
2: Okay.
0: O tropod ba yan ay mong kasawa? Involved ba yan sa flood control ang buanga ka?
2: Okay.
0: Personal naman ay mga katropa, wako'y labot!
2: Okay.
1: Di kwarta mugunis katawhan, di ba? Kwarta mugunis katawhan ba?
0: Usta, siguro ito alam niyo, na-charge to mo ya.
1: Oh, na-charge na. kadi dili man mi mangusog diri kung kwarta ra ni individual, way labot ng mga public funds ba. Pero kani siya dako kay iskutanan dili niyo matukoy-tuki diha ang problema ng flood control. Nya gani si Bunuan inyo nang state witness o diha si Jingo Estrada mabili na lang siya kasi dali akusado. Naingon ang iyang defense team nga oy, mapiktuhan na mong giandam ani nga depensa ganong inyo manghimong state witness si Bunuan maglisod na pud mi ani. Ano ba? Tanan nga ning kontra, dili lang sa pag-unsa, nakita ra nato nga ang taranghing kontra sa administrasyon, grabe yung taon karon ang ilang nasinatian. Pero naagyapon sa katawan, ang gahom ani sa umabot nga pinili ay sa 2028. And I believe nga nasabtan sa kadaghan ng katawang Pilipino, bisag unsa pa nang ihaylo, bisag unsa pa nang ihatag na sila, sila ang mo decide o kinsa ang ilang gusto mo dumala sa ilang pinanggang nasud Pilipinas.
0: Tinuod na. Nalimang ka? Wala git. Ilang administrasyon, wag ipapakabana ba?
1: Oo.
0: Mailang kayo magpa-preskon. Bag-agi kang Clear Castro, puros mga flowering ang ginabuhat, pero ang tinuog nga kahintang sa mga Pilipino, wag yun yung tawa ninyo ginatagad, mga buanga mo. Diba? Unsa man yung buhato ninyo? Unsa na mga plano ninyo? 4-60 mga katrupa ang isa ka sa disil.
1: Wala ba may imbis ka nang gi-prioritize kina ninyo ng hearing ni BB Sara? Nga nung huwag ninyo kayang lingkuran ang paghisgot sa excise tax ni Salana. Nga nung di ninyo kayang temporaryo nga ipaundang sa for the meantime nga grabe na ng pagsaka sa precious gasolina. Kung tinuod nga naluoy mo sa katawan, nga nung dili ninyo mapaubsan, bisag mapaubsan lang, di na lang matangtang.
0: Nakapansin ka ba katropang Chris kaya giskutan nila ang inflation rate sa nasun?
1: Wala eh.
0: Diyan sa awanan sa House of Representatives, sa awanan sa Senado.
1: Impeachment na lang baba ng mga congressman rin nga ng boto yes.
0: Diba? Nag-giskut ba mo nga 6.4% ang inflation rate na ito tong Hunyo? Nga karon, isaka karon ang precious diesel. Pilis! Inflation na ito karong Hulyo. Basi mo abot ng 9, perti na itong pusa ani.
1: Isang pusa, perti yung lugmo ka.
0: Mayman ng mga tawhanan ni Samos ang ginibalik-balik, tag 300,000 ang sweldo ninyo kada buwan, mga buwanga mo, mga baga mong naong. Ang kami dre.
1: 300 lang, walang thousand.
0: Patana, kana lang.
1: Ito, labi na sa probinsya ka, o pilang adlaw ni mo, 400 plus lang. O niya, kuha ano mas gasolina. Di na masugot o magpatubil kag 50, wala na i-value imong 50.
0: Isa pa na, speaking of minimum wage.

0: States. May ibang Manila kay gisakan yung 85. Oh. At amo dere. Nga no, lahi ang presyo sa gasolina o krudo sa Manila. Lahi ang presyo sa krudo o gasolina na mo de.
1: Eh, kanuha pong talang nga no, ang mukuha sa mug tax, dili ba taga nasyonal? Nga dili mo niyo apil sa uminto diha, na unsa dai mo?
0: Nga ba? Ang presyo sa mong pagkaon dere. Dili ba pareho sa presyo sa pagkaon niyo de sa NCR?
1: Nagasalig pa mo diri sa Mindanao o galabi na og baisgutan ang food basket sa Pilipinas. Mingon mo, Mindanao is the food basket of the country. O niya, wa niyo kitaga ang pagtagad, pag-abot niya sa suhulan, di niyo matagaan o kanang pag-uminto nga pareha sa ginatagamtam sa mga katawan niya sa Luzon.
0: Mura gina nakadaot ba?
1: Mga alien, dahi midiri di ay.
0: Mindanao, gingan lang tang food basket. Pero perting mahala sa tupakaw. Mura po nagjinsan. Oh. We are the tuna capital of the Philippines, pero berti mahala sa itong isda dari.
1: Tungod bang guna, kay giuna man ang kanang sige export.
0: Export,
1: kwarta-kwarta lang guna. So, wala na, dili na maatiman ang lokal. O niya, ang lokal, upalit nag-export mo. Export na.
0: Ang ibilin ng tawon dili sa mga panga.
1: TL. TL. Bili o. Buntot.
0: Bukog.
1: Ah.
0: Anod, bukog, bukog, anod.
2: Okay.
0: Ah, mao rin tawo mabilin sa mo. Naman ni
1: Toy Day unod, uy, nay unod. Black meat.
2: Okay.
0: Dili sa mo tuda.
1: Na Japan.
0: Pero katong pagtusok wa ka pasa.
1: Agoy. Mga downgrade.
0: Downgrade. Ano ba siyon nya puti ng hasang ato?
2: Okay.
1: Ingana na po na ang naitabo sa nasyonal nga paggamahanan. Na list priority ang taga Mindanao. Sa nasyonal, panayon sila dito, kay naman itong rally, hadlok sila magsigig rally ang mga tao dito, kay labi na ron, kay duha na lang katuig kapin ang nabilin, o niya magsigig pa yung rally, unsa mabilin sa iha, di ba?
0: Tanggalo na lang siguro na ito katropang ko sa Philippine Statistics Authority.
1: Nga naman.
0: Huwa man nila ginatuhan. Di ba, ang dato sa PSA mga katropa, transportasyon ang adunay pinakatukong ambag kung nganong bumahal ang tanan.
1: Na.
0: Unsa may gibot sa gobyerno? Wa nila paminawa o wa nila gamita ang data sa PSA.
1: Na. Dili mo kasabot.
0: Imbis nga, di ba? Oy, mao day na so transport sa hinungdan mahal ang krudo. Sige, tanggalin muna natin yung excise tax.
1: Mo na dapat. Pero ano ba kung minus man ang ilang memory niya, painumduman ako ato mga senador, mga kongresista diha nga doon na pay kasing-kasing basig na ay gamay konsensya ba. Kaya sa samtang gahisgot mo diha impeachment, kung mahal ang krudo, musaka gyud ang plite. O diha, kung mahal ang plite, siyempre ang delivery sa truck, musaka po ang precious gulay, bugas, o karni, apiktado tanan.
0: Ano pansin na po na ako katropang Chris, nga ni gamahal ang krudo, gamasa ang gasolina, kabalok ka. Ginasuportahan na noon sa gobyerno ang mga electric.
2: Okay.
1: Kaya naman yung negosyo nito na may kickback!
0: Ha? Ayoy! Nga ba na?
1: Naay! Nagikan mo na sa gawas nasod. Nagikan mo na sa, kung di ko masayop, nasod Thailand.
0: Bilang...
1: Dari ganin, ako yung nailan nga lokal nga dating konsihal nga ni... wala si din siya konsihal. Ang yan negosyo, kato na mga e-trike. Yeah, kada pagkang nasyonal nga mga alipuris niya, nga mga way klaro niya nga mga kontratista.
2: Okay.
0: Nga kabalo mang yunta nga wala electric nga mga truck.
1: Mm.
0: Nga buhakot ining mga produkto nato sa kabukiran mga katrupa.
1: Oh, so pag electric kung bar down na dito, maguba na di, di nakadagan.
0: Diba? So, ang tendency, magamit ang krudo.
1: Oh.
0: Domino effect, mumahal ang transportasyon. So pag mumahal ang transportasyon, mumahal ang pritihan sa delivery, mumahal ang pritihan sa delivery truck, sa gulay, mumahal siyempre ang gulay, bugas o karne.
1: Nga, asa ba naihapak dito bang gina sa mga consumers?
0: Nga, ang kita sa minimum wage karon 463 sa tuwa. Grabe no? Wa mo na luoy?
1: Tsaka luoy. Pat yun, pamanggaan, yung pwede. Huwag pwede pa lang, dugay natin kipatay, yung mga tawahan na ba, tinood lang. Huwag doon na sila'y kaluoy lagi nga nabilin, gibuhat na dugay ng panahon. Pero kay mga buaya maning dagko na yung mga kamahak na eh.
0: Grabe no, ang sa ano, mahimo ng 785 ang NCR times 26. So na sila'y 20,410 kada bulan. Gross. Gross na ha, gross. Minimum na, we're talking about minimum. Sa toa dari, minimum na to dari 460.
1: Times
0: 26.
1: 11,960.
0: Pila to kagalina? Minus 20,000. Eh, sarado na ito 20,000 kay kanyang withdrawal sa akin, magkalimot. Lalimang ka 8 million ang diferensya.
1: O niya, mo nang sige pangutang imong asawa niya. Sige pangutang o ga, kanang naay madikitan nga Bombay. Anak da yun nga pwede mangutang niya, bay?
0: Mangutang na rin ito sa...
1: Yawa na yung pambayad, overdraft na ka.
0: Mas bayo pa rin tingkuliktag basura na mo niya sa San Isidro. Kinapay ni Gusyog, karni pa utang.
2: Atay.
1: Sa sir ha, dili nagikan sa...
0: Side line siya, di ba? Ano ko, maayo po ni buong birada, no? Sigurado ka lang, ha? Wani mo nag-ibutang sa basura. Kaya mo siya birada ng katulong bagay. Sa bagay, pilar, may sweldo sa
1: gani.
0: Barangay. Honorario, maraman na sila. So, discarte siya, giya ha. Di ba? Kaya, okay.
1: Labi mo na, kung iha pag itong backyard ka, baboy.
0: Ha?
1: Mas dako ba siya, gigo, kung iha, gitong sarili. Pero angkat-angkat siya, pero barato yung kuha para anang mga young pork, dako po siya gigo.
0: Diskarte yung kinabuhi lagi.
1: Kaya kundi ka mo diskarte, lubong yun ka.
0: Ay, kulang ang kita. Oo,
1: tingala na lang ka nga. Uy, nga no, mani nga, imbis kayo na po kay Swildo, wa na may bilin?
0: Nga, parting mahala nga. Di pa kitang tago na excise tax, para ako naunta ba nga. Kumbaga, ilang sususpendi sa gobyerno, ang buhi sa lana, train law, parang ang buubos ang presyo.
1: Correct. Huwag dapat gibisita na ang oil deregulation law.
0: Correct.
1: Ang ibang usbon, aron nga doon ay kontrol ang gobyerno sa presyos petrolyo, dapat nga naunta.
0: Dili lagi pwede. Kaya nga naman, this administration was being controlled by the oligarchs.
1: Okay. So,
0: the
1: oligarchs,
0: businessmen's.
1: Oligarchs din na nasa mga petrolyo din nag-control. Duda raman ito ako, pero marang tinood ba na siguro, no?
0: Mabitaw nga suko kayo ng mga oligarchs sa mga Duterte, kaya katong paglingkod pungko ni Digong tunguna, ipabayad sila sila mga taxes ka perting dako, ah. Kaya kung di sila mabayad, ipasarado kilang kumpanya. Adi, kisi-kisi silang bayad.
1: Na, magaliidad kong kumpanya na narado, gyan.
0: Diba?
1: Di lang tamo mention, kabalo naman mo, ana. Ya, karon, pertinen lang ban.
0: Kataw mo ito. Okay, nagproblema mo ito, tax.
1: Si Bianan sa tanene.
0: Igo mo ito, tax.
1: Ay, tama. Mo ito si Bianan ni Tanini. Tanene, tanene.
0: Diba? Kaya nga nga sitwasyon na ito, katropang quiz ba? Wala ba tayo problema ni ini mga kagilaan? Pero dili magkuntanan. For example, saan ni mo na mga lokal nga produksyon? Kung sabay plano sa gobyerno, aron dili ni sila magsalig sa imported nga supply sa energy.
1: Correct.
0: Yan karon na tanawa. Speaking of energy, ayaw in taon gobyerno, administrasyong Mangkro, sangyo gin mi sa imuha, ayaw in taon ninyo i-PPP ang amuang hydroelectric dere sa Mindanao.
1: No, sao man kay...
0: Ayaw in taon yun kay Kabalumi nga nanay unsolicited proposal nga gihatag ang San Miguel nga gipanagiyahan ni Ramon ang nga supporter sa imong administrasyon.
2: Atay.
1: Sao man kay... Naman ko'y utang na loob. Nya, nalay ko'y utang na loob sa imo rin.
0: May pintang. Tanggalan ng lamang loob.
2: Atay.
1: Mawa ng punto diha. Kini mga tawahan na, dili ni maglakas loob nga magbid-bid diha, magdrama-drama diha, kaning mga rason. Diba? Kabalo mong kita na? Nga sila ang mga negosyante nga gi-back upan sa administrasyon. Muna nga pirting, dagkuas mga ulo, ano nga, ultimo ang basic prime communities na to, buot nilang ilugon para himuon nilang milking cow sa ilang negosyo.
0: Yusod kayo yung kahimtang sa ordinary Pilipino. Tanawa, ganina, si ito ang student OJT dari, si Valery, anak ko, pinit, masahin yung kaglabangal, padulong dari. 20 ko no, 20 sir, padulong palang nag-city, rapper.
1: Okay.
0: 20 pag ito, padulong dari.
1: 40?
0: So, 40 yung pamasahin.
1: Padulong palang na, pag oh, uli, 40 na po, 80.
0: Mauna, mausahay, magpahulat siya sa iyang silingan, para masundo siya, makaagi.
1: Kisa si...
0: Si Valery. Kagahapon, kay Godwin siya ni Sakay, ang kabuuan po ni Godwin, kada na i-traffic, makikita traffic enforcer, panaugon si Valery.
2: Atay.
1: Bakta sa kabalawal, kay wala ka helmet.
0: May pabaktas ka pinag ipanaog, kadoa.
2: Atay.
1: Na, di ba, kato, mga basic lang to na mga experience
0: mo. Basic di ba? Ka, for example, kana, 40 ang adlaw.
1: Pagkaon ang tana.
0: Paigon pa lang na. Oh, what if? Upa uli. Another 40, so 80 na daan?
1: Oh.
0: Is estudyante.
1: Unsa ka bugat nas ginikanan?
0: Subukat kay na para sa ginikanan.
1: Lagi 80 plus kaon pa niya, plus allowance pa niya. Kay di ba naman palakton nga dili ka siguro na allowance na kay basi basi unya og nay palitunon.
0: Pinakalit ka photocopy.
1: Unya makasipa dag kamatis.
0: Kabayan.
1: Kabayan. Dili kabayan matanggong dito sa palingki.
0: Ay, yan ang sitwasyon mga katropa mo na dapat kailangan nga tag doon sa itong panggoberno.
1: Lagi?
0: Kaya di man po natong mamahay ang mga tsuper. So, dili ka rin magladay sang tsuper commuter katropang Chris ba?
1: Oo.
0: Lagi tensyon. Yan naman. Sa mga tsuper nga nangayaw kuminto sa plintihan, batok sa mga sumasakay, nga wala po rin tawoy, ikasapaw po rin tawoy.
1: Ay, mga taga-jensa ng mga tricycle drivers, kanang inyong nabalaan nga pila imong hatag sir, murag this time, murag nakasabot, ganong ningong kag pila imong hatag sir, kay kung diha kata, padulong ka o lagaw sir, murag diligid masigo sir ba, kang imong pila imong masayron?
0: Ang lagaw? Wala pa may nausab.
1: 15 man?
0: First 4 kilometers, 15 pesos ata.
1: Oo.
0: Sa succeeding kilometers, piso ang dungag.
1: Oo. Oh. Pero sahay, maluoy naman yung kalag, tinuod lang sa kalayo.
0: Oo, luoy ka.
1: Kunya, wala na yun sila'y option ba?
0: Ang problema, mga bisa kung sa ni mo, kaluoy ka, ikaw wala bang buka?
1: Kaluoy buka.
0: Diba?
1: Naluoy ka sa iya ha, kay ikaw naluoy, ikaw ang kaluoy po. Kaya wala magagitabang sa gobyerno, ang imong sweldo, wala man gitagad. Wala man lagi huna-huna ang excise tax ngang ipikto ani dito sa pinakagamay ng miyembro sa komunidad.
0: Saan lagi pag-discarte yan sa mga ginikanan lagi, di ba?
1: Yeah, saan ang tagway trabaho ang ginikanan?
0: Na, parating buaka.
1: Kunya, nalinugan.
0: Anay.
1: Kunya, gibaha pa yun.
0: Na.
1: Kahit tagaglan.
0: Agay. Parating
1: pa ito. Ay.
0: Kasi yung tagaglan rin, si Romilin.
1: Romilin, oh. Si Romilin, makasulti na siya. Wala pa tao na tarong akong balay, sir. Anak yung sa tao.
0: Di ba? Isang kayo eh. Ikaw bang budget isipinahan mo na mas stress sa mga inahan?
1: Ana, diha masulod ang mga trauma, ang ilahang grabe nga kanang mental stress.
0: Unya, tinood.
1: Unya kasagaran ra basta maigog mental stress, daghan mo igo nga mga balatian ka tropang Royal. Diha na masulod ang lain-laing balatian. Wa pa kag Samton Plus Gold eh. Wa you kay back up, mo nang gamay lang diferensya, pirti nang dako ang epekto sa imong panglawas.
0: Kani ba, igo na ba yun tanan ni Katropang Chris? Mayroon yung mga diskarte lagi, jeepney modernization, tunga-tunga ni ng krisis sa lanang, saon na lang ang mga tsuper nga nakatubang po sa utang pa sa mga modernong unit.
1: Kana po, utang mo na siya. Dili biya na ingon gihatag na ha?
0: Dili, ang kao ba nga jeepney modernization is katong naka-euro dapat ang imuhang makina.
1: Oh.
0: Subot pa sa butana, krudo maghihapon na or gasolina maghihapon na.
1: Mm.
0: Pero karoon na po sila bago mga e-vehicles na kuno.
1: Mm.
0: Ang pautana, andam na ba ang Pilipinas sa pagbalin sa kurente?
1: Ya, yeah, perting mahalas kurente.
0: Nga kumaga, pang-adunahan man itao ng klaseng teknolohiya.
1: Noon na.
0: Ang mga electric vehicles, mga katropa, perting mahala.
1: Mm.
0: Diba? Bisa nang gani ka na mga electric bike na gani, diha perting naman gani mahala. Katong pinaka gamay nila diha, mga presyo man gani, nag-16,000.
1: Mm.
0: O, katong mura nag-scooter, mga katropa, nga mura nag-motor, naasa mga 60. O katong paspas na gibanagan, mga katropa, nga kadagan og 160 to 180 kilometers per hour, naasa mga 100,000.
1: Ana, puro lang ta.
0: Dikin siya maka-afford yan, ha?
1: Ang atong gobyerno, reactive kayo, unya, dili siya, kung baka nang open sa suggestion, nga, unta, tabangin minyo, sir, ba? Inyong ipa, bisag for the meantime lang, ikubsan sa ninyo ang ato excise tax, unya, di nila masabtan nga grabe atong kalisod dapat gina-introduce ng mga e-vehicles utang na pod unya unsao na lang pag lahutay sa matag pamilya nga pinaka apektado sa dako nga changes kay kini mga tawanan sa masimong ingon dagko mga sila sweldo din lang maramdaman so padayon lang gihapon sila sige lang di man ta mapiktuhan ni sila raman
0: kaya ka sa gobyerno nga kumbaga silipon ka nila ng galing solar chip solar turban krisma
1: kana o.
0: Di ba? Nganong perting mahal naman sa solar, di ka ang mga negosyante rin nakakwarta din ni. Di ba? I-regulate ka ninyo ng presyo na ng solar para dagang maka-avail. Aron at least man lang makatipid mi sa kurente.
1: Kada lang, basag das kurente nilang taon.
0: Di ba? Kaya mong bill, mig dos bill. Di ba? Basi makaya ra mo na, utangon siguro na mo 500 ang bulan di anang imong solar.
1: Tinood lang.
0: Karong kahit di man 20, pati mahala solar, Roy. Ang 3 kilowatt na asa 100 plus chip daw.
1: 3 kilowatt?
0: Chip, ang 3 kilowatt o magpatao kang solar 3 kilowatt setup na asa mga 100 kapin? 200. 200 daw?
1: Oh.
0: Up, ang 3 kilowatt.
1: Pila man yung konsumo ang 3 kilowatt? Isa ka aircon lang.
0: Hindi. Kaya 1 kilowatt yun daw. 1.5 ang ano, ang aircon. So 1.5 na lang bilhin. Rep pa ni mo nga 1 kilowatt. So 2.5 na, so 0.5 na lang bilhin. Suga pa ni mo.
1: Pero at least kung nakay kuan, nakay solar, dili kay kamusaka imong bill.
0: Oo, di kay musaka imong bill. Pwede rin mo hybrid.
1: Oo, no, hybrid no. Nagyapon, pero pag panahon sa
0: ilang gabi. Ilang kilo mo gamit kag kurinti.
1: Kurinti lang, gabi eh. Oo.
0: Nakay, pero di mamahala, di man na-afford.
2: Atay.
1: pang kuan magyapon na, pang dato.
0: Ani, pang kwartahan, ragani.
2: Atay.
1: Pang malita.
0: Turan na yung mga malita.
2: Atay.
1: Akan pang kontratista?
0: Kontratista.
1: Taon sa boy.
0: Ay nako.
1: Maluoy na lang po mo sa mga nag-antos karon. Kato mga nalipay diha ba sa ato sitwasyon. Pwede rang dili mo malipay nga samtang inyo makita ang kalisod sa katawan. Kada ba kanang ang pagdaginot sa katawan, panahon nga aduna kita ay grabe nga problema, bisag unsaon na lang in taon. Maningkamot gyud ang mga
0: ara na kung emergency or unsa importante kay bubreak ko commercial sabi
1: unya na siguro
0: alas 11 siya sulod katapitos sige pasod na
3: Bullseye.
0: Okay, ato na natapos ang katropang Chris. Ang sa mag-iisog ang mensahe nga gusto ninyong ipadangat direktangat sa Malacanang karabutaga.
1: Kana i-text
0: niyo. Pwede niyo, ipaabot na rin sa tuwa, kay ipaabot na rin ito kay BBM. Kaya kanya itong gobyerno, administrasyon, puros pasaad, administrasyon,
2: atay.
0: Ay, nako. Ito pang utana! Tungkol sa sigig saka sa precious lana, dako bang tabang ng gobyerno sa tuwa o ginapasagdan lang kita sa atong kalbaryo?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nana, ato lang atuan sa ang linya ni Katropang Pili Poligario. Kay naka-ung-ungens da sa linyaherns mga katropa, kay babae, nga ginatudlong, nagbili ng bagong himugsong bata sa pastilan, nagpasintabi sa nagkakaon. Toilet bowl, gibutang. Sa Osaka Insidensan, padayang pang ginaimbestigahan, Katropang Pili Poligario, imo na.
4: Live report.
5: Katropang Romelo, Katropang Chris, nagpadayon karon ang masusi nga investigasyon sa Bula Police Station kalabutan sa usa ka babae nga ginatudlong responsable sa pagpilin sa usa ka bagong himugsok nga bata sa toilet bowl sa usa ka inn nga nahimutang dinhi sa JP Katoliko sa Dakbayan sa General Santos. Karong mga oras sa gani Katropang Romelo, Katropang Chris, na ata mismo sa nasampit nga inn, pero ang ipakita ra nato ang mismong entrance niya, pero mabalaan naman ninyo ni asa di Katropang Romelo, Katropang Chris.
0: Alams na
1: silip
0: na. Pero wala pag yun ko kasulod diha, Katropang Philip.
5: Wala pag yun?
0: Wala pa, bisag ka isa.
1: Ako nakasulod na ko diha.
0: Sa likod lang yan, kaya naman ay bar sa likod na.
1: Kaya nagyan ang skillin na.
5: Yan, so pero sa detalye ni Katropang Romelo, Katropang Chris, isay-say ni Police Major Junel Gatera, ang Station Commander sa Bula Police Station, na niniaging Hulyo 14, alas 6:30 sa buntag, doon na sila'y nadawat ng impormasyon gikan sa trabahante, aning nga nasampit nga in, kundiin na ang impormasyon, doon na matod pa sila'y nakita nga usa ka bagong himugso na gipilin sa bowl o toilet bowl sa usa ka kwarto sa third floor ani Katropang Romelo, Katropang Chris. Sa pagsubay sa itong mga otoridad, kumpirma nga ado na gayoy bagong himugso nga nabilin sa mismong bowl. Doon na pa'y dugo, Katropang Romelo.
0: As nakasunod yun sa bowl?
5: Sa bowl gyud do na tay, pwede niyo i-check sa ato ang page by
0: kipos nga wala na ko kita na kay maluoy ko
1: di ang pumunta na diha. Unsa ba ning inahan ani, baboy o tao?
0: Demonyo.
1: Miyawa man siguro ning tabayhana ni.
0: Pamana sa si Katropang Philip.
1: Okay.
0: Padayon Katropang Philip.
5: Ang nakumpirma sa ato mga otoridad, Katropang Roel, nga dunay napilin, kompleto ang panglawas, doon na pa'y kinibitawang bagong himugso, no, sa pag-impormasyon o hatag impormasyon ni Police Major Gatera, posibleng gigawas o gianak sa inahan ang bata sa mismong paul o niya kay gibilin lang. Paguman og pipila ka minuto, nakita pa ang babae nga nag-check out sa maong room. Pero dakong katingalahan katropang Romelo, katropang Chris, kay dinhi man gud sa sampit nga in, stricto ni sila pag-abot sa mga naga-check-in o check-out. Adunay mga kwarto matud pa nga tiga usa lang katao, aduna poy for duha ka individual nya sa mga ni nakabutang dinhi less than 200 to 300 pesos ang mabaydan nimo. Pero ang sistema man gud dinhi dili gyud sa eksaktong 300 ang imong mabaydan. Kay pag-abot nimo pa pag-check-in ka, aduna pa na sila ginatawag ka dugangang pa nga bayad ka tumor deposit ang
1: ah, deposit mo.
5: Oh. Oo. Kay kung, check
0: kung, out. Kung bago ka mag-check out, i-check na sa mga staff.
5: Yes.
0: Kay kung, kay kung gibit-bit nimo ang tuwalya, kay imong gigamit pang punas, i-charge sa imo ha.
5: Oh, bisan gani ka nang nabasa lang ang salog gani, may
0: bayad
5: na. May bayad.
0: Ay, kung bawis kan, may bayad, Japon.
5: May bayad, katropa.
0: Timlan!
5: Lisod pa! Diyan magkahugaw-hugaw ang...
1: Sito lagi ka, katropang Philip?
5: Ah, gitodlo ra po sa ako.
0: Okay. No questions asked. Parayon ka na yun.
5: Oh, ang ano-ano eh, kung kumahugaw ang trapo, or ang kutson, ano na po yung mga charges, so may mga bayad po, katropang Noel o katropang Chris. Mao na nga gi-question dito, paano mga naka-check out ang ginatudlong nga babae? Kinakita man sa CCTV, pero wala na punggan, ay hapa nga nakita ang bagong himugso sa baul. Sa informasyon nga itong nakala, posible nga wala na gikuha sa babae katong deposit, nga nidiretso na lang o lakaw katropang Ruel o katropang Chris.
1: Katropang Philip.
5: Yes, katropang
1: Chris. Nabay pangalan, gibilin diha. Sigurado ko dili ito yung pangalan yung gibutang.
0: Alias na, alias.
5: Pag mag-check-in, manggod dire, wala na yung pangalan, wala na yung ID nga ibilin, katropang
1: Ruel. Ay, mo rin ha. Painta mo na. Kasi
0: asa man nga, ino, alam, di mo wala, manggod na yung ID.
1: Na rin.
0: Ay, kung kudidang imong dalamasakpan kay.
5: Ang mga hotel pa noon, may mga ID ka nga pwede ibili. Ito makonsider nga deposit nila. Pero dinhi, ano lang, nag-book lang ang kinahanglan.
1: Tama, kay marketing strategy po kung ilang pautan. Dili sila nagka-customer.
5: So nahita mo dito gahapon, mismong si Police Major Gatera ang nag-imbestiga ni Ini Katropang Ruel. Sa nakalap nila nga mga CCTV, klaro kayo matod pa ang hulagway sa babae nga sa initial nga impormasyon nga bigawas sa inahang investigasyon nga adunay babae o na posible nga gikan kinig Manila dili taga Jensan katropang Ruel. Maunang ang ato mga kapulisan nakig connect na sa mga airlines sa kining Jensan International Airport katropang Ruel nga posibleng gisakyan aning nasampit nga babae. Kompleto pag yun ang bata katropang Ruel do katropang Chris, pero ato lang ikumpirma na sa pag-abot sa mga otoridad patay na yun ang nasampit.
0: Grabe no, wala kaluoy, pero wala din nakita ng CCTV footage, wala na nagipagkita.
5: Wala na tugon lagi sa Anti-Privacy Act katropang Ruel o katropang Chris, nagtubili ang mga otoridad nga ihatag sa ito ang CCTV video. Pero ano na tayo mga nakaistorya nga naghatag sa itong hulagway kabahin aning insidente niya. Mga taga-barangay Lagaw, mga opisyales sa wala pagdugay, gitagaan o maayong pag-ampo, ingon man paghatod sa iyang ulahing kapahulayan, kininasampit nga minor de edad katropang Ruel o katropang Chris. Katurag yun ang panawagan sa itong mga otoridad sa kapulisan o sa barangay ngadto sa publiko nga kung doon na mo'y kailang mga individual nga mabdos yan, bagurag yun ang anak, pero walay dalang bata, pwede ninyo ipahibalo sa ito ang mga otoridad. Dili pa manggida siya formal o saktong responsable sa krimen, apat mamahimo makuhaan o impormasyon bahin kung asa ang bata at pagpusibling siya ang responsable ani na sampit na krimen.
0: Naamang ko na, kung naako diya sa pub bar, dahil tama, pub bar ng likod, katropang yes. Philip, kabalo ka na, kaya nakatugtog ko dahil kayo sa, kung naako diya, katropang Chris, tama ni agihanan dahil sa likod.
1: Ay, na-exit?
0: Na-exit sa likod. Basi dito na, pero sa tubangan ni Agi.
5: Pero mga staff to dito ang allowed, katropang Ruel.
0: Bili, na yung mga customer nga mag-agi.
5: dati may mga gaagilig to, pero karon mo ragi close na nila. Close na nila to niya ang mga staff na lang ang gi-allow nila nga magsulod kay kato lagi ang issue may makasulod, ya di mo agi sa desk